0: naghatag og makabungog nga donasyon nga mukabat sa kapen 627 milyon pesos ang basketball legend nga si Michael Jordan ngadto sa School of Social Work sa iyang alma mater nga University of North Carolina kun UNC. Sumala sa taho, kini ang labing dako nga donasyon nga nadawat sa maong universidad. Gimo ni Jordan ang mga donasyon isip pagpasidungog sa iyang inahan nga si Dolores Jordan nga naila sa iyang padayong pagtabang sa mga bata, pamilya o mga komunidad nga nanginanglan o suporta. Matod ni Michael Jordan, kanuna yun nga nagtuo ang iyang inahan sa gahom sa pagtabang sa mga bata, pamilya o komunidad. Ilauman nga ang maong dakong donasyon magatabang sa pagpaligon sa mga programa sa School of Social Work sa UNC alang sa mga nanginanglan o serbisyo o suporta.
1: Andos Balita, Balita, Balitang Sports. Andos Balita, Andos Balita, Balita.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga bulika. D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio.
4: Sumala pa sa pagtuon ang monolaurin o ang fat envelope sa virus pariyara kadak-a. Ang gawas ana murag bubble. Murabag sabon, kung imong paburuton ang usa, unya ang usa, imo pod paburuton sa pikas, kaning duha ka bubbles nga imong gipaburot gamit ang sabon, kung magdugol kini, mag-usa ni sila dok. Pariyana dok ang imuhang monolaurin. Sige kag inom D3 Bio, naani siya sa imuhang selula. Gapilit, pagsulod sa virus, mupilito siya, mausa na siya. Loko punto siya sa viral envelope nga fat substance. Karon, tungod kay kulang di ay ang poor binding power. Na ay poor binding power ang monolaurin nga mo disintegrate ang lipid envelope sa kagaw. Muna nga kung wala ni putos, mabungkag kini, patay ang virus. Tungod parehas rin sila sa kagaw, Dok Ramil. Karon, unsa may angay na tong buhaton, padaghano na tong inom, monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio.
5: Padaghanay tag-inom D3 Bio, Sir JP.
4: Oo.
5: Ang monolaurin nga naarajud na sa D3 Bio.
4: Pasabot nga dili kaangay magkabalaka. Kay ang vitamin D3 nga component, gamay ra kaayo. Ayaw problema nga ma-overdose ka. Pwede ka mo inom og 2 ka soft gel sa buntag, 2 ka soft gel sa gabi. Kampyon jud ang proteksyon.
5: Ako kay matag 8 ka oras ko inom, Sir JP. Ang ako jung ganahan sa D3 Bio, Sir JP, mo ni. Usa sa mga nakita ko kinibang pag-produce sa mga nagakaigong mucus sa imong mucus lining.
4: Yes.
5: Mao man siya ang gatrap. Mao nay gatrap sa mga kagaw,
4: sa mga bakterya, sa viruses
5: ug uban pa.
4: Oo.
5: Dili na siya makapenetrate kay alangan mang-infection to sa imong mucus.
4: Oh.
5: Wala man siya makuha ana dito.
4: Yes.
5: Mao na nga kung matrap siya diha, kampyon. So kung gainom kag D3 Bio, mura kag ga-produce daghang mucus sa imong mucus lining ug dako ang chance nga dili siya makapenetrate.
4: Mao
5: nay rason nganong makita sa imong ilong, baba ang mga mucus.
4: Oh.
5: Gikan sa baba, padulong sa ilong, padulong sa ilawom sa imong tiyan, bisan pa sa imong tinaay. Oo, may mga lamig-lamig na diha. Nakabantay ka nga usahay kung magpupo ka na ay manggawas tungod kay giproduce kini siya sa lawas batok sa mga kagaw. Dili ra ang monolaurin mamatay. Muproduce og mag-encourage pa ang D3 Bio sa pagproduce sa mga nagkakaigo nga mucus sa imo nga mucus lining.
2: D3 Bio.
6: Ako si Mimita Gandalaw na ay Ernesto. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Nga naman nga mag D3 Bio ko, kay ang vaccine sa COVID, gihimo to prime your immune system aron mahibal-an sa immune system kung unsa ang iyang kontra. Pero ang vaccine wala gibuhat to fight cytokine storm. Kung gasige rag react ang imong lawas, it will overreact. Maura gyapon. May cytokine storm niya gyapon ka. Ang D3 Bio gahatag kanimo og extra virgin coconut oil nga maoy makaprevent sa cytokine storm.
5: Break.
4: So, unsa man ang matag nimo? Kumpiyansa. Dili ni mabayaran. Tanang tao karon halos 2 ka tuig gipriso sila mga balay.
5: Katawanan kayo, Sir JP. Human naman ang dagway ang herd immunity. Kaso lang, doon na po'y bagong gihimo nga strain. Lahit na po'y matrangkaso ka.
4: Wala'y katapusan, Dok. Ang term nila kuno sa Indian variant, alapalos. Ang palos sa Tagalog ni, usa ni siya ka-karakter nga bansay mutago sa immune system. Pero dili gina siya makaikya sa monolaurin. Monocapri Prilin o Mono Kaprilin.
5: Nga makita mo sa Ditribayo, matablaw dyan siyang patay. Patay dyan ang mga kagawa, Sir GP, kung nakainom kag Ditribayo.
4: Nga naman, patay dyan siya kay bisan ng Indian virus, kusog kayong mutago sa immune system nato, o saraman gyapon iyang padulungan ang atong selula. Muna kung muadto siya sa atong selula, naanay gahulat dito nga Monolarin o Mono Kaprilin kung ga-Ditribayo ka.
5: Kana, kung naka-Ditribayo ka. Nya, kung wala siya ga-Ditribayo, Sir GP.
4: Good luck na lang, Jod. Nga naman nga dapat mag-Ditribayo ka because Ditribayo has extra virgin coconut oil nga mo'y mupugong sa mga virus. Pinaagi sa Monolaurin, Mono Kaprilin, o Mono Kaprilin. Wala na tayo oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hinderoso.
5: Ako nasab si Dok Ramil o'y mayong panglawas ipadayon.
4: Dili, abusohon.
7: Ditribayo! Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's sis, gipainom na ko siya Ditribayo, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: Ditribayo! Ang Ditri nga may Visio. Ang Visio nga may Ditri. Mapalit sa mga butika. Ditribayo! Ditribayo! Health News! Andos Balita! Andos Balita! Balita!
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:30.
2: Andos Balita! Andos Balita! Balita! Balitang Showbiz. Andos Balita. Andos Balita.
0: Nakandos kini musunod nga Balitang Showbiz. Gandos kanato sa Ayu Sabon Beauty Shop. Bago sabon nga pampagwapas kan friendly organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop. Pabagwapang nga dili isog sa panit, magapaputi, magapahamok o magapahambis sa panit. Ano na ibukid oil nga nagdala o vitamin elitisin collagen mga nutrients nga mo'y mapaputi o magapahamis sa mong kotes naturally. Dari sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o Ix Pharmacy. Sa yungon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore. Epar Motors si Malalod, nagbaligya sa mga barato nga sikanhan nga mga motor pero ang kondisyon murag brand new kaayo. Hamis pa, sinaw pa, under dayon. Busa ka mo diha nga gusto nga mapalit og motor pero medyo gamay pa ang budget, ayaw na paglangay-langay. Adto na kamo sa Epar Motors Himalalod. Ang Epar Motors Himalalod nagbaligya sa mga barato pulido kayo nga sikanhan nga mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda, Hauji o Yamaha. O karon, adto na sab sila pinakabag-ong klase sa mga motorsiklo sama sa Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligya sab sila sa brand new og sikanhan nga mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors Himalalod naimutang diha sa National Highway. Barangay ay mambaid Himalalod dul ra sa crossing Balaas. Gaya pa nagiyaw ginumala nila ni Eper Garopel o Gina Garopel. Oban silang anak si Doy Doy o sa Paris nga si Bing. Kaban nila mga maayo o banggiitan nga mga mekaniko nga sila si Jan Jan, J.V. Bergel, Tope, Luel o Janelle. O ang mapahiyumon nga store assistant nga si Mayang. Busa! Alang sa barato o pulido nga motorsiklo, Eper Motors Himalalod ang tubag niya na mga kahandus.
2: Balita, Andos Balita.
0: Oras.

Kamusta matong kabuntagon karon? Nene mga kahandos. Kamusta itong mahigala diha nga ni buntag naghandos-handos? Naghandos sa mga baligya. Naghandos sa mga isda. Naghandos sa mga utanon. O ba pag-ipanghandos diha o ipang-deliver? Libo ko ba? So man ang handos ba, Ronnie Bay? Ang handos mo na paghatod. Pag-deliver. O, i-deliver ino nga mga kuan diha. Ino nga mga, unsa may mga baligya di-deliver. I-deliver ang mga parcel. Atong diha mga rider, mayo nga paghandos sila mga parcel, mga bay o maghandos. Ning attack na ni kabuntagon kay nindot kay panahon. Mainiton ang panahon ni kabuntagon. Manghinaot nga ang kainiton. Mabot gyapon sa kapunon kay basi di kapun hapon na ha? Mga bay maghandos, muula na pod. Dili tong hapon-hapon mga bay nga kanabang inig ukab ninyo sa bukong nya kita mo diha ha e jo naghikapa kay lala kay na nga maong kuan kana nga sa may tawag ana di po na matawag og insekto di po na matawag mananap basta kay ana mau sapat na lang ha sapat na lang ago na lang tong sapat lala kay na maong sapat ay jo naghikapa na maong sapat kay lala kay na maong sapat nya ang nakaparat ra ba kay ato address sapat kanang gagmay kayo nga mga sapat mga itawag nato mga sapat sus kay pag-abot sa Ilonggo mga bay sa mga Ilonggo kay lang sapat kanang mga bakag karabaw ato address hayop pag-abot na sa Ilonggo awa na ang ilang sapat dito baka na karabaw onya pag-abot na pod og dito kanang ato sa Luzon sa mga Tagalog ang sapat asakto na paigo na. Kami sila nga, ang pag-ibig ko sa iyo, Bay Ronnie Bay, ay laging sapat. Sapat na talagang mahalin kita. Sige, ratas doon nga balitang siyobes mga bay maghandos. Nagbangutan ang P-Pop Boy Group nga Eko, uman sa pagpanaw sila nga membro o main vocalist nga si Jasper Kabangon, nga mas nailhan sa screen name nga Spare. Gipaybalo sa grupo ang makasubo nga balita human sa unang gipagawas sa ilang management ang pahayag nga temporaryo mupahuway si Spare tungod sa iyang pagkasakit o pagkaospital. Usa ka adlaw human sa mga pahibalo, gikumpirma sa management ang pagpanaw ni Kabangon. Walay padayag sa management ngadto sa publiko ang hinungdan sa iyang kamatayon. Nangayo sab ang management o pagsabot sa mga fans o publiko nga respetuon ang pribasiya o panahon sa pagbangutan sa pamilya ni Kabangon ingon man siya nga minahal o mga kauban sa Eko. Matud sa management, manghinaot sila nga hatagan o igong pribasiya o luna ang pamilya nga mga minahal o mga miyembro sa Eko aron nila maatubang ang kasakit o makapahulay sa ilang pagbangutan. Samtang bihatag usab o pasidungog ang Eko kang Spare nga sumala sa grupo kanunay nila nga minugduman tungod sa kahayag o kalipay nga iyang gihatag sa mga tao kana siya nga palibot mga bay o mga kahandos. Okay, nga muna mga bay bisan mga makasubo nga palandungon o makasubo nga pahibalo ang ato nga nadungog karon intak na kabuntagon kundi ang P-Pop group nga Eko ang ilang tigkanta kana bang main vocalist kana ilang maujoy o sa kwan patumoy sikat nila diha sa grupo. Sila to nandiya sa grupo kanang sikat man na sila kay di man basta kay grupo dili man na magmalampusog usara kataw ang mukan mga bay kanang maningkamot kundi tanan yun na sila sikat apan siya ba murabag siya mo'y nailado pag-ayo tungod kay siya mag-uwi main vocalist kanang sa banda o isa to'y vocalist mo mag-uwi mailhan kayo. Apatong huna-unaon, basta kay grupo, di na magmalampuson kung usaray maningkamot. Tanan, ana ang pagtinabangay. Apan, subulan po pala dungon nga sa grupo, namang gawin mailad yun ng musikat. Walang po sila masayod, nga katunay mga gitarist o sa padiha nga instrumentong gihukuptan. Mo po na sa rason po nga, nanindot ang kanta sa usakatig kanta tungod sa mga instrumento po nga gigamit po mga bay sa grupo. Bisan gani, ang microphone, dako na gamit. Ang microphone mga bay lanta natog paminaw nato mura og kanabang kira

0: Rene Silby. Pagkatong sayod nga, ang kanindot sa tingog, nagdepende ko na sa microphone. Kaya bating tingog ang microphone. Wagi hapon. Mga mga bato, lagi pagi ko ng katawan ni Pansebo nga palandungon hanga, ni paano na taon, si Sper, ang vocalist sa Iko Mga Bay o Mga Kando. So, kayo blokotan ng mga bayro ni Bay, sulay ko na patukar ng Pipap Boy Group nga Iko. Pasinsya din natin patukar ha, kay makapirate ha. Sikat naman na sila. O niya, o gato nang patukar. Wala na, pula dayon, copyright dayon. Mga mga bay ha. Na, importante mga bay, nga sa matag-usa ka na to, bisan yanong mantang lungsuranon, yanong tagibarangay mga bay makandos, magbuhat, ragitag mga matarong. Okay, ano man. Ato nga pagbuhat matarong, aron nga kung wala na tani kalibutan, mahinom duman gihapon ta sa tuang mga silingan, atong kabanay, atong pamilya, o bisag atong mga kaila, makinom duman to, nga buhi, santang buhi pa ta ibabaw na kalibutan, nakapagkatawa ta, aga nakabuhat tag angay, nga mga butang nga, kana ba nga dili, baka nga dili illegal, kanunay ba nga, subay sa balaod ang atong nga gibuhat mga bay mga kandos. Muna nga, atong nga tambag ha, kamudiha, bisan sa atong nga pagkayanong lungsuranon, magbuhat na gitag matarong. Mabitaw na sa atong nga giningon bay sa atong panultion, nga bisan kabuskaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Muna magbuhat ang matarong ba mga bay kay, kung pananglitan, ang atong gibuhat puro mga dili maayo, bisan ilado pa ka, sikat pa kaayo, puro diyon mga pagsaway ang atong nga badunggan. Hinoon, doon na po'y apan. Kay bisan sa itong pakikbisog, sa itong pagservisyo, mga bay makandos, nga bisan matarong pa'y magibuhat niya. Bisan matarong pa, doon na gyo'y, di doon na itong kalikayan, nga doon na gyo'y mga mahilabtanon, mga maritis, nga musaway nimo. Apan sila, pipila lamang po na sila nga musaway diya nimo. Atong nga klarohan nga pipila lamang po. O sa 100%, kun ang musaway na aras sa 10%, 20%, 80% ang dihang nabidayag nimo, au, nasa ito pa, maayong mabinuhatan. Apan kung ang musaway na asa 90% midayag 10% ra, dihan na po na ang laay o bati mga bay. Muna mga bay ha, muna ginayang pa ito nga, bintaha nga magbuhat at matarong kay kung wala na ta, ibabaw ng kalibutan. Ang ato gihapon nga kaigsunan kita mahinomduman, kay muna nga magpabilin tang buhi diya silang panomduman. Apan, kung ang ato gibuhat puro di, maayo, bisag patay na ta, samutan pagpatay. Buong patong nga mga nakailalim, may ragyong namatay si Byron Dibay. Paano ka batid kinaiya ito? Panog ka na nga, matarong ka? Daghang mausikan. Daghang yung sus pagkausikan nung namatay si Byron Dibay. Okay, Makandos, mga kitong balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:24.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Okay, Makandos, katong balitang showbiz. Gendos ka na to sa Bus Abloy Vulcanizing siya. Pupulkit sa ligid o mualain siya ang tansin ng mga motorsiklo. Naimutang diha sa May National Highway, Barangay Matuog Tayasan, at bang sa crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy Vulcanizing siya. Gaya pa nag-iaw ginumala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy o Baray Luisa Apatan.
1: Handos balita.
0: Balita. Makandos kini mga tulumanon ng handos balita. Dungan kining inyong madunggan o nadunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98 Wentre FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio o Battle Radio Canlaon City. Makita o madunggan sa kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH o website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Okay, Makandos, good morning. Good morning ha sa itong mga kaigsunan nga naminaw karoon yung atong atulamanon ng Handos balita. Gikan diri sa lungsod sa Tayasan nga dito na sa tibuok kalibutan. Pinangluhan sa tumabtikong amahan ng atong lungsod sa Tayasan nga mao si Mayor Ben Barberto. Kao ba ni Vice Mayor Nonong Roberto Jr. Tanan nga mga SB members, tanan nga mga kapitan, tanan nga mga yanong lungsuranon o mga empleyado sa munisipyo mga bay, mga department heads, pinangluhan diyan nila ni HRM Oto o Peso Manager Chris Meramiris. Kao ba ni Municipal Executive private secretary Ayan Bilyarin. Tanang kapitan ha, mga barangay officials, pinagluhan ni Liga ng mga barangay president, Kapitan Arthur Dagley, kaban siya secretary, nga si Marley Benchula. Okay, sa tanang ha, nga namin na karoon, good morning mga bay, diri sa ano distrito, good morning, o bay pabinaw diya nila ni Congressman Emmanuel M.M. Limkechong Iway kan kauban ni kanhi Congresswoman Jusie Limkechong og ni Board Member Rusty Serion. Dres na yasan ni Care Coordinator Bus de Boy Hinao, good morning. Okay, sa tanan-tanan ha, ganabi na karoon itong mga kaigsunan diha sama ni Pastor Isaias Lentorio ang naminaw karoon ay sa itong katulamanon ang handus balita mga bay o maghandus. Kundiin, agapong adlawa nakita ni Pastor Isaias wala rin may kastoryan ay kay busy po siya. Busy po nagpreparar po si mga bay. Kay murag usap po siya sa kontestan sa kalihukan gahapong adlawa sa kining gitawag nila gahapong adlaw mga bay o adlaw to nila nga mga isi. Gitawag sila o mong kalihukan gitawag o Elderly Filipino Wake 2026. Tay kayong diya sa function hall sa Tayasan Public Market. Kundi in, ang mga kalihukan mga bay maghandos agipanguluhan ni Social Worker Officer 3 Rialin Tabio. Dito po, bitambog po natin ang mga presidente sa mga senior citizens, ilang contestants o mga representante ba? Sila po nga matag barangay. Dito po, bitambong pinaguluhan ni pinaguluhan ni Senior Citizens Federated President Ma'am Merlin Merlin Cinco mayo din good morning di animo Ma'am Merlin ang presidente sa mga EC sa senior citizens diri sa Tayasan mga bay o Macandos. Dito po ang batiotso ka mga senior citizens o mga officers sa mga kalihukan gahapong adlaw. Okay, wa jud magpalibak si Pastor Isaias Lentorio. Matubaton ni Pastor Isaias Lentorio. Tinuod jud by busy jud. Busy jud si Pastor gahapong adlaw kay Kwamresya. Siya mo po'y Vice President. Manang busy dito po ang ilang secretary. At ano na basta ng mga officers dito sila gahapon mitambok ila po mga kontestan ila po nga gibit-bit gahapon adlaw mga bayo makanus kun diin gahapon adlaw duna sila ay bukal solo adayon balak dayon bukal duet po nga kontest dito po sila mga bayo makandos. Okay nya matubaton ni Pastor Isaias wa man ko nimo syute bay nasyutan ta ka pastor panagtakilid ka pastor no latabat to atong kadia pastor kana nga po sa Star Radio Tayasan di ba nagtakilid ra ka pastor. Sige Pastor, salamat Pastor ha. Yeah. Pasensya po ha, gapon sa mga senior citizens, mga bay maghandos. Ang wala lang kumuman sa ilang programa. Natong kaya doon na po tayo yung mga obligasyon rin nga itong gilakaw Pastor ha. Muna nga, pagkabasa kayo, nakagawa na ko og detalye niya. Muna tayo, ako nang ipos, gahapon mga bay maghandos. Salamat Pastor ha. O sa tanan nga dito gahapon lawa. Salamat po. Dito po si Boss Nimuel Beligas ang uskahid ya. Dito po ato ito na syutan si Boss Nimuel. Okay. Agahapon wala katambong si Mayor Bimbaberto tuod kay doon na importanteng meeting nga gitambungan na pabisa pamana wala katambong apan kusganon ang suporta nga gipadangat ni Mayor Bimbo alang sa makaigsunan nga mga isi at patang atong isi ha kay para po ni sila mabudan bilang halan ba ay lagi na nga mga katigulangan isi lang nga kay kanang isi wala kaya na modern kaya nga tawag ang isi senior citizen. Kus ganon na suporta ni Mayor Bim Roberto kay kining atong nga mga isi mga bay samtang batan-o pa sila nagserbisyo ni sa atong katilingban muna nga ang ilang mga nabuhat giila o gitahod mga bay maghandos. Sige, ariputan niya gahapon ng adlaw po mga bay. Doon na po ipahigayon nga may bisita po diha sa LGU Tayasan ang gitawag og Anti-Red Tape Authority Negros Island Region kun ARTA NIR ang gibisita dayon gi susi ang tanang opisina di mga bay sa LGU Tayasan kun nagsunod ba ni sa mga polisiya og requirements batok sa red tape og alang sa ease of doing business ingon man pagsiguro nga epektibo epesyente transparent og responsive ang paghatag sa mga serbisyo sa gobyerno sa tumakatawhan itong lungsod sa Tayasan. Segen ya, nah bela teman kekuatan ha, teman yang kekuatan pun, akhirnya yang lain pun itu nga sekutanan mga baik makandus, para pun nga makuan pun nato ba, nato ma update. Apa itu nih balita gani ha, sa balitang lokal ha, isab ang kuan pun ang DILG tayasan mga baik nga gipanguluhan ni MLGOO J. Luisel Gutualpido, kauban sa mga personnel diha, si Sir Sandy Balasabas, kauban ba mga personnel, mipahigayon pun di mga baik makandus o ganang barangay visitation, monitoring o checking sa barangay inventory. Nagpahigayon po na sila mga bay maghandos ang coastal area, ilan nang gibisita ang mga barangay, gipang check dito mga dokumento. Ilan mga barangay gipang bisita mga bay, mao ang Santa Cruz, Lutay, Kabulutan, Poblasyon, Palaslan, Matuog ug Tamaw. Nga kamo po diha ha, mga barangay diha sa atong kabukiran diha ha. Kinahanglan nga ang barangay hall na agyo tao ha kay kuan ba yatong DILG mo bisita na ba ya timani ha coastal pa rin giuna kambo din sa upper pagbantay-bantay naman ya hinoon hinoon karon ang mga barangay mga bay makandos di pagunsa na na jujuti mga bay makandos kaya pareha mas kambay sa una pag yun nga pagmando sa DILG nga doon ay jujuti mo na nga kadaadlaw ano na jujuti sa barangay ka nang assign baga kunsyal assign nga kasama kunsyal na mo jujuti di mga tanod para nga og doon ay bisita doon ay maka-entertain og doon na po ay ka nang mupablatir mablatir po na yun. Panalitan ba? Doon ay pablatter nga. Pablatter ko rin konsyal kay gakuha nga utanong rin gisab-sab mag-iro. Gisab-sab mag-iring. Ano yung makablatter na yun? Adiyan na po mga tanong kayo niya makarespondi ba? Pablatter ko rin mo kay di nag-inom rin nag-well ng pagkaman. Na, man importante ha. Importante nga ang barangay na jujote kay barangay doon ay magbisita doon ay makaatiman mga bay magandos. Sige, moto ha, moto yung mga development there is sa lungsod sa Tayasan o niya aripat sa dugang mga pahibalo atong gilantaw diri ha. Okay, dito layo-layo rin Balinsya pa na pinat sa balitang provincial hindi naman mo ato dito Balinsya para mo sakay mag-chucho. Nakasakay na mag-chucho sa kwa ni Gubcha kung chucho train to Andres Tayasan at ang ilaki pabalik rin po na itong chucho train Andres Tayasan ayun ang mag-atong Balinsya kay layo itong Balinsya. Dahil ni sayongon po ni ay mga bay makandos gipahay kayo ang Sudisa. Gahapon kadlaw ang sila Sudisa usan labang adlaw ba to ni doon ay og sa kampato barangay doon ay Suba lungsod doon ay Suma ang naso doon ay Suna kini kay sa eskwela haman doon sila ay Sudisa mga bay makandos. Sige dayon reporta sa doon kapay palo diha sa kanlaon. Okay, pay balos na kanlaon ha kay naglagubuta ron sa kanlaon mga bay makandos doon na mo'y power service interruption karong Sabado Oktubre 17, hagikan sa alas 9 hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang mga lugar nga mapiktuhan, bahin sa Panubigan, pinagi sa bus o Bihair Terminal. Bahin sa Barangay Binalbagan, sakop sa Barangay Mabigo, Budlasan, Bukalan, Linathungan, Masulog, Pula, Malaiba, Lumapaw, Aquino o Bayong. Nema na ha, tima na kay kining marason di natin ibalo kay basta kay mupalong kinang Noriko nadyo na sila yung rason ha pag-ilis poste o sa mabadang area hadya na sila mga rason mga bay o magkaros niya labaw sa tanan gipahimang no sa tagdumala sa Noriko nga trataragyod o hunauna agyod nga kanang bisag burnout na kanang kurinti kanang linya sa kurinti na agyod na kurinti ha kay simba ko ba basimba o ang abi kay burnout kumpiyansa ta magkuan-kuan ta destong panimalay kasi pantaod-taod diha nya hika pra wala tay mga protected gear ang resulta sus kuyaw lang kayo mo na nga tratara gyud og na moy ayoy hondia sino pare balay nga linya diha tawag lang gyud mga eksperto kana mga electrician mga bay kana nga accredited lisensyado gikan sa Noriko para nga sigurado yung mga bay gulikay sa diskrasya mga bay o makandos.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
0: Okay, congratulate o gipahilupayan di ani Congressman Emmanuel M. M. Limikay Chong Iway si Renje V. Punayan. RFP human makasulod sa top 7 sa October 20, 26 specialist professionals licensure examination. Tia mo na mga bay nga top 7 siya sa maong examination. Ya kisabay magdaho mga bay nga top 7 sa mga bay tungod kay taga-kuan din ni bay nga kining taga-pakuan La Libertad. O di ako. Pare na to mga bay, magon matang taga Bukid Tagikan. Kalabanan gyud. Amo di na sinati nato mga bay ba. Ang magikan kay tag Bukid, ubos yung paglantaw nato. Apan karon lahi na mga bay. Misikad na, mipakita na gyud silang abilidad ang taga Bukid mga bay. Tiaw mo na tibuok Pilipinas top 7 na gikan sa Pakuan. Pakuan La Libertad mga bay. Amo na nga kato to magkaigsunan diha. Nga ino nga mentality, ino nga huna-una diya nga ubos nga paglantaw namo taga Bukid. Tiana, diyan na may garbos sa Bukid. Bisag dili. Bisag dili ni taga-tayasan, taga-pakuan na pang kay taga Bukid man. Garbo na ito mga Bukid nun. Garbo na ito taga Bukid mga bay. Nga misidlak na giyod ang mga taga Bukid. Nga karong panahon na patas na giyod. Bukid o taga-ubos ka, mao na giyod ang kinang utok pa sa kay maningkamot lang mga bay makanus. Congratulations ha. Congratulations ni Rin Vigie Bepunayan nga top 7 sa October 2026 Fisheries Professionals Licensure Examination mga bay makandos. So again, yeah, lain po nga asaman to dapita itong naputoy mi pasar po diha information officers staff diha sa Ayungon. Okay. Diha po rin, diha to dapita ang mi pasar po mga bay sa mga examination mga bay sa maong akuan. Diha itong lataon diri ha. Okay. Lain po nga akuan ha. August 2026 Civil Service Examination Pen and Paper Test Professional Level and Staff. May pasar ang staff sa Public Information Office sa LGU Ayungon si Nixon M. Lienos. Congratulations po niya ni Nixon Lienos niya may pasar po sa Civil Service Examination mga bay o mga kandos. Sige, ito nga lang kay murag busy dito magkaigsunan karon ni ining attack na ni ining kabuntagon mga bay makandos ng murag wa sila katimbaya tungod sa kabisi. Labi na yun kay nindot magayit kayong panahon. Good boy, naglantaw din, naglantaw din mga bay makandos. Atong higala si Gapnod sa Kawanangan. May paglantaw din mo Madam Gapnod sa Kawanangan. Nga naminaw sa itong tulumanon sa kahanginan. Atang ide ha, atang ide ang tulumanon ni Gapnod sa Kawanangan. Karong alas 9 media nga to sa alas 12 ang tak na nga sa kautuhon kay mamasayro sila si Madam Maria Bungangira o si Lula Iska sa morning pasada. Ating lantad rin, na ba? Salamat din, Madam, ha? May paglantag, may paminaw ni tak na ning kabuntagon. Salamat po sa itong YouTube channel nga daghan na minaw o naglantaw mga bay o maghandos. Naglantad rin. Sa itong text line, kaya siguro na imi-text o nato kapantaya mga bay o mga kandos. Okay, wala na. Ato po nga Padre Messenger, tagisusi, kay basiguro na mga pagtimbaya. Okay. Niya wala nato matimbaya mga bay makandos niya. Pasinsa diyo, di nato matimbaya ang uban. Sige, sa tanang-tanang yun. Sa tanang yun nga namina mga bay. Good morning lang yun. Kay tungkol ato ang oras mga bay. Oras sa Pilipinas, alas 8:39.
1: Balita.
0: Mao kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan pinangluhan sa tumabtikon nga station manager nga mao si Boss Ayan Haniel Hato uban sa tung teknisyan nga usa-usab kadiri nga si Byron Sorenyo. Daghang salamat sino nga pagpaminaw o bembuntag pag-usab kanatong tanan.
1: Balita.
0: At tangi kay musunod na ang tulumanon ni Dr. Mel Oy nga kasayuran sa mga panglawas o gumaniana karong alas 9 media musunod si Madam Maria Bungangira sa morning pasada.
1: Balita.
0: Oban sa tumabtikon nga mga reporter nga masula si Handos 38 Boyex Love You Karinal og Handos 42 Handos Icon kini ang inyong tig balita. Handos 98 Byron ni Bay Librado magbilin sa kabanulti on nga nagkanayon mga Handos bisan kabus kaman apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado Handos balita. Handos balita. Balita. Matag hangtok sa orasan. At dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Handos balita. Handos balita. Handos sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karunog unya. Handos balita.

0: eggs, 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio,
1: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
2: duwa sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pin,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Ako si
3: Albert, nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga tiin, o mga pasakit. Sa pagkadungog nako sa DTX 500, akong gindouble dose, o kakapsul sa buntag, duwa sa gabi. Wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
5: Kasayuran sa maayong panlawas. Programa nga puno kumpleto kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Mga ga-DTX, mga ga-Didri Mayo. Hello, hello! Ayos, nakamahimsogon, mabungahon nga adlaw. Welcome ni nga tong dulumanong kasayuran sa maayong nga panglawas. Sa gihapon kauban, walay lain. Kanunay Doc Hans Lim Nulo nga kanunay naka DTX 500. Nagkakape na ba? Di ba galimtan kanunay ha ang pinaka patsada paborito ka is kadaghanan? Nga klase sa herbal nga coffee karon nga naas mga butika. So ayaw langay, labi na gito may mga edad na niya nangita og kape. Kape sa buntag, kape sa ugto, kape sa hapon, di ba? Pangapena sa DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. Ang tambal nga kape. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa. Available ha! Sa pinakaluol, mga higala nga mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar.
5: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo, kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kining tulumanon.
6: Anyway, ay, sa mga gusto mo joining atong programa, lihog og send mga higala sa inyo mga pangutana sa 0981-654-8967. Subo na ko 0981-654-8967. I-send tayo ng inyong mga pangutana na may kalabutan sa tuang mga produkto, may kalabutan sa pag-inom sa DTX 500, sa D3 Bio. Yan, i-text mga higala, ipangutana. Kaya itong tagaan o pagtagading atong tulumanaw. Hello sa itong mga viewers via Facebook, sa social media. Asa man taabot ron, Visayas ug Mindanao. Then, of course, sa mga naka-tune in karon nga naa karon sa ilahang mga panimalay. O si tatay naka-tune in through radio. Diba? Ang ato mga market vendor, mga mag-uuma, tanan-tanan mga higala nga naka-tune in, naka-standby ning atong dulumanon. Hopefully nga mag-enjoy taning atong programa. And of course, dagantang makuha mga higala nga mga pagdulunaan para sa ikaayong panglawas. And of course, nanginaon taganunay nga naamo sa kabaskog, kapiskais panglawas. Layo ang lawas sa mga sakit o balatian. Mga pahinomdom, mga hatod ganinyo, mga higala, sa Klinika D3 Bio. Batasana kadaadlaw. Ang kadaghanan, ginamaintain nila ang D3 Bio. Herbal maintenance. gina-maintain nila ang pag-inom sa D3 Bio. Kay ang D3 Bio, mga higala, gina-inom nila ingon. Ingon, mga higala, nga pampakunhod sa kolesterol sa lawas. Manang gina-maintain nila kanunay. Taas ay maing effect sa hypertension. O kanto may mga high blood nila. Kanya kanto mga na-stroke, na-paralyze. Gamintain na kadaadlaw sa D3 Bio. And of course, katong wala pa yung... Wala pa yung... Ingon ta mga sintomas, pero gasaka na ang blood pressure. Gamintain na kada adlaw sa D3 Bio. Naa sa pinakadoon nga mga butika sa inyong mga lugar. Anyway, let's talk about vertigo. Kung saan yung vertigo? Lahay po itong kuan ha, vitiligo. O ang vitiligo, mo skin problem. Kato mga puti-puti bitaw sa panit. Mo ito'y gitawag nga vitiligo. Ang melanin pigments sa panit kakawala. Munang gakabang-kabang ang naong, ang kamot, ang uba na ang kamot, gakabang-kabang. Gakawala ang brown pigments. So, gakapulihan siya puti. Ang tawag na is vitiligo. Ang vertigo, mauni siyang katong mura kang hubog bitaw. Maglipong ka, magbuyod ka. Mura kang gasakay o sakayan. Magbalod-balod yung mong pananaw. Muna itong hisgutan ron ang benign positional vertigo. Actually, daghan rason nga nang malipong ta. Pero ang pinaka-common nga hinungdan is kaning gitawag nga vertigo. Kasaganan na ay sobra nga pagkalipong, gasugod kini mga higalas pagmata na to sa buntag, pagbangon na to, o kanang kalit-kalit nga pagbangon, mga higala, gikan sa paghigda, nga mulingkod ta, sa ato ang mga higdaanan, malipong tagkalit, tungod sa, diha-diha nga paglihok sa tong ulo, muy usa sa mga rason, kalit nga pag change sa position sa atong ulo gikan sa paghigda ngadto sa pagbangon. Medyo hard look siya, no? Makakulba. Mga actually, naka-experience ko ani. Action gigog kulba. Pagbangon ako, kalit mga higala ni kalit og tuyo kakumpanan na ako. May gani, nakagunit ko mga higala kay ni tuyo yun ang akumpanan na ako. Actually, dili siya delikado. Pero pwede siya magkosog aksidente. Pwede siya magkosog aksidente. Malipong kagkalit dira niya. Nahulog na nakasagdanan. Di ba? Delikado. Gali na ito'y usa sa mga cases sa Manila. Kibertigo, no? Nahulog siya sa release sa train. Nahulog siya sa release sa train, mga higala. Kay ka lang magsakay kag mga LRT, MRT, naaram magiging kaskilid, ana. O kasulod ka. Standby ka, naaram magiging kaskilid, ana, sa... railway sa tren. Karon nalipong, nahulog. May gani, kaya na nakabantay. So, delikado ka, ini. Ang uban, mga higala, may mga cases ko, nag-drive. No, may mga kauban ako. Ga-drive sila, ni kalit o kalipong, kalit og tuyok ilang pananaw. So, hapit madisgrasya. So, ang problema ng vertigo, makadisgrasya gud siya. Tungod kay kalit-kalit nga malipong ka. Muna'y gitawag nga vertigo. Ang kuan, ang benign positional vertigo, usa kini ka problema sa atong dalunggan. Sa atong dalunggan, naadira ang gitawag nga vestibular system nga mao ang usa sa mga gakontrol sa atong balanse o sa atong paglihok. So, naadiray usa sa mga parte sa atong dalunggan nga mo'y gakontrol sa atong ang balanse, sa atong balance. Kung naihugaw ang atong dalunggan sa sulod nga bahin, kung nai-infection mga higala, na ay otomycosis or infection sa dalunggan, na inflammation. Pwede nga mag-cause kini mga higala og sobra nga pagkalipong or pwede ni siya mag-cause og vertigo. Galas ni siya mga higala nga sakit sa pipila ka mga adlaw, no? Pwede duha, tulo ka, maglipong-lipong ka. Pero possible siyang mawala nga iyahara. Actually, na ay mga kuan pamaagi nga pwede siyang matabangan. Ano, pipila ka mga buhaton aron nga matabangan ng vertigo na to. Mga nanay, oh, tay, ha? Number one, mga higala, ang kanang stress bitaw. Stress yun, usapod yun din sa mga contributing factor sa vertigo. Sobra kakapoy, sobra sa trabaho, walay sakto nga tulog. Usapod din siya nga maka-trigger sa pag-atake sa gitawag nga vertigo, ha? Unang-una, ilihok-lihok ang ulo. Pwede na ito ng ilihok-lihok, left, right, then hangan sa babaw, hangan sa ubos ka na. Atong ilihok-lihok ang atong ulo. Onya, kinahanglan mga higala nga, kung aksyon tag kalipong, kinahanglan nga naagintay magunitan. Or either na atay malingkuran nga dili ta matumba. Onya, kumuadto sa CR, magpaalalay, kay basin mo ataki, labi na gyud kung aksyon kag kalipong, madisgrasya noong ka. Pwede mga higala, mga gina-advise sa mga ENT doktor, pwede nga mag-itutok lang kanunay ang imuhang mata sa usa ka area. For example, maglantaw lang kag TV, tibuok adlaw. Kunya nakalingkod ka, magsige lang kag tanlaong TV, tutok lang gig ka. Takuntabang din ang mga higala sa pag-focus sa atong mata. Onya, likayan na to ang paghigda-higda. No? Magsige tag-higda, onya, gabertigo ta, musamot nagkalipong ta. So, hinay-hinay nga gatindog, hinay-hinay nga galingkod. No? Munay, pwede na to mga buhaton, no? Exercises, tindog ka, hinay-hinay, then lingkod ka, hinay-hinay. Onya, hinay-hinay kaglakaw, hinay-hinay kaglingi sa wala, hinay-hinay kaglingi sa to. Kana mga kuana siya mga pamaagi aron nga ma-reduce nato mga higala or ma-control nato ang gitawag nga vertigo. Actually na yung mga tambal nga over the counter nato mapalit. Nga tableta para sa may mga vertigo. Kunagong gasuka, nguban gasuka mga higala. Eh, muna delikado kay maka-dehydrate man. So, inom na ganong tubig. Pwede ta mag-inom mga higala, mga ORS. Mga oral rehydrating solution para dili ta ma-dehydrate. Nakaon ta mga higala sa sakto nga mga pagkaon. Umahimo ayon na mga mantikaon, ha? Prutas, gulay, isda, mas labing maayong kanon. Pwede lugaw, saging, no? Kana mga pagkaon nga daling mahilis, dakuntabang sa pagpa-improve sa vertigo. Kaysa magsigi ka kaog mga karneg mantikaon, dili mayo. Kung matulog ka sa gabi, kung nakay vertigo, mas maayo nga elevated ang imo ang ulo. Siguro mag-unlan kag luha or tulo nga mo taas-taas ang imong ulo mga higala. Oh. Kay once nga mo higda ka og flat nga naa kay vertigo, pwede nga mo atakig balik ang gitawag nga vertigo. Pwede magsugod na pod nga maglipong-lipong ka. Kung flat ka ayo imong higdaanan. So ang tips ana, kinahanglan elevated ang ulo kon naay vertigo kumantulog. Yan. Ya, kung gikan ka sa katulog mga higala, mubangon ka, hinay-hinay gyud. No? Dili kay mubangon dayon ka. Bili ka mo takilid sa wala for 2 minutes, then takilid ka sa tuo for 2 minutes. Kung mubangon ka takilid, dayon hinay-hinay og bangon. Lingkod ka usahay. Ayaw kalit og tindog aron nga dili ka malipong. In short, mga higala, usa sa mga related nga problema ning vertigo is infection sa dalungan. So, number one, nga recommended na to ani, gawas ato mga exercises nga pwede na tong buhaton. Gamit mo og D3 bio. Kay ang D3 bio, kaya niya nga mupatay sa mga kagaw or even fungal infection nga gagkahitabo sa imundalunggan. Kaya niya ng patyo ng mga parasites sa imundalunggan kanang paginom nato sa litri bayo. So aron ma-reduce nato ang inflammation sa dalunggan. Kaya mo ginay hinungdan sa gitawag ng vertigo. Infection sa dalunggan. So muhubag na dirang vestibular kuan system sa itong dalunggan. Muna nga magkosog vertigo. So D3 bio the best. Pwede nga imnon kadaan lang. Pwede po nato mga higala nga ibutang sa dalunggan. Ang buhaton ninyo kuha mong cotton, ipuga ang D3 bio sa cotton, dayon i-headset mga higala sa dalunggan ang cotton nga na ay D3 bio. Pwede na siya para masuyop niya ang kagaw. Pwede usab sibuyas Bombay. Kanang gamay nga sibuyas Bombay inyo ng pikason, panitan pikason, murag i-headset ninyo na kontabang na siya pag patay sa kagaw nga naa sa imundalunggan nga mo'y hinungdan sa gitawag nga vertigo. O nay, alam mo na, mag D3 bio ka na adlaw 3 times a day. Actually, daghan kong na sugatan nga mga experience testimonya. Nga vertigo ha, galisod ug lakaw mga higala pero gainom sa D3 bio kada adlaw na tabangan. Ang D3 bio sa itong mga higala diri sa Buanga del Norte, Dipolog o guban pa nga mga lungsod, mga taga sa Norte, and of course, Mindanao area, ang atong D3 bio is available sa pinakaduol mga higala nga butika sa inyong mga lugar.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
0: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo yun kayo yung DTX 500.
5: DTX 500.
2: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akong nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500. Mali sa mga butika. DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test. Ilan itong score gani?
7: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa
4: alam. Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
8: Pagkadungog na ko sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
9: 2 weeks pa lang
8: may alibyo na.
9: Pag 1 month ka pa,
8: naayo na ako.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika.
10: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
11: Gina Ceres Molo, 57, Punta Cruz, Toboso.
12: Usay mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
11: Kuan sir, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayang malipong, ya, dali ko ka, kuan ka nang daghan kayang mga... Dipli ko anaw niya sa nakainom na ko sa kape, DTX Coffee Mix, lami na kong paminaw. Parita na kong D3 Bio.
12: Yung saan mo pag-inom ang kon, D3 Bio?
11: Kausar ako. Sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
12: Kadadlaw d'yo ka
11: ganyan? Oo.
12: pila na kakabulan nga gainom?
11: Okay na uyim. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
12: 3 years.
11: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
12: So sa imong na obserbaran, katong wala ka gainom, magkaroon na gainom ka?
11: Nga nami, sir. Kay sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala ko kainom, anang ditribayo. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, ana, bangon ko, suntan sa'yo, siguro kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko ang ditribayo, maghapon-hapon, tuglaba, mura na ko wala ng laba. Lamig ko paminaw.
12: So, wala mong ginatumaron?
11: Oo, oh, ditribayo, oh. Kapi sa bantag, DTS, copy me.
12: Sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
11: Oo. Gamit sila ng DTX o Gitribayo kay lami kayo na sa lawas.
9: Extend Food Superman for Man.
13: Ako sa Renato, nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
9: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
9: Extend Food Supplement for Men.
15: Pag may TC para aron mo aptika.
6: Libagalimdan ganunay ang paginom sa alkaline base nga vitamin C. Aganto ang may TC. Maling pugong mga higalas idan. Oo. Tinood na ang vitamin C gapahubin, gapabatanon sa tuang panit. Gapahugot sa tuang panit, iyahang ginatanggal ang mga kunot-kunot, mga wrinkles sa tuang panit. Ingan ang kanindot mga higala ko na atay alkaline base nga vitamin C. Magmighty C, tamay pugong sa edad. Oh. Pugong sa edad ba? Then, ang mighty si usab, patsada po ni siya imnon sa mga taong may vertigo. Pwede po nindot siya effect. Vertigo ha, ditribayo o kanang mighty si kadaanlaw. Patsada siya effect. O nindot siya effect mga higala sa may mga vertigo. Totally mga higala, hinay-hinay, mawagin ang inyuhang gitawag ng vertigo. Ditribayo o mighty si na sa pinakaluol. Unsa gani itong vertigo gani? Katubang mura ka o buyod ba nga? Wag lipong-lipong ka. Mura ka gasakay o unsa na sakayan. Mulingi ka mga higala sa kuhan mo. Buduko ka. Mura ka o kanang malunod. Mura ka gumamukmo. Kung grabe nagyug kaayo ang vertigo. So, as mo na ko, mag-ditribayo, mag-mighty si kadaanlaw. Kung kaya ni mo nga magbawas og timbang, kung overweight ka, dako rakay ka, eh labing maayo. Likaya ng mga mantikaon, ng mga pagkaon, tamis ng mga pagkaon, ha? So, ditribayo o mighty si naa sa mga butika. Anyway, tagaan na itong pagtagaling ato mga consumers nga gapadala mga higala sa ilaha mga mensahe. Sir, mangutana unta ko maayo ng DTX sa senior. Naminaw ko karon sa inyong station. Maayo ba daw ang DTX sa mga senior? Actually, sa senior, preferred ko nga naagi herbal nga imnon na binagyod tong walay mga maintenance. Ang ginabuhat nila DTX 500 ang ilahang gina-maintain kada adlaw. No. Sa mga nagkaedad na, sa mga senior citizen, the same sa ditribayo. Gina-maintain nila ang ditribayo. Nga naman, tungod kay kita, founded sa mga higalas pagtuo, nga ang herbal, labi na yun ding DTX 500 na itong ditribayo, naagyod say maayong nga effects atong lawas. Ato man ang makuan, ma-experiensyahan, kung ato nang sugdan o inom, ato na siyang ma-experience kung sulayan na to. Sulayin ninyo ang pag-inom sa DTX 500 o D3 by. Kikita ko magka-senior ta, magka-edad na. Dili man ko na to malikayan nga naay mga balatian nga moabot sa tong kinabuhi tungod sa tong pangidaron. Kung ang atong lawas bintaha-bintaha kung naay suporta kay ang rule manggod ni DTX 500 ni D3 Bayo sa tong lawas, dili manggod sa ingon nga a natural nga effect. Ang ginabuhat ni DTX, iya ang ginasuportaran imong lawas sa gikinahanglan niya. Wari ang lawas nagkinahanglan og mga bitamina aron nga na ay enough nga production sa blood, aron nga ligo ng atong mga kaugatan, aron healthy ang atong atay, ang atong kidney, ang atong brain. Ihatag na mga higala sa pag-inom. Makuha na ito na siya sa pag-inom sa mga food supplements sama aning DTX 500 o sama aning pag-inom aning D3 Bio. So nindot siya sa may mga sa mga nagkailan. Actually, ang DTX 500 usab, di malalis nga ang DTX 500 gitawag ni siya diabetes killer. Ang diabetes, mga higala, kaya niyang tabangan. Ang sakit nga diabetes, kung ikaw diabetico ron na kay diabetes, ang the best ni mo nga herbal, na binagyan kong senior na ka, nga imuhang i-maintain kada adlaw is DTX 500. The same with Mighty C, isabay ninyo na. Kung ikaw po dron, senior na kay high blood, taas imong kolesterol, na yung mga pagpabinhod sa lawas, medyo hinay ang imuhang gitawag nga metabolismo, dugay ka mahilisan, na kay problema sa imuntian, ang gikinahanglan ni mong imnon D3 Bio i-maintain kada adlaw. So muni siya ang role, mga higala, nga atong ginapasabot kanunay sa to mga consumers. Actually, dili lang man kay senior ang gainom aning atong mga products. Daghang mga batanon. Daghang mga batanon nga gainom og DTX 500, D3 Bio daghan, daghan gainom og Mighty C. Daghan og gainom og DTX Coffee, DTX Premium Coffee nga dili kay dili ingon na senior citizen. Ang uban dira 30 anyos, 20 anyos, labi na gyud to mga mamis nga stress kaayo. Ang ginamintain DTX 500 man og Mighty C kada adlaw, kay lagi stress kaayo. Pag ma-stress na mo, musaka ang depression, mutukar ang anxiety. Ang ginamintain ka, ang ginamintain kada adlaw DTX 500 man og Mighty C. Ang uban sa mga may mga bukol-bukol sa lawas, ginasabay nila ang DTX 500 og Mighty C. Oh, then ang kato may mga naasa mga klase, mga estudyante, mga bata, D3 Bio may ginainom kada adlaw. Ginapamaintain sa ginikanan ng pagpainom sa D3 Bio kay ang D3 Bio. Nakuntabang sa protection sa mga kabataan again sa mga viral and bacterial infection. Layo imong imong bata sa balatian, plus makatabang pagyud sa improvement sa brain sa bata. Achiever imuhang anak na ay self-confidence ba? Nindot na, D3 Bio. Pwede sa bata, batanon, dalaga, gulitaw, mga minyo na, pili po sa mga senior citizen. Kining ato mga products. Ang atong oras, limited kay murag mo say babay ko. Sa mga mahilig unong kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, dili pagkalimta na as butika. Ang atong Extend Herbal Capsule na as butika. Ang atong DTX Beauty Soap na awesome sa mga butika. Mo say babay ko higala. Sa gihapon, Doc Hans Lee Manolo nyo nakauban sa programang Kasayuran sa Maying Baglawan. Masay babay. Sa mga mahiligo ng kapedra, tara. Kuyog ta. Banga penata.
16: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio!
4: Oras sa Star Radio, alas 9:13.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagpagkabana sa maayong paglawas.
7: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uka Dragon Mel Galios.
8: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga welcome na po sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams mga suking tigpaminaw. Ako ang ihatag sa imo hadok Alan ang higayon, Doc.
9: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. And of course, mga higala, maing adlaw usab ka Dragon Mel, maing adlaw usab sa mga suking nato nga nagasunod kanunay sa ato usab nga programa Uktol Manon. Ani ana sa mga suking tigpaminaw. Maing adlaw ka Dragon Mail, maing adlaw usab sa mga nagasunod kanunay sa ato sa programa sa nagkada iyang mga suking sibihanan Bisaya sa uga Mindanao. And of course, ani ana sab mga suking tibinyo ubos si galag alagad sa kaginaw ba ni sa pipila ka minuto sa from St. Vincent Jeski Healthcare Food Supplement Trading, ha? Nagpaygayon mga suking tibinyo uban pang mga produkto. Ang adunay mga produkto nga napaka-epektibo sa mga panalitan sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Garantisado o barato nga mapalitin nyo sa nagdemotika o promosya Bisaya sa uga Mindanao. Ay makalimot mga higala, ha? Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, ha? Ay makalimot usab Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ang ato usab nga Herdmax Stream Coffee for Men. Ay makalimot sa itong Herdmax Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Mga sokin tigpaminaw, nindot ang ato usab nga panglawas pagkita. Muinom sa mga produkto nga napaka simple, napaka natural nga mga ingredients nga naa niini higala. Mao na siya ang pinakadindot nga walang side effect, walang overdose higala pag ikaw nakatumar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold. Kasama usab mga ato usab nga Dragon Massage Oil with Tsubaki. Mas nindot po ng mga sokintik pa rin itong doon ay mga varicose veins, rheumatism, and arthritis. Dako kayong tabang, ha, para usab sa panakit sa kalawasan. Ang kahalang huwag kang kainit, manotsohot sa mong panit, lagbas sa mong unod, ngato si muhang kaugatan o kabukugan. Wana huwag tangon mga sokintik pa rin ang mga kapamaol sa ato usab nga panglawas, hago kaitas adlaw. Kanigal na usab, mayo usab ang ato usab nga Dr. Pundisop niya itong doon ay napublimas pamanit. Dr. Pundisop, mga sokin, tigpaminaw, dako gitabang sa mga minor skin diseases, ha? Ang asa ato sa mga case skin low, mas nindot po, muhamis, puputi inyong pamanit, mag-case skin low, gid mo. Mauna siya, pinakanindot kayo, mga sokin, tibulay kutis artista, ang resulta ni ining klase sabon. Ha? Aside, ana, mga higala, ay magkalimut.

0: remedies, no? Unsa may maayo? Ah, ato ginahatagang pagtagan, sumala pa sa inyo hang nasayran. Ah, mga fruit drink, no, di ba? Eat mo og prutas, so, di ba, mga juices? Ah, digikan sa mga prutas, mga sokin tigpaminaw. Kabasta mga juices ang ato isugutan, ah, like carrots, like apple or pepino, mga sokin tigpaminaw. Basta fruit juice, mga higala, nindot pa kayo, mupakusog sa ato usab nga immune system. Mana higala, mga sokin tigpaminaw, ay magkalimot usab, basta dragon ang imong tumaron, importante ang ato usab nga immune system. Ah, sa tanan nato nga mga hugaw nga musulod sa atong panglawas, mga sokin tigpaminaw, sigurado ko basta dragon iyang paligunon.
1: Yes, mga ka-dragon fruit, para sa natural nga protection ug kusog sa lawas, salig sa dragon fruit herbal capsule ug dragon fruit gold. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kari. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, ah, saan kapag inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tisted na namin nga pamilya. Amo, Gidria, ang ginainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Dami, Ria, nga bulong.
5: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: Mabibilis sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabasa si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatyag ko ang akong gid sugar. Sorte gid ta taas. Una ko nga patanaw 21.45, takabati ko na sa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dugagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, magmakapa
5: pansa
9: lawas ang tao.
5: DTX 500,
9: mabali sa mga butika. Ako, si Emilda Tulba, nagpuyo sa Porcinto Sanera, Pangod City, Nisamit Occidental. Ako nagamit sa Nance product, sama sa Nance Herbal Capsule, Yoed, Nance Coffee, kay nasa uyon kay ko sa product. Kay ako dibating UTI, dayon sakit kay kong batang, ang hulmol yung mga batiis, dayon panahon sa kagabi yun sa kong katulugon. Masurbo kay sa kong pagkatulog kay sige ko, bangon-bangon kay mangihi. Dayon sa kong sa kong paggamit ano yung Nance product, magpasalamat sa pagdako sa Ginoo kay Kalidihan, dito sa kong dibati. Pasalamat ko sa Nance product na kapamina ako sa radyo nga magigiya sa nang makatabang nito akong balasian. Salamat, Mang Arlene.
5: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
10: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule. Ang ako diyong namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
11: Yes.
10: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya.

0: Okay, paningtun mo ko. Kinahanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo, good na siya. Abtik ko na inyong lawas.
1: Salamat kayo.
0: Tinood yun na.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: Mayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo dire sa CityU Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety, nahapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mama ug papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doctor ko, girisitahan ko sa doctor og sleeping pills and also relax pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatulog sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom taog Amigos Coffee. Kay gawas nga lamian kay siya nga kape, makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayon nako ug sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
5: White Knights Dumaguete Pension House
4: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
5: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
4: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
5: White Knights Dumaguete Pension House.
6: Adong baminaon ang testimonya sa Wonder Herbal Coffee.
7: Prudencio Gumati, Salvador Gutalas.
8: Unsa daigyo ang imong gibati nga nigamit ka man sa atong produktong Wonder Herbal Coffee?
7: Juan, kanang ulat ko'y kusog, gayon di po ko katulog.
8: Unsa dahi hinungdan nga nung nawala man to imong kusog, na kay gibati kanhi?
7: Oh, na-istro ko. Pito na katuloy lang ang istro.
8: Okay, sir, humani mo ginom sa atong Wonder Herbal Coffee. Naan nag alibyo imong nabantayan sa imong lawas?
7: Oh, maka na nagkukusog, gayon ganaan akong tulog, ganaan po kong kaon.
2: Wonder Herbal Coffee, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Dragon Fruit Plus 650 mg.
10: Estrella Tamparong Niyaw Dumaguet 76. Kada adlaw gana ko gito na tuman. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
11: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Labila ko na ang Dragon Massage Oil.
10: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
11: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawahag sa mga iksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
10: Ganunay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
2: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y gipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o sumpre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo og inom og Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
5: and
4: more.
5: Many more.
4: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
6: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Sa ayaw sayangi ang oras, bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang hustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata.
8: Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Zero for Kids.
7: Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extract. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw. Para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: Adong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
10: Ako si Kumuching Overes sa Kawas Alabel, Tarangani Province. Kaya gamit jud ko, suki jud na ko ang Vitron Tablet. Nakauyon jud ko kaayo. Abi ninyo mga igsuon ko, inom jud mo sa Vitron kay ako. Tungunang ha, wala pa ko nagainom o Vitron Tablet. Limtanon kaayo ko, limtanon. Tapos dili ko ganahan mo kaon. Usahay magsakit akong ulo. Sukad nga nakainom ko sa Vitron Tablet. Promise na ako sa inyo ha. Wala ko kahurot sa isa pastab. Gana na ako ang tulog. Gana na akong kaon. Dili na ako malimtanon.
9: Vitron Tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
5: Jonel Brand.
12: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
13: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
14: Oh la la.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Morning pasada.
5: Morning pasada.
4: Tawag na for requests and greetings.
5: Morning pasada.
4: Dili lang sa Star Radio.
6: Maria Bunangera on

0: You're tuning in to 98.3 FM, the radio that you send. Okay, basta na ka-storya, sikat-sikat kita. Alright, mga ka-star, welcome sa program ng Morning Pasyada. Together with your DJ,
1: Maria Bunganera.
0: Sa ngalan sa mga station managers, so ayan na niya lahat og sa kinatibukang purse sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Oy mga ka-star, today is Thursday, October 8, 2026.
2: Sana all.
0: Anyways, long sa Tayasan ako 28 ka barangay. Nakaptaan siya pag mga kasilingan ng mga lungsod ug dakbayan, mga neighborhood ng mga provinces Mindanao, Luzon ug Visayas, tibuok Pilipinas. Good morning! Into the whole world. Good morning, good night, good afternoon, good evening, good night. Mag-uban-uban ta mga ka-star! Alas 9 media tama ta alas 12 sa kaudtuhan. Panakay na mo ha. All you have to do is to call or text atong official call and text line sa tuwang smart line 0969-484-5454. Sa atong love line 0956-664-7734. Sa atong website, itype lang ang www.starradiotayasan.webla.com para sa atong FB fan page ang www.facebook.com/StarDotRadio. Why this at mong upadang atong mensahe sa ako ang personal Facebook account Gapnat sa Kawanangan kundo na bunihay tagsatag sa mga Facebook application and of course na kay kaugaling ang Facebook account you can search kung dilita friends sa Facebook or something like you're interested to drop by your greetings or shout out you can search Gapnat sa Kawanangan and live ko karon diha. And pwede mo drop by sa inyong mga greetings kaya ito po na basahon on air later on. And of course, please do follow sa official Facebook page sa Star Radio Tayasan. Kaya naapodihan mga lahat mga impormasyon na nga ninyong masayaran matag karon og unya. Okay, sige. Okay, ramodihan. Kumusta man? Ito ang adlang Thursday karon. Maayong pagpanikay sikay sa inyuhang tagsatag sa kamanga nahimutangan. Kung unsa man ang inyuhang gikabisihan karon, ang uban ang biyahe pa norte pa southern part or unsa pa ang inyuhang gikisaw-kisaw karong buntaga, sama ni Byron Ibay nga bag-o pang naabot. Good morning, bye. Nga busy kay ni siya og bulo bordahe aron na ay mahandos alang kaninyo every morning Monday to Friday. Ang handos balita. O diba? Mahandosan ba yung taniya? O mga balita? Katawa si Byron Ibay. Pasilang seryoso kay Kudiri si Byron Ibay. Bali mag yung nagikik niya diri. Ang bitaw no. Di kita magmahay kay mahandosan tang Byron Ibay. Sa mga balita. Kamodiha ba? Di yun mag-kuan niya. I-wide yun na ato ang mind, ha? O ba, kung inyong i-lower ang volume, di mo kabalo unsay sumpay ato. Dapat full blast ragit yung pagpaminaw para makompleto ang detalye. Sama rin na sa pagpaminaw og balita pa ng lead. Ulay kang naabot, tapos ang imong naabtan, last portion na lang sa balita. Kakabalo ko sa dito. Recall na lang tagamay. Yeah, ano si Byron Ibay? Bigyo ko malato ani nga mao ginitighan do sa mga balita. Yeah, plus amo manager, apelyido lahat mo nang di gyud pud mi balato. Mo na di ha. Ana nga pasta kining naka-star ka gani. Sikat gyud kalabi nag magpa-endorse ka sa inyuhang mga produkto diha, di ba Byron Ibay? Oh. Yeah, mga magapanguhit na nasa once madunggan ninyo ngayon na ay dito ta dapita hasta ako diriga action diya ko ay na diba sige gihimong taytayan po niya radio station para saan mapalapnag na to sa kahanginan niya eh kung atong i personal og sulti pila raman ang makadungog sa radyo taas kayong malagputan o bisag na kag bukid nga bahay niya labi na kay accessible na po ta via social media. Oh, live kita karon. So, syempre, gikan mo sa biyahe niya. Usa mo ka team diyan nagbiyahe. syempre drop by mo sa usa ka kan anarn kan anarn oh my ganarn di ba na murag na action man to girl. Bito mga ka-star, good vibes lang po tayo dito. Hinahalan dito ma karapitong dapat nakapahiyom ka diha. Panginig bago ni mong mata. Smile ka, labi nag imong tapad ni mo. Koan. Era. Alangan ni mong tapad. O, tapad ni mong unlan. Di ba? Ato dining dayaton dawaton. Yes, hello, good morning.
2: Good morning, Fencer.
0: Hasang eh, pakiat man is Sir Leonard mo naman.
2: Siyempre.
0: Ang pahiyom nga muraga taas ug tulin. Kana baganing tingog nga nagparaig. Bidaw, eh, kumusta man ikaw?
2: Okay, okay, Fencer, naminaw ko siya mga lekso.
0: Ang ano man, o siya man din.
2: Samtang nagpitok-pitok ang mata po.
0: Nang ano man ang nagpitok-pitok man ang mata?
2: Okay, naminaw ko siya mga ibang tudlo ng buntahan ka man.
0: Kinsa man din akong gitudlo. O siya? O siya lang? Ha?
2: Sa mga ibang ng buntahan ka, babahin sa... mas taas kung asa to ka lang nasa... nasa...
0: on air. Oh, mas mataas ang malagputan. Oh, parehas ni mo, nalagput ka dayon diri. Ang imong tingog. Oo.
2: Magkano mo sa atalag una-un?
0: Ikaw ha, sige, sakay.
2: Okay, wala na naman sa may buntag na buka sa atin. Pero ni Bayre.
0: Ito
2: ayan ni Yami Amy.
0: Okay.
2: Adol na din din sa tayo dito ya sa na yan. Ito yung nag-land yan at awa. Then ati alam ang escarpes niya. Banner yan ba? Ni Nanay Erlinda Alio. Ni Tatay Sito ni Chan-Chan. Then sa mga family drill yan. Ni Kwan, ni Sir Daniel, ni Sir John Lel, then Manong GN, then ni Tita Carla, then ni Ate, Aileen Kanaganag, then ni Kwan, ni Waterfalls, ni Bro, DJ Marco, then ni Kwan, ni Kisa Pumantoy, ni Ate David Gris Magkilat, then ni Ate Jordan Jacinto sa Francisco, then sa Jacinto family, then sa family branches, then Kwan, mas especially ni Kwan.
0: Ni Dayan
2: na rin
0: yung pasyal kami. Okay.
2: Kumunin
0: ni Dayan. Kwan, ang request ko, Fencer. Ang siya'y title?
2: Kwan, itong Destiny by Jim Brickman.
0: Sige, Destiny by Jim Brickman, di ba? Sige. Salamat, Sir Leonard Apowner. Sa kayo na, pwede mo magtapad ni Ginaline Pasyol?
2: O, pwede kayo.
0: Hello, sige, oy, mas na naka-star.
2: Sikat!
0: Ay! Gikilig naman to si Sir Leonard. Agoy! Ang tuning pariso na yung manakainig morning pasada gawa sa couple. Sir Nick Dakla na naman to si Bamsali. Dapat paris na diring dapita. Si Sir Leonard tapad niya si Ma'am Ginaline Pasyol Tulumya. Well, si Ma'am Ginaline! Sige, oy, padayon ta. Arita Derisa, commenter sa Ginaline Pasyol Tulumya de Ara. Good morning, DJ. Have a nice day. Fan shout out to my close friends, DJ Leonard. Thank you, DJ. Watching in Valle Hermoso. Nanakasakay na sila. Ma'am Eva, orin na mo yung buntag siya tanahin. Especially kanipo DJ Maria Amping. And God bless you always. God bless you to Ma'am Eva. Sa Amping kanunay diha. I think muraga biyahin na siya, diba? Well, nagbiyahin diha sa train. Helen Katapusan Busmion, shout out ka Steam Pretty. Oh, sige Ma'am Helen. Ma'am Helen Katapusan Busmion, morning Ma'am Pras. Sige, good morning. Dugang Pania, morning all. Hi Ma'am Eva, Orena of Dubai. Sige mga ka-star, balikan na tamarong taod-taod ha. For na mamina sa tag-importanteng pahinamdom gikan siya na.

0: ay mga pahinom doon pa din mga customer.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
3: White Knights Dumaguete Pension House
2: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
3: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
2: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
3: White Knights Dumaguete Pension House.
4: Ako din si Elizar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko ng Strada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Janya ni suway ko palit o glance liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawasan dayon nibalit sa ko glance coffee nakangay bugo sa glance coffee kada adlaw magbawas yun sa pirmi kada adlaw niya ang ako sa papa ng gamit puro glance coffee niya ang glance capsule o COAID naka suway bugo inom usahay good mag sol-sol niya kung high blood pressure niya o mo makapil po ko nga na ipamanhod mo na nga inang ko glance capsule o COAID salamat yali labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
5: Siyempre, alang sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule.
6: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude in Bachelors of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
5: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
7: 1 plus 1!
8: 2!
7: 2 plus 2!
8: 4!
7: 4 plus 4!
8: 8!
7: 8 plus 8!
8: 16!
7: 5 plus 4!
8: 9!
7: 5 plus 5!
8: 10!
9: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
10: I dream Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
5: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
11: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
12: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
13: Feel the music, Star Radio.
14: Oras sa Star Radio, alas 10:04.
15: Morning Pasada.
16: Morning Pasada.
15: Tawag na for requests and greetings.
17: Morning Pasada.
15: Dili lang sa Star Radio.
18: Maria Bunganera on air.
19: Destiny by Jim Brickman, requested as Miss Arlina Lapaunan.

0: Check your time. Our Philippine Standard Time. It is now 9 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Itong mga oras, gitod kinado sa Ayos Sabon na Birisok. Ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayos Sabon na Birisok. Kung pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok, o makahamis sa panit. Doon ay avocado oil nga nagdalawang vitamin L-acetin collagen nga mo ipaputi o mapahamis sa imong kutis naturally. Ayos Sabon na Birisok. Mapalit sa inyo mga suking butika o gatindahan. And of course, kini mga programa, gidalito sa kanato sa Asta Sana. Kung ikaw di aduna kay sakit sa ulo, sakit sa tudo, kasi kasuan, dili kay hear arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, aduna'y bukol-bukol o gubag-gubag, wala una tanan sa Asta Sana. Ang pinakabagong mangostena product, nga gipakusgan kauban ang Asta Santin Organic Seaweed. Masta azog santon purity, 5 times beta carotene, tasog vitamin C pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkon og mayong apandawan. Tumutang Asta Sana, barato lang. Ang Asta Sana mapalit sa inyo mga suking butika o tindahan. Dire sa Tayasan mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Diyan sa may Ayungon mapalit sa Butika Gel o Lorena Drugstore. Diyan sa may Bago Tayasan mapalit sa Panimalay ni Sir Buyak sa Labio Gacarinal. Destiny by Jem Brickmoy. Kining mo nga kanta, gidalit ka na to sa Herbs Meda Formang. Tigmo siya Nance Capsule, Nance Coffee UA, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco, Tawa Tawa Sir, Cervicare Megaman o Alina Beauty Shop. Kung diin, madungog diri sa Star Radio Tayasan ang ilang programa. Mataglo ni Sangton Sabado ang programa. Sincerely, Ate Arlene. Sa may alauna, media ang takna sa hapon. Pagkahuman masunod dayon ang balong The Great. Iyan mga ka-star.
1: Sana.
0: Destiny. Yung tipong kayo ang pinagtagpo. Pero may linyang nakatago. Kumbaga, maybe you're my destiny. Posibleng kayo, posibleng hindi. Diba? Sabihin natin kayo. Depende kung mag-cooperate ang dalawa. Pag yung isa lang nagmahal ng todo, tapos yung isa hindi, baka hindi kayo tinadhana. Pinagtagpo lang kayo. Pero minsan, may mga panahon na kayo din. Nagkakilala kayo tapos nagmamahalan. Hanggat kayo ay binukod. Hanggat kayo na talaga naging isa. Hanggat naging marami kasi nagkakaanak kayo. Bakit? Dalawa naging isa hanggang naging marami. Ano ba yan? Bitaw, Diyos lang ang nakakaalam sa lahat. Minsan slight lang ang ating nagtagalog naman ko. Pero gamit ba po ng Tagalog kayo? Sabi ninyo, dili lang kay mga Bisaya ang naminaw nato. Naay mga English, naay mga Tagalog, na mga Hiligaynon. But basically ha. Thank you mga ka-star. Ang importante ay mahalaga. Di ba? Alindot ba po din na kay destination? At mag-inspired ka. Grabe tong isang ikapoy ka. Mubangon pagkagalit. Pero dapat, magbilin po kasi mong kagalingon. Dapat, ang una na mong inspired ang Ginoo. Put God first, yourself, and of course, your family, and everything. You can spread your love after you love yourself. That's what I've said. Self-love is not selfish. We need to love ourselves. Kinahanglan na itong pansinon po na itong kaugalingon. Kaya sometimes ang atong lawas, wala nagpapansin na ito. Bisag ang atong lawas, iyon na nga, relax sa po. Take over time. Please, relax sa. You need to sleep para ma-repair ang mga gagmeng mga ugat nga gamit papod. Mga major nerves na ito, mga minor nerves, the connect na murag mga wiring mong gikinahanglan gid nato pong i-real life para po ng blood circulation sa tunga lawas magpermanente to stay long Di ba? Aron pa rin kaniyang wag sudong. Agoy! Siya ni Bayron ni Bayderi. Anyways, matut pa rin ni Jinalyn Pasyol Tolomia. Ha ha ha ha. Thank you, DJ Leonard, sa greetings. Oh, di aran ni feedback na. Helen Torres Papa, good morning all in Mempra and Gapno. Ang Gapno, tsaka mga DJ nga, guwapa. Agoy, Nikki, ay nasad akong kasing-kasing, Ma'am Helen Bapa. Ma'am Helen! Kumusta naman ang itong Ma'am Helen Bapa di ha? Napabatay, binangkal di ha? Lamiyar ba niyang binangkal nang liki? Muna'y timaan nga lami. Basta mang liki. Og sa yuta pa na nga gitam na ni mo og kalumpang. Basta daw na anay liki ang yuta, na adya tungod ang unod. Tinuod ba yagir? Pangutan ay mong apuhan. Pangutan a. Ing na kong kakba. Oh, mailhan ni mo ang liki kung ting init. Kay kung maulan, matabunan man to. Kuy-kuyo na lang ni mo. Diba? Ana ragwed, common sense na. Saan ni mo pagkali? Ganahan kang ibuto ng tibok punuan. Pwede ra basta dili punuan sa silingan. Yahoo! Bita boy. Sige pa dayon ta mga kestar. Kumusta man ang atuang mga kaigsuunan nga mga nagbiyahe? Amping kanunay ha. Lingi-lingi sa wala, lingi-lingi sa tuo, sa Edmeror, unahan og luyo. For safety and security. Safety first. Okay, sige. Friendly reminder. Sige mga ka-star, I'll be right back. After sa pipila ka mga pahinom daw.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: Ditribayo. Ang Ditri ng may Visio. Ang Visio ng may Ditri.
3: Papalit sa mga butika.
2: Ditribayo.
4: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng Ditribayo at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. So, bong aga kagahapon ako ko magpangapi. Isang di

0: Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
1: Jonel Brand.
2: Mga penata!
3: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipang bati sa lawas. Karun nga nakainom na kuana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga penata!
4: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
5: Ako si Elisa Bidoron, taga Work 17, Maika, Kapatungan, Trento, Agusan, Dol 4. Nagapalit ko sa mga Nance products, Cervicare, tapos ang coffee sa Nance, ako ka nang gina-maintain o gamit. Tungod kay nakita na ako nga, pag muinom ko anak ng kape, mugaan na akong lawas, ma-energize ko, karang katapoy sa akong batiyon, panahon sa akong pangatrabaho. Mak-answer, mabaskog ko ni Ana. Ganap mong Cervicare, para ko na sa akong matres, tungod kay ang akong matres, nangangulungol, tungod kay ang akong mga anak, i-7 tabu, kaduha ko na sa kuwaan, na ay mga gas-gas sa akong matres. Pagka sa doktor, na ay gas-gas tungod siguro sa akong nakuwaan ko 3 months. So, unay akong gina-maintain para mawala itong gas-gas sa ilalom. So, nagpa-papsmer ko balik. So, nag-normal na siya pag human ako papsmer. Dili sa Agusan de la Sor, nag-aawag ko sa akong masilingan, na ako ginabati, mauna akong minatudlo sa ilaha, labi na dito sa barangay office, akong mga kaubang na barangay official, labi na kay ang akong committee, vice committee sa health. Mauna agad akong ginakuan sa ilaha na palit mo ani nga produkto sana tungod kay dako kay ning ikatabang sa ato ang panglawas.
6: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Sira, brain supplement para sa mga bata aron abik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Sira mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Protektahi ang imong kasing-kasing sa natural nga paagi. Ang Who Wonder Esquilin o sa ka-natural, gikan sa Deep Sea Shark Liver Oil nga makatabang sa pagpamino sa bad cholesterol, pagpalig-on sa ugat sa dugo, o paglikay sa sakit sa kasing-kasing. Sigurado, epektibo, Who Wonder Esquilin, natural nga proteksyon para sa imong kasing-kasing. Wonder Esquilin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic glass sing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy. Dragon

0: Plus.
1: Girlie Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kanina mo ko dragon fruit, capsule o dragon coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa dragon fruit. Panginom na kamo, kay maaptik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
3: Oh la la.

0: pa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can tell me no.
2: Star Radio. Maria Bunangera on air.

0: You Made Me Live Again by Janet Basco. Kini mo nga kanta, gidalit ka na to sa Pinoy Sinato Food House. Nagbaligyan sila og mga lamian nga mga pagkaon. Available food Pinoy sa version. Ang ilahang halang-halang, dinuguan, pork steak, humba, minudo, nilubhang, nilubihang, munggos with kalabasa, okra, and malunggay. Puso, salad, dubong dabong, chicken curry, pork and beans, green peas with pork, pansit bihon pinagpi, tortang talong, o tortang sihag-sihag. Pwede mo, pwede sila mo deliver within a poblasyon. Pwede sad mo mo-connect or PM sa Facebook account sa Tagiog Tagdumala. Felicitas Bayadi Baguio. Pwede sad mo mo-call or text aning number 0967-184-0297 or 0975-330-1881. Pinoy's Inato Food House. Di pa nagyagidumala ni Ma'am Felicitas Bayadi Baguio. Og shoutout po sa iyong mga assistants diha, Sam Ganaganag and Meredith Duhilio. Nimutang lamang kining Pinoy Sinato Food House diha sa Poblasyon Taya sa Negros Oriental near Catholic Church. Abre sila Monday to Friday. Gikan alas 6:30 ang takna sa buntag, taman alas 12:30 ang takna sa hapon excluding holidays. Sige, hapit mo diha kung gigutom mo, hapit mo diha sa Pinoy Sinato Food House. Salamat kay Ma'am Bel. Oras sa Pilipinas.
1: Sana all.
0: 29 minutos ang nakalabay sa alas 10 sa kabuntagon. Sa itong mong takna, gidalit ka na to sa Jerry Customized Printing Services. Nagbaligyan na ang ilang main branch, anadiya sa may National Highway Bunga Tamataya sa Negros Oriental. O ang line branch, anadiya sa may National Highway Palaslan Taya sign at tapad sa Guadjo Water Refilling Station. Jerry Customized Printing Services, nag-offer of full sublimation, t-shirts, volleyball, basketball, jersey, tarpaulin printing, mugs printing, photocopy, lamination, back binding. And ginapanag-iya kini o gidumala ni Ma'am Nery Cacasatrayas. So shout out po kay Gretchen Criano siya kung ang iyang empleyada. Open sila every Monday to Saturday. So susubuntag taman alas 5 sa hapon. Jerry Customized Printing Services, providing excellent quality in your customized prints. Shout out ni Madam Diha, ang inahan ni Ma'am Nery Cacasatrayas na kanunay nagpalagubo sa 98.3 FM Star Radio Tayas.
1: Sana all.
0: Thank you so much. Anyways, mga ka-star, arita diri sa my comment section sa Facebook Live. Sige, welcome back mga ka-star. Matud pa diri ni Ma'am Eva Orina of Dubai, self-love is necessity. How you can love to others if you will not love yourself? Let's spread love one another. Very well said, Ma'am Eva. That's great. Oo, nindot good kayo, good. Mm-mm. Medyo na ito kalimta na itong kagalingan po. And then, DJ Leonardo Mix, Pahabol Princess, Ma'am Eva Orena, shout out and salamat sa greetings in the Jinalen. Thank you, Princess Marie. Sus, Ginoo ko. Kaninat ba aning Princess? Princesa siya ka Bulacan? Kung pananglit ikaw o sa ka prinsesa, asa ka ganahan? Or depende kung asa ka naimutan. Princesa sa kasapaan? Prinsesa sa katubhan? Prinsesa sa... Okay ra, kitang tanan. Lindot man dyan, itreat po na to itong kagalingon as princess sometimes, di ba? Ay, nako. Iwantod mo din rin Paolo Robio. Hi, bro, Pao. Good morning, sis. I'm watching. Salamat, bro, Pao. Dugang shout out to Ma'am Eva Orina sa Dubai. Good morning, Ma'am Evs. Dugang pang Paolo Robio. And ni Ma'am Helen Katapusan Busmion, good morning. Dugang panian din ni Ma'am Helen Torres Bapa, good morning. Din ni Ma'am Helen Mundito, good morning. Daghang Ma'am Helen Nagi. Ma'am Gina Piukento, good morning. Salamat. Sis, again, good morning. Gina Piukento, good morning, DJ. Good morning, Shabdi, Sir Paolo Rubio. 0197, yes, hello, good morning. Sir Daniel Rigon.
2: Yes, hello, DJ. Good morning.
0: Basta 0197, Sir Daniel Rigon na. Kumusta man ikaw?
2: Ay, okay na ka, DJ.
0: Giduyan imong kasing-kasing sa music, no?
2: Ah, giduyan ka, DJ. Nakapaminaw mo ko sa imong music.
0: Gawas ani nga kanta, kung pananglit ako imong tabiogon, unsang kantahang imong kantahon ako?
2: sabi ko gan si Kalidis.
0: Oh, kung parang let ako imong tabiyogon, unsang kanta imong ikanta?
2: Pan, gusto mo.
0: Oh.
2: Katulog, katulog, pinga kong ang
0: hindi mo dali man. Ay, murag di bang kung katulog araw imo kong tabiyogon?
2: Ha?
0: Mura kong mahulog sa duya, nana.
2: Ano man?
0: Kay ang tono sa imong kanta, mura mag-rock. Ay, naku, mura man kag nanghadla.
2: Mura kag-hadla bang sabi
0: siya? Oo, mura kag-hadla. Sige, okay ra. Kaya mo mamputo imong kantahon. Sige, salamat, Sir Daniel. Yeah, go ahead sa mong greetings.
2: Okay, una din mo, may muntag si mong programa ng Muling Pasada with Maria Bungangira. And then, sin yung station manager, Sir Ayan na nila hato, sa tanan ni mong makabanan, Bayri, Bayroni, Bay, Kuya Wang, Lamini. And then, sa tanang programa sa Staradyo Tasan and More Power, then sa Staradyo Bago, Sir Buyak, Slavio, Karnal, sa May Bago Campus, may muntag po, labi na silang station manager, Sir Martin Erlindo, o sa tanang tigtabagan, Staradyo Tasan, Sir Pipi, from Ugkambay, Tasan, Jis, Biyok, Sir Nick Daklan,
0: okay.
2: Mami Ibatalan, Mami Rosel, May Ilayak Tiasan, and then ni Miss Waterfall, Sir Dan Ray Redoblis, may kagawasan gulan.
0: Oh.
2: O ni Sir Linard, may buntakod. O ni Mami Iba Rinald Dubai, may buntakod. Kaya ang pamilya dyan na ikagayang diawarog, ako masayap. And then, specialist mga chukin to pamilya, sa siyala ni Mami LP, Burububos, Mami Berlin. O ni John Rigon, nga nagtrabaho rin dyan na itayasan, lungsod sa itayasan, desk. Sir, dihito buong gaita, may buntag gano'ng, amping-amping. Then, sa tanong naminaw, pulihas, may lungsod sa tayasan, may buntag. Then, sa kong pamily, Rigon pamily, Puybas pamily, Ogmaura na,
0: Dimoritis, kapag-sum. Ano siya'y title?
2: Palangga. Tika, ako si Kwanday Aisa Olviros nga nagtrabaho liyas ka Kunsel Bayon sa Limbagat.
0: Ano ito?
2: Sabi na, may muntag po ni Kunsel Bayon sa Limbagat. Sabi na po siyang asawa si Ma'am Mabil sa Limbagat. Ma'am, okay. May muntag po diyan.
0: Sige.
2: O, maura na, DJ.
0: Basta kay mauto yung mong song request, Palangga Tika.
2: Palangga Tika.
0: Palangga po Tika. Palangga tamong tanan. Gikilig po di, gikilig po di mong tingkoy. Paminaw sa ba? Gikilig po di mong tingkoy di hanga murag tangkugo.
2: Abot sa buko-buko lindi.
0: Abot sa buko-buko ang kilig. Wala, maabot sa lapa-lapa. Bito, Sir Daniel, kumusta mang lansunis diya? Maural ba ng brutasa yun nga kung makakaon ka, mura ka gawa, mabulahan?
2: Gani, Didi. Naharagin, Didi. Nagulat rami mo.
0: Maura na ang brutasa nga kumukaon ka, bulahan ka gayod.
2: Gani, Didi. Naharagin,
0: Didi. Sa ato ba?
2: Nagulat rami mo, Didi.
0: Nagulat na ako ang lansunis?
2: Oh, karong, mura karong katapusan.
0: Buot bang ipasabot nga ako'y mukat-kat og musa ka?
2: Ang gani, Didi.
0: Magdala kog hagdan padulong diha.
2: Hagdanan ko ang
0: magdala kog magdala kog sa sundang habol kay akong ihak-hak. Para may nang habol nga sundang para dugay ta mahuman mag kuana bang magsaka og mamupo didto. Pwede ra madughit. Madughit ra, madughit ra ang lansyonis ninyo diha.
2: Oo.
0: Yung dalara ko igdulughit.
2: Ay, kondisi nagapalwas ko diha.
0: Ah, motuya-tuya ra ko diha sa sangay. Total, babag-bag rumang sangay ng lansyonis. Magdula ko diha ga tuya-tuya. Ay, nako. Sige, oy, chika lang. Sige, Sir Daniel, basta naka-star.
2: Sika tuwid, Digi, bungang nirang guwapa.
0: Salamat ka, ayo. Ano ka ning daigon tang waba mo kiay man atong kasing-kasing oi. Ikaw ba kasing-kasing ay sa kiay ba? Og sa panultihon pa to sa akong uyuan. Matar. Pero akong tanawon diri ang mga mensahe. Oy, matud ba diri ni Ma'am Felicitas Baya di Baguio. Thank you. Love you. Love you too. Uy, nag-send siya direct monitor nga Bluetooth speaker hastang dakoa. ug sa dihang nag video clip di Asia. Hastang kusoga gid ay didto ay. Diba? Salamat kayo sa support, Ma Felicitas di Baguio, ang owner sa Pinoy Gene Tofu House. Thank you, Ma'am Phil. Og sa imo mga customers diha, nga kaming padulong diha, mayong paghungit-hungit sa mga lamian diha nga mga pagahon. Uban pod sa mga lamian diha nga tigser. Pahiyom pa lang daan. Kompleto Ricardo's na ang timpla. Diba?
1: Sana all.
0: Sige, labinag na meeting diya sa barangay hall. Es poblasyon na diha mo hapon. Diba? Sige. Apo! Uunsa naman sa dla makuratan man kuni mo. Aga diha ra kod de galingkod. Wa ko di mo pansin na. Exempted na kay kinara magadiha. Adi na matunog yun, apo. Di na yung kumukuyog ni mo. Ikaw nagipindot anang busina. Di kumubusina yun ng lood na ko. Nagsulti ka, nagbusina malagi ka. Alam nga, nag-istorya ko na ay nila bang kuwain ka na. Na ay nila bang mimeng. Di madalag busina, hinay-hinay na. Dapat hinay-hinay po kagbiyahe. Bisag walay mo labang, hinay-hinay rata. Kana bitong open-minded rata, tanaw-tanaw ta sa galagas-lagas nga kahoy. Ay, nako. Musta naman sa itong mga kaigsuodan diha, itong mga apo sa kahanginan. Karam mo diha, mga dong, mga day. Oy. Kagid lang. Sige, mga kastar. Balik kasi ako ni Silora Ishka. Mukalitra magtungha, mga kastar. Mag-anad-anad na lang taanin niya. Sige, padayon ta. Matod pang Idna kinyo. Hello, Miss Idna. Nag-comment siya direct to Luka Heart. Salamat kayo sa pag-drop by Miss Edna Kenyo. Sa Team OPA headed by Ma'am Eva Quijada Orina of Dubai. Dagan kayong salamat sa inyong support. Salamat kayo, Ma'am Eva Orina. Shoutout sa mga Quijada of Orina family. Alright, sige. I'll be right back after sa pipila ka mga pahinom doon.
3: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na, ngayon din, si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayo akong paminaw sa kong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, testing niyo og tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo o inom o Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
6: Ay! Kagopo!
7: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
6: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
7: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
8: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
9: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy. Sa Ayungon, Butika Gale.
3: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
3: Visit us today.
11: Po, si Elisa Masida, taga Puro Dulce, Sara, Iligan City. Ang ako napalit nga produkto, ang Nance Coffee. Sa wala pa na muna inom sa Nance Coffee, dagsan na kayo may og mga gipangbati sa mo ang kalawasan. Taas kayo akong BP, ma'am. Dan taw-taw na po may nag-inom ni Ana. O hangtod karon na reduce ang mo ang mga BP nga hingabot na lang og 120. Kaya sa una, so wala pa may nag-inom og nan, 180 jud ako ang BP. Dayon daghan kay kog mga gipambati. Karon nag-maintain mi og nan hasta pud ang akong bana, nag-nan na gyud mi kada buntag ug hapon. O karon, saloy sa Ginoo, nag-guan na gyud siya ma'am, nalagsik na. Nan's coffee gyud amo ang ginainom. So, salamat gyud sa Lord nga gigiyahan. O salamat sa Nan's coffee.
12: Ako! Naun sa magalo? Jesus! Kini nga akong tuhod ay permente nalang magsinakit.
13: Oh, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
12: Siyama.
13: Kaniyo?
14: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
13: Kaayo kini sa daglang sakit. Sama sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawa, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod ni nga akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
12: Mao ba? Be, mainom ko gamay gusko, bebe.
13: Asa magalo?
12: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
15: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. BFAT approved.
16: Paminandang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
17: Ako na si Junior Aslag din sa Tumpagon.
16: Kumusta ang paggamit niyo sa Vitron Syrup?
17: Ay, kaloy git sa Ginoo, maayo git ang among pagkatulog ug ako pagkaon kay akong bata gani nga niwang karon tambok na.
16: Mm-hmm.
17: Ang akong anak karon paskog na magdula ay titing niwang atong wala makagamit sa Vitron.
16: Ah, pilay da sa imong bata.
17: 4 anyos.
16: Kumusta naman ang imong bata karon? Okay na kayo?
17: Ah, okay na kayo, paskog na. Sige nagpangayong kaon gani. Bago pa ino manok kaon, kaduha na mo kaon. Gika sa panikto nga ito sa kaon. Busa, nagpasalamat gi ko sa inyo nga dunay imugna sa Ginoo din sa Mindanao nga makatabang sa mga bata nga maluyahon.
16: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
18: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
19: Many more.
18: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
19: ENC Mart.
18: Your all-in-one store.
20: Star Radio. Maria Bunangera. On air.
0: Palangga tika by Empeng requested a song ni Sir Daniel Rigon.

0: right, welcome back mga ka-star. Gibalikan yun na mo kay human ako na ka refill. Anyways mga ka-star, itong oras sa Pilipinas 7 minuto sa dili pa mag-alas 11 sa kabuntagon. Dali sa oras on 9837 last for day jet. Yes, hello, good morning. Ang bungan tisoy o guwapo di sa may badyan si po Sir Nick the Clan. Pasok.
1: Ayan, man, tagwapo.
0: Sakay na yun. Kauban ni Ma'am Sally, Hawaii rang kamot. Tuara. Ma'am Sally, good morning. Hastang timing na agid ay kasayang tapad. Ay, timing nga. Oy, Sir Nick the Clan. Nakasakay. Yeah, dapat magdungan mo kuan siya kasahagdan ha. Hinainay mo kay amo jeng ilak nga dili na maiklos kay maipit ani among duha. Okay ra maipit.
2: Sakay na ko.
0: Sige, sakay.
2: Ato pasakir sa sik aw ba na ko din Linda, si Ana nakabal. Mm. Si Dodong, si Sial, si Denilin, si Tony. At tanan na lang gid kay daghan man ni.
0: Daghan.
2: Tanan na lang gawas sa merkado. Unya request kong kanta din si.
0: Sige.
2: Unsa kay ta?
0: Don't forget to remember me.
2: Oh.
0: Ah, sige. Thank you, Ma'am Sally.
2: Thank you. Na, finish lang pero wala malangkat.
0: Agoy. Pagkanina.
2: Dire sa Dragon Section.
0: Kana.
2: Dire no si Roger.
0: Okay.
2: Dire sa Sari-Sari do si Ginilin si Tony Zog. Yang bana si Toto, yang mangana si Jasi og Dodo og si. Dire og si Dayana sa Pularan. Okay, Bon. Dire brad og si Jacqueline.
0: Okay.
2: Og sa akong amigo special si Ray. Elardo. Anan. O sa tanang mga amigo-amiga dire.
0: Okay,
2: request kong song.
0: Onsay title pod.
2: Maulang gapon, don't forget to remember me.
0: Pariha jud sila.
2: Pariha na ba, you and I?
0: Pariha sa you and I.
2: Sige, salamat ka.
0: Sige, salamat kay Sinek.
2: Basta I start with you. Wow, sikat na sikat. Labi na, idol kong gwapa. Thanks very much.
0: Okay.
2: Nick Daklan. Thanks
0: very much. Alright, sige. Salamat, Sir Nick. Mautay si Sir Nick Daklan. Ang nag-urus-urus. Nag-kutub-kutub. nagsakay na sila sa front seat o daghan po silang gipasakay. Sige, salamat kayo, ha? Ato ang couple of the day. Sir Nick Daklan o Ma'am Sally Daklan. Kaysa may aging adlaw, wala si Ma'am Sally sa iyang kiliran. Agoy. Pagkanindot. Ilang gugmang walang kupas. Mutaob magmahunas. Ang atabay magmuabundag tubig ug muhubas. Basta kay sa kainit ug ulan, sa kakainit mo rapod tagigalas. Usahay pod ko magbaklay kung kutas. Magpahuway na lang ilalom sa bayabas. Aron way gutom, mamupo na lang pod taga. Prutas. Ay, nako. Mito, oy. Salamat kay Sir Nick, ha? Salamat kayo sa walay puas nga pag timbayak. Helen Torres Bapa, matod pa niya, Paolo Rubio, good morning to Sir Paul. Nagbalos siya na sila diring dapita. Sige, good morning kaninyo nga tanan. Kamo, kinsa inyong palangga? Comment mo diha, Ben. Kung ikaw ang tabyogon, o kung ako inyong tabyogon, unsang kantahang yung kantahon? Or kung ikaw ang akong tabyogon, mao ni akong kantahon? Haha, unyat na. Oh, may nagnamoy atangan. Sige mga guest-stars, shout out dito sa mga pamilyang Jukinta Tanilan sa Colorado family, and of course sa mga Tuanda ug Martina family, sa mga Tanang and Bakil family, Amihoy family. Oy, shout out to diyan ni Dinora Stagborn, ni Ivy, Dailina ug Danila. Then ni secretary sa senior citizen diha sa may kambayi ni Tijolita Enesio, diyan sa president diyan sa Consul Junjun Diado, sa kapitana diya, kapitana Dorothy Pontero, sa tanan-tanan nga mga nangatungdanan sa tunga panggobyerno, maayo nga pagpaminaw, sa mga naminaw, kay busy po ba yan silag servisyo, di ba? Oh, and of course, sa tuwa pa diya ang mga owners and mga customers, cashers, diyan sa mga nakariyang mga small and big establishments, sa mga kananan, mga stall owners diha, kumusta man, labi na nga naabayay mga silent listeners niya mo kalit ang panguhit na ako diha sa merkado. Pali, uy, ikaw to. Minaw ko niyo mo, di ba? O, pares ni Ma'am Susan Biranio, silent listeners diha sa Lutay. Ni Ma'am Iba Kaliyoga Kayan nga magagikiik magluto diha. O, paniod to. Sige, pag-ayugid mo diha ko ang sukgay na inyong nilungag. Ha, kay mapagod unya ng inyong ahos diyang gigisa. DJ Pro, request kong song everyday. I love you, kanindot. I love you too, everyday. Kumilin, thank you. Sa imuha nga pag drop by. Dugang pamamahalan to Rich Papa. Ako tabiuga mo pa kayo. Muduyan ko. Sige, tabiugun tika. Kantahan na yun tika. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon? Sa pamilaing itabiyog at tabiyogon ka, kaya yung makapiyong ka, mahinano ka. Kaya bang tabiyog nga with love? Dili itong tabiyog nga uyog-uyogon yud ka. Paka-uyoga mang yud, oy. Kanang gunita ng duha kakutay din yug-yogon. Ang bagay anang ikanta, yug-yog mo. Yug-yug-yug-yug-yug-yug. Ay, nako. Sao na lang yun, Inday. Bigid ka magmahay. Kung ikaw ang matabiyog ni Sir Daniel. Oo ga, si Sir Lina yung tabiyogun kay si Ma'am Gina Lindia sa may Valiermoso. Gawas aning Sir Nick Daklan o Ma'am Sally kay gatinabiyogay naman ni sila. Oo ga, si Sir Nick ka po yun, si Ma'am Sally ang matabiyog. Then, kanta ni Panga. Lula is kay ikaw kung kanta. Ay, ikaw na damay! Ganun sila maminaw si Muntingog nga. Kanang imuhagit nga version ba? Imog yung kong binuangan yun, Maria. Hanga po yun, rabag yung imog yung kong hagitan. Makakanta gani. Ikaw, paborito na ba na nako? Sulaya, sulaya. Duhala kang linya. Sige, good. Panga, lipay sa ari ako unungan mo. Ang mutubag ato si Kuan Isko. Wait, sige mga kastan, I'll be right back. For now, mamina sa tag importanteng tayo naman magigikan sa Dragon Fruit.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio!
5: Oras sa Star Radio, alas 11, 2.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uka Dragon Mel Galios.
8: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga welcome na po sa lima ka minuto sa ato ang programa. ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit kanato sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imong hadokala ng higayon, Doc.
9: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. And of course, mga higala, maing adlaw usab ka Dragon Mail, maing adlaw usab sa mga suking nato nga nagasunod kanunay sa ato usab nga programa Uktol Manon. Ani ana sa mga suking tigpaminaw. Maing adlaw ka Dragon Mail, maing adlaw usab sa mga nagasunod kanunay sa ato usab nga programa sa nagkada iyang mga suking sibihanan. Bisaya sa Ogami Danau. And of course, ani ana sab mga sokit din niyo ubos igalag alagad sa kaginoo ba ni sa pipila ka minuto sa from St. Vincent Jeski Healthcare Food Supplement Trading, ha? Nagpaygayon mga sokit din kay uban pang mga produkto. Ang adunay mga produkto nga napaka-epektibo sama panalitan sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Garantisado o barato nga mapalit niyo sa nagdemotika og promosya. Bisaya sa Ogami Danau, ha? Ay makalimot mga higala, ha? Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, ha? Ay makalimot usab Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ang ato usab nga Herdmax Stream Coffee for Men. Ay makalimot sa tong Herdmax Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Mga sokin tigpaminaw, nindot ang ato usab nga panglawas pagkita. Muinom sa mga produkto nga napaka simple, napaka natural nga mga ingredients nga naa niini higala. Ah, mona siya ang pinakalindot nga walang side effect, walang overdose higala pag ikaw nakatumar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold. Ah, kasama usab mga ato usab nga Dragon Massage Oil with Tsubaki. Mas nindot po ng mga sokin tigpaminaw na itong doon ay mga varicose veins, rheumatism and arthritis. Ah, dako kayong tabang, ha, para usab sa panakit sa kalawasan. Ang kahalang huwag kang kainit, manutsohot sa mong panit, lagbas sa mong unod, nga ito si buhang kaugatan o kabukugan. Mana wag tangon mga sokin tigpaminaw ang mga kapamaol sa ato usab nga panglawas, hago kay tas adlaw. Kanigala usab, mayo usab ang ato usab nga Dr. Pungisop na itong doon ay napublimas pamanit. Dr. Pungisop mga sokin tigpaminaw, dako gitabang sa mga minor skin diseases, ha? Ang sa ato usab nga case skin low, mas nindot po muhamis po puti inyong pamanit. Mag-case skin logid mo. Mauna siya pinakanindot kayo mga sokin tibulay kutis artista ang resulta ni ini nga klase sabon. Ha? Aside anak mga higala, ay magkalimut usan sa pag-text sa numero sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Mauna higala, pinakanindot kayo nga mga taho alang usab sa ikayo na to sa panglawas. Ay makalimot usab sa ato usab nga mga balatian labi na gyud nining atong tutunlan, ha, labad sa ulo nagasakit ang ato ang nose, di ba, ang ato usab nga respiratory problems, no, importante na ato pakusgon, na atay throat and bronchial higala mga infection, for example mga sokin tigpaminaw group of whooping cough, ma una higala or allergies pa ana nga ayaw mo kalimot tuna tay prevention. The prevention is better than cure. Maunay pinakanindot kayo sa nagkanyang sakit o gabalitian. Mga natural remedies, no? Unsa may maayo. Ah, ato ginahatagag pagtagan. Sumala pa sa inyo hang nasairan. Ah, mga fruit drink, no, di ba? Eat mo o prutas, o di ba? Mga juices. Ah, digikan sa mga prutas, mga sokin tigpaminaw. Kabasta mga juices ang ato isugutan. Ah, like carrots, like apple or pepino, mga sokin tigpaminaw. Basta fruit juice mga higala, nindot pa kayo mupakusog sa ato usab nga immune system. Mana higala mga sokin tiga ay magkalimot usab. Basta dragon ang imong tumaron, importante ang ato usab nga immune system. Sa tanan nato nga mga hugaw nga musulod sa atong panglawas mga sokin tiga paminaw, sigurado ko basta dragon iyang paligunon.
8: Yes mga ka Dragon Fruit para sa natural nga protection ug kusog sa lawas, salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold, available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
10: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
11: Star sikat.
12: Endless Love requested as song ni Ma'am Iva Orena.

0: Endless Love by Lionel Richie and the Generals. Ma'am Ems, pagkaning dito sa kanta, Ma'am Ems, something like I remembered. Pero mo forward nilang kita. Nais siya kakanta, no? Labi na mahimo ninyong theme song. Bita, mo gini ang requested a song sa usa ka binuhat. Pero padayon na tasun na. Sa ka binuhat nga. He will reach in peace. Sige mga ka-star. Manindot kayo nga kanta, eh. Imagine niyang pato kaniyan to pito. From now na walang kupas. Walang katapusan gugma. Mura ka ga naglakaw nga slow motion. Paingon niya. Open arms mo sa usag-usa. Hangtod nga nag-abot mong duha. Og nag-traffic ang kalsada. Og dito nakalimot sila nga naman dahil sila kalsada. Violation dili. Gawas og nasabot ni mo daan ang tinubdan. Nga kamo pwedeng makahimog trafiko. Okay, it's a scripted or surprising something. Nga nandiyod mimisis mo sa kalsada. A case-to-case basis. Diba? Sige. Ano mismo nga ka-star? Daghang klase sa gugma kung asa migitib ang gugma ninyo. Daghang klase sa gugma kung asa mo gihibalag sa Ginoo, di ba? Ang uba naghibalag sa barko. Ang uba naghibalag, nagsakay sa eroplano. Ang ubain kanang wala ra nanugway og baka. Ya, ang usa nanugway og kanding. Nana, no? Ang usa nagpalunang og gabaw. Nag-abot mo yan, ha? Primero, kidat-kidat pa to. O, kanang something like, ang mata pa mo'y nagtunol og mga mensahe. Okay! Dito ay kiniwong kanta gidalit ka na to. Di ba, Miva Quijada, Orina of Dubai, Tech and Trajos. Kaya dagan po tayong benepisyo nga magkuha ni mga ka-star. All you have to do is to connect via Facebook account. Search Iva Space Q Space Arena. Kaya andam po na siyang mutunulog mga detalye. Mga tips on saon nga magka-extra income ka. Okay? Sige. Thank you, DJ, for playing my request. Love it. Yeah. Mura po tag-itabiyog aning kantaha, di ba? Mura siyag huni sa ato ang nature. Thanks, Ma'am Ems. Uy, atangin sa akong pagbalik, ha? Sumpayan na namo ang naputol nga episode sa itong Drama on the Spot on Air segment with Leonard and
1: Mama Maria Bunanera.
0: Sit back, relax. Inom-inom sa modihag ininit. Inom-inom, pabugnaw pa modiha. Take as the sun. Kamudihan nagkaon mo ayong pagpaniod to. Sige, sa mga laing, sa laing nasod, ah, pamahaw na mo diha. Or panihapon na mo. Sige. Balik ko, ha. Tangatangin later on. Sa kong pagbalik ang Drama on the Spot. Stay tuned.
2: Si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ng drive ko. Badya sayas lang kada adlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung ibatid sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay lang kayo yung gastuhon matag adlaw. Dinhi na sa G3 Bayo o GTX 500.
3: GTX 500. Mapali sa mga butika. G3 Bayo. Mabibili sa mga butika.
4: Kita, Balagusa.
5: Unsa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay G3 Bayo o kanang unsa ba isa o GTX 500.
5: So, unsa ba i-feel day sa imong bana day, ma'am?
4: Sa kuan, ihang sakit. Ihan, murag ni Muminor, baog makatumar. Kita sa distrito ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-stick at tumarani.
5: So wala pa din siya nainom anak? Kung sa diyang gibati, ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalagana yun siya sa kuwan, yung gitrabahuan ani.
5: So ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuwan. May PC. G3 Bayo o kanang TX500.
3: Mabilis sa mga butika. G3 Bayo. Mabibilis sa mga butika.
6: TX500. Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po nga pusun sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX500 tulog ka kapsos sa buntag. O tulog ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX500.
3: TX500. Mabilis sa mga butika.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga walkawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usay kagabi, halos o anako itinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo, nagtukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase, sulod sa tulog ka buwan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Ingunan na kayo, ipitibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng tunaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
1: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ako po si Alicia Ocasurog, taga Purok Mansanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nance product ay Nance Coffee, Nance Liniment Oil, Cervicare, Remind, and Eye Drop. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog og maayo sa gagabion pag moinom ka maayo na imong katulogon. Ang Cervicare naman nagagamit na gud kuan niya bisan pag wala ko makuan pa ato mayuman ako gagamit na kuan niya kay nagpost naman ko panglimpyo man na siya. Ang Remind naman hinay-hinay pong na maka-remind kay limtano nung food ko kaayo. Tapos ang eye drops kay pareho man ni mama na magluha-luha ang mata. Okay pag magbutangan namo sa gabi mura gi pihan po siya. Salamat Diyos Ginoo, bisan udili dyan yung grabe dyan kaayo ang kuan. Maintain kagod gihapon na mo ang mga product ninyo, kay maayo man sila.
4: Mayong hapon. Ani nga kita karon sa Barangay Kawit, kaya to ang kuan ng statement ang usan na to, ka-certified user sa ato ang Amigos Coffee. So ma, maayong hapon, Ma'am Shane.
5: Mayong hapon. Ako si Shane, taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katung wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP. Mabot siya og 200 karon kay 120/18 na lang ang ako pod arthritis.

0: nawala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Murong daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
1: Oh, daghan kayong salamat, ma'am, no, sa imuhang statement.
2: Mami, naunta ang testimonya kung sa ka-epektibo ang Vitron Drops.
3: Sila kagaanan. North na pa ang kurot-kotro.
1: Ma'am, unsa man imong experience ani atong Vitron Drops na kay gamayng bata nga haom ani?
3: Oh, naa, ma'am. 4 months.
1: 4 months. Unsa man po'y nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
3: Mark, siya ma'am, na-admit niya siya at kung wala siya 1 month. Kung ako po siyang nakuha nang sa iyang sakit nga, katulit ang kalibanga.
1: Then Vitron Drops, imuhanggi pa inom sa iya, ha?
3: Oo, ma'am. For me, pa lang nang inom, mami naman niya ang katulog ngayon sa iyan sa tutoy. Nung hantad ka rin, ma'am, maawa din ako ng gimintin.
2: Vitron Drops, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: right, mga ka-star, ni Anata sa tuong drama on the spot on the air segment. Kaya wala takat drama kahapon kina Apikanta sa oras. And now, ato na mong padunggon sa sumpay ani kay on the spot man eh, so unscripted. Magsigira mi anig, karabitang unsay isumpay. Sir Leonard po, doon ang unag unsay isumpay. Hala, sige. Sir Leonard, good morning again.
1: Good morning, Red Fan.
0: Good morning. Niya, kumusta man ikaw? Nakapainit na ka diha.
1: Ano yan? Nag-imot-imot ko sa mga music.
0: Nga nang nag-imot-imot man ka?
1: Sa English love. Warang masamot akong ka-in love niya.
0: Oh. Oh.
1: Labi na ko, labi na nagtapan mo din ko sa sa Dave, marag din ako gusto mo na o kauwa niya.
0: O niya kayo nagtapan mo ni Ma'am Ginaline Tulumia. Wala nay, pwedeng mo polis lingkuranan kay paris-paris ni atong biyahe sa kahanginan. Ma'am Ginaline.
1: Tungtong
0: sa bungtong. Sige, Sir Leonard, i-recap ang mga pangitabo sa miaging episode.
1: O, ganiya. Ang doon naman kay Adlaw na itong sugulanon. Ang miaging, nagkita ang si Ivan o si Elaine dito sa mga waiting shed. Panahon ng panahon. O niya, sa wala na mga iabot si Burnok o gihagit si Elaine na kung mapildi niya si Elaine, siya kanyang pangasawon. O na malayo na dayon, si Ivan nga ito sa ila ha. O karon, ani ah, ang naginapostang sugilan akong mga anak. Akong bandak. Ako naman ang itari. Akong bandak.

0: Medyo dako pagkog mga bunol. Lapit ka, kumakabog. Dagan kay kong bunol sa mong panagtigya. Samtang ikaw, gatanda ora ka. Nagpaabot pa yung takong labanan ko nimo.
1: Gusto nga ako pero dili ko kadaon kang nakita na ko nga magkita mga mo.
0: Di ba gitudloan man tika? Unsaon pagpangabot? Huwag hindi ka makataon. Sagi ka ingon na nako. Pwede na nimong gamiton kung gikinahanglan. Apan ayaw gamita, kung dili gikinahanglan, ayaw iabusan. Ivan, lalaki ka. Ayaw tanan isalig nako. Sige Ivan. Kaya ako siyang ipahuli ni akong lawas. Mo-relax ako. Mag-practice ako diri dapit ah. Si Ivan isunod ako. Practice kag-insayo diri Ivan. Ali. Aswata ning 60 kilos. Nga balas. Ani ah.
1: Kebuka
0: tadi. One, two, three, four. Five, four, three, two, one. Butang. Oh. Kalau ini ya, murah mana anakku sebagai silutan. Ato rotan awa pagunang ato ang Ilen o og si Ivan. Kaluoy ni Ivan.
1: Wala.
0: Mura mag ikaw og ako sa unang panahon.
1: Lipa niya sa ano mo na ikaw nga?
0: Wa ko ba sa iyo? Ako nakita ganiha nga murag na ibudol si Ilen. Wa kaya ni magtigi. Ambot lang ka.
1: Kasi nagawa ko sila kay nag-ibog sila ako sa pagtinidor ang sabaw.
0: Ivan, dali diri. Pahiran ako ang imong singot.
1: Sige rin.
0: Pasaylo ako ha. Kung anong ipugusti ka para makat-on ka.
2: Bakit ka ba?
1: Nakasabot ko inyo. O promise ako ninyo. Mag-usumot
0: ako sa pagkaroon. Nabasagit pag-ayo ang panapton para sa imong mga singot. Relax ha. Pag-inom siya Amigos coffee. Namang ko'y balon. Namang ko'y tumbler nga katong murag termos ragod nga. Duara ka baso ang sulod nga ininit. Kadali lang ha. Di ara o. Imnan eh. Imnan sa nako ha. Inat sakto ka ayo. Imnan niya. Sige kay mo balik ta o practice human natog inom. Kasabot ka? Push up 50 times.
1: Sige.
0: 1 2 3 4 6 7 5 4 3 2 1. Kita ang duha ang magtigi. Kasabot ka? Una-una ang dili ta kaila. Nakasabot ka, Ivan? Una-una ang dili ko si Ilen. Una-una na sa makadagan. Ready na ka?
1: Ready na.
0: The water di aku padit. Yup.
1: Wow. Oh.
0: Lebau. Gak aku dia. Baku ya aku diring tapi tak.
1: Okay.
0: Aku bilang kau kini aja. Aray! Aray! Di na ko kabakising kusog. Evan! Si Spy! Stop the game! Pasado na ka. Gidawat na ako imong gugma. Di na ako kaya imong kusog. Diba? Giyungungan ko ni Mugan sa miaging adlaw. Huwag ko malimot ato.
1: Salamat rin sa buglaong ka na gil ka ng mahal. Kailangan ko sila ini.
0: Salamat ani bulak ha.
1: Na nagbulak
0: mo. Bisag. Gikan. Asa man ini mo gikuha ba?
1: Tanong ni Lula Iska.
0: Bantay jo kang Lula Iska, nanguha kag tanong dito.
1: Ay, kumlaga, nanangis ko niya.
0: Nganong gapil man imo ng gamot?
1: Pero, atong itanong par mo, musubo na po.
0: Bantog ra. Good idea. Para di na ka mangayo, pirmi ni Nanay Iska.
1: Kanya, kapit na itong kapalilin.
0: Grabe, dalian ni mo makat-on. Di naman pero ko katarog no ani mo. Sige. Manguli na ta. Hala. Mo na ito? Pastilan.
1: Kata na siya blipin si Kwan, Iwan.
0: Di madali ninyo ang episode ron ay. Sige, wala kayo mga pahabol diha nga greetings.
1: Pahabol po siya. Akong papangas ko ba na doon ang nangina rin. Ako mga chende ko siya lalboros din. But, ano mga iba din, patanan lang ang nangina. God bless na salamat kayo. Pag ni Kwan din, hindi na rin pa siya niya.
0: Oo.
1: Ang tingin sa bugya, hindi.
0: Again.
1: Ako na lang.
0: Sige, oy, basta na ka-star. Alright, salamat kay Selena. Na-founder sa paghatag o kinabuhi sinagalan lang yung mga characters sa itong drama on this pattern year segment. Matud pang Ginalyn Pasyol Tulumya. Wow, nice drama. Congrats ni mo, DJ Maria o my best friend. Uy! Salamat, Ginalyn, ha. Oo, ang best friend ni Selena. Ang inindot ba? Supportive rapot kayo sa iyong best friend. Agor. Ito, hello, Ginalyn. Matod pa diring chan-chan. Agoy, si tatay si Toy diripod. Murapog mang... Murapog mu, mupati dirin ako. No, ano siya di? Action ang eksena sa inyong drama. Oh, salamat, chan. Salamat. Sige, sige. Balikan tamo para sa last portion sa programang Morning Pasyada, mga ka-star. For now, manginabuhi siya ko.
3: Kagopo?
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o Atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisabulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, testingin niyo o inom o astasan kaya inyong sinati ang kaayuan sa iyong panglawas.
9: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
10: Who Wonder Cardio Care. Ang high blood, usa ka hilong pero delikado nga kontra. Kasagara hinungdan sa stroke o pagbuto sa ugat sa ulo, gamay hinungdan sa kamatayon. Apan ayaw kabalaka kay ani ana ang Who Wonder Cardio Care. Isa ka natural nga suplemento nga magkatabang sa pagpaubos sa high blood pressure o magkapaayo sa sirkulasyon sa dugo. Who Wonder Cardio Care. Natural, luwas o napamatud-an nga epektibo. Who Wonder Cardio Care.
11: Sa panahon karon naandan na pero medyo tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
13: Kung kamo masulubon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
14: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
15: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
16: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
17: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
18: Ula

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: ako daw si Ibalin Balansagong ko, taga Procotso, Kabangasan, Bukidnon. Gigamit na kong product ng Iskoan, Sevicare, kay kuan magutuan ko ng dysmenorrhea hun. Tapos, kanang every time na magbalo ako ng station, isip ko sa kay estudyante, baka-absence din ko lang tungod sa kasakit. Masalamat din ko sa Sevicare, kaya tugod na nagtumay ko naman kay okay na karon ma'am, okay na kong menstruation. Salamat ka.
3: Ang adlaw sa tanan, ako si Tibor siya. Doon na ako yung sakit sa tawagan ni kanina. Magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang dahil ako na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O gamimintin na gayon, may balik na sa sakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kada adlaw mao nang ganahan kay kuning amigos no kay makapabaskog yun o sigurado yun din human paggabi eh murag manginit ko permis sa kong meses labo nang muinom kong 30 minutes sumagpanahapon puyo dyan yung amigos mao nang palit na mo mga kaisuunan o amigos kaya si Lolo Tibor siya nagang salamat.
4: Dragon Fruit
5: Gold
4: Gipak Husgan Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12 in 1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang balatia. Dragon Fruit Gold. Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit
5: Gold.
6: Pure energy.
7: Maria Bunangera on air.
8: Don't forget to remember me. Requested a song ni Sir Nick Daklan of Ramsali Daklan.

Alright mga kasar, welcome back. This is the last portion of our program. Ang morning pasyada. Check your time, our Philippine Standard Time. It is now 9 minutes before 12 noon. Itong oras gato ka na ito sa Amigos Capsule. Ang doon ay 15 ka mga nag, kada iyang mga sagol. Ngumutambal sa nagkalainay mga sakit. Sama sa ubuhi, lanat, kasakit sa ulo o guban pa. Amigos Capsule, madungog dari sa Star Radio Taya sa naglang programa Mataglo ni Sangto Sabado. Alas 6 Sangto, alas 6 si Media ang tak na sa gabi eh. O ba ni Kuya Angel Blaise Chason. Dere sa tayasan mapalit sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy og Angel Pharmacy. Diyan sa may bago tayasan mapalit sa Panimalay ni Sir Boyax Labio Garinal o sa mga kasilingan ng mga provinces like Cebu, Bohol, Siquijor, Negros, Island Region. Sikat na kaayo ang Amigos Capsule. Mapalit kini sa inyong mga suking butika o mga tindahan, mga pharmacy dool sa inyong mga lugar. Palit mo ha! Salamat kayo ni Boss Angel Blaise Chason. Yup, anyways mga ka-star, kanimang programa gipaluyuhan po doosab sa Nalensya's Cake Shop. Nagbaligya sila og mga lamian nga mga cakes, magpangita gyud ka sa kalami tungod kay wala sila gatipid og ingredients. Mudawat sila og order sama sa wedding birthday, christening og uban pang special nga okasyon. Open sila every day, alas 7 media ang takna sa buntag taman alas 6 sa kahaponon. Nalensya's Cake Shop gipanagiya gidumala ni Ma'am Jinalyn Elamni, uban sa iya pong assistant diha nga si Lilith Medis and Clunar. Pwede sad mo face mo Facebook message or do message sa tagiyag tagdumala sa Jinalyn Villar Morados Elamni. Available usab ug affordable ang ilang bouquet flowers diha. Visit na Lensya's Cake Shop. Naimutang lamang kini sa Bulonga Ita Street, poblasyon taya sa Negros Oriental, tapad sa Blue Baker mga kastar. Sa panigulat, bisita na ang Nalensya's Cake Shop. Kinariya ang ipangita ni mong type sa lamian nga mga keks. Okay? Sige mga ka-star! Panioto na mo oy sa mga nag-birthday today. Sa mga nag-birthday gahapon, nagsamiagi pang mga adlaw belated. Sa mga mag-birthday tomorrow, sumabot pang mga adlaw advance. Again! Sige, sa mga nag-celebrate sa lahang anniversary, weeksary, mansary, reunion, uguban pang celebration na happy celebrating. Ah, sige. Kaya pa natong i-play ang request na song ni Sir Nick Daklan. You and I, Becky Rogers.

0: it's time for me to say bye-bye. Dagan king salamat sa inyo hanga pag-uban-uban sa programang Morning Pasada. Catch me tomorrow, mga ka-star, same time. Siyempre, dinilanggapon sa mga station. Sa ngalan sa mga station managers, so ayan na niya lahat sa kinatubukang Pulse sa 98.3 FM sa Radio Tiyashine. Sige, apon kinilang siya.
1: Mama Maria Bunangera.
0: Ako mo ingon, bisya na loka pa ka man, barog og padayon sa unan. God bless ka na itong tanan ninja, the rest of your lunch. Maying pagpaniyoto, bye-bye. Amping og ampo, I love you all.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 11:59.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabanan sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
8: Welcome sa atong programa, mga ka-Dragon Fruit, Visayas ug Mindanao. So karong adlaw, lain na pod na edisyon, Dok, no?
9: Mm-hmm.
8: Sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgutanan.
9: Okay.
8: Karong adlaw, yes, mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot, Dok, no?
9: Tama.
8: Ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Dok Alan,
9: yes,
8: kani daghan jud kaayo nga nagpaabot, Dok, because kani Dok intended yun sa mga, especially sa mga kalalakihan, Dok, no?
9: Uh-huh.
8: Nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din, ha?
9: Tama.
8: Especially karon, Dok, sa mabugnang panahon.
9: Okay.
8: Dok, alam no, nagsiging ulan-ulan outside.
9: Maon.
8: Ania na mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan,
9: yes,
8: sa atong topic karong adlawa, ang atong bagong produkto, Dok, ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Dok. Nganong gibutang ni siya, Dok, ang usa sa mga ingredients ani, Dok.
9: Tama.
8: Atong hisgutan, mga suking tigpaminaw, nganong naa ang Korean ginseng, Dok.
9: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel, no? Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
8: Yes.
9: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel, no?
8: Yes, Dok.
9: Mayong adlaw usab diha nimo.
8: Ano, yes, diba? Dok.
9: Ano, higala, mga suking tigpaminaw. At isgutan ron nga usa sa ingredients ato ang Hard Max Extreme, no? Mga sokin tigpaminaw nga kapi nga mo'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mga nahigala, mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng, mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng, mga higala, mga sokin na to nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Meal nga usa da ini siya ka enhanced and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pud sa mga kaedad idara na, no, nga medyo nagtaas pud ilahang mga sugar, di na pud usab mutindog si manoy, onya nakulangan pud sa vitamin dito ka Dragon Meal. Mao na importante kayo nga dunay ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto, mga sokin tigpaminaw, usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness, no, mga sokin tigpaminaw, alang sa sexual desire, mga sokin tigpaminaw, niadtong mga adult, no, nga dili kayo makontento sa ilahang partner. Mao ka naigala nga istadihan, mga sokin tigpaminaw, sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner, mga sokin tigpaminaw, ka Dragon Meal. Now, ang ginseng, mga sokin tigpaminaw, o sana siya nga mo-promote for blood flow, no? Ang itong dugo, nindot kaayo ang sirkulasyon, mga sokin tigpaminaw, o sana muhatag o active o pagpagahi, no? Muhatag higala o kampayan, nga to usab sa ato ang partner. No, atong hatagag pagtagad mga sokin tikoy ng atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tikoy paminaw. Well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tikoy paminaw. No, reduce to performance mga sokin tikoy paminaw sa anxiety. Important ako consideration mga sokin tikoy paminaw. Ang importante ng naman mo namatikdan ato gid mo daw adayon sa inyo mga soking doktor no, consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tipo no dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha gamit gud mo mga soking tipo minaw og ekspertong mga doktor mo kana igala mga pinalangga kung tipo minaw ha tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay kalimot gamit mo sa ato ang lamiang kape ang ato ang bagong produkto ang Hardmax Extreme mga soking tipo minaw nga classes kape nga may muhata kaninyo dugang kusog kaligon labi na gyud kay sa imong partner no kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tipo minaw mahatagan og insaktong solusyon.
8: Yes mga ka Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men doc. So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking ting paminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng mga suking tigpaminaw usa ni siya ka traditional nga ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok
9: okay
8: nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pamangka mga suking tigpaminaw
9: okay.
8: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men para sa ato ang ako mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha
9: okay.
8: Sa atong mga partner ang atong love Doc kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men
9: tama
8: dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama
9: okay.
8: Mag Hardmax Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka Hardmax. So ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas ug Mindanao.
10: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
11: Basta naka-star, sikat!
12: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
13: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
14: Star Radio.
13: Basta naka-star, sikat!
15: Feel the music, Star Radio!
16: Oras sa Star Radio, alas 12, 7.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pamasala mo diyan. Ito
3: balagosa. Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi DTX 500.
3: So unsa may field day sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan yahang sakit yahan murag ni muminor ba og makatumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yang sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
3: Sa so, wala pa na siya ninom ana unsa diyang gibati ma'am?
4: Yang luyahon siya.
3: Luyahon.
4: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
3: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kwan, may PC. D3 Bio o kanang TX 500.
0: TX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
5: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsigar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radyo about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Sudagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500 mabali sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
8: Po kinahanglan sa milik tabalibis kaka kuroso es sigap sa rich customer, pagpanganak niya, mag-okito kayo, ganit tumalan na ba, gawas niyong bata. Already gamit niya ang Wonder Oil. Kamu nga wapag kagamit na, so layo din niyo gamit, eh. Pipibog yun. Kaya kung gani, nakuhiwan ko, then, aksyon, para tapong tutunlan.
9: Hindi ko kayo nang aksyon, mawag na tanunan na kung gamit.
7: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
10: Kung kamu masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhemutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
11: Ako si Dina Adrianuset, agpuyo ko din sa Purok 2, yes, Poblasin, Ibawi, Bukidnon. Ang akong gipalit na product, non-herbal capsule, UAID, kapalit po ko og non-coffee, makapalit po ko non-eye drop. Then, ang akong gibati din, kanang usahay, ang akong bitin mo, saka din, di magpugusto nga mag-mintin ko kay mga para sa high blood nga, kapaliton sa butika, kay madlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa Sincerely at the Island, dagan man siya yung mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila. So, akong gi-tryan non-herbal capsule o UAID, akong gi-pari. So, muna kini akong gi-mintin, o dagan siya yung salamat lang at the Island sa iyang product.
0: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Your energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawas sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabago Dragon Fruit. Pure energy. Naanakinis sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Na Dragon Fruit. Go!
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
12: Mag Hard Mama. Extreme na.
13: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
14: Donnell Brand.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tangtanan ang balatian.
2: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
3: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
2: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
3: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
4: Savon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Savon Beauty Soap. Wala na mi maimun. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isug sa panit, makahumok, ug makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
5: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU.
6: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ay, ang akong ngalan, Gernito Biobawag Palaran, nagpuyo sa Rock Abakawan. Ang akong product na iuyonan, katong Lanscorn Coffee, ma'am, o katong yung ed na mayo na akong pagbawas. Ang akong dibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay malipay ko sa imuang produkto. Salamat sa
8: Akoy! Naun sa magalo? Jesus! Kini nga akong tuhod ay termente nila magsinakit.
9: Ah, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
8: Siyama!
9: Kaniyo?
10: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
9: Kaayo kini sa daglang sakit sama sa ubo, ilan at kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sip-on, sakit sa kidney, sakit sa hawa, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod ni nga akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
8: Mauba, be, mainom ko gamay guskopi, be.
9: Asa magalo?
8: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
11: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. BFAT approved.
12: Agi.
13: Naunsa ka din ha?
12: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
13: Uy, pagtarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
12: Dili uy, gikan mangug ko sa gym kahapon pag uli, nabasa pa gyud kog ulan, dalang panuhot siguro ni.
13: Oh, if kana lang, ayo ka balaka kay na ako'y ipasulay og gamit nimo.
12: Imo na bukong binuangan ha.
13: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
12: Mauba? Unsa man na?
13: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
12: Daghana ding ingredients ani no?
13: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
12: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
13: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
12: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga muha plus nako. Uliunsa nako ha?
13: Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Subaki.
12: Ang hablas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. Your all-in-one store.
15: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay nay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
16: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
17: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Testimonya sa Wonder Banaba Plus. Wonder Banaba Plus, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
18: Teresita Sairi, S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit. Gi-atake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini yung Dragon Fruit. Akong inom, kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
19: Di na maglangat pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
20: The climate change phenomenon is here and real. Every human with a functioning conscience must accept this is a reality. Every Filipino should act now to prevent this devastation to our Mother Nature.

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kaoban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Kining atong programa ang Tudling sa Mga Garay, hatul ka ninyo sa Haplas Kaway Kaparihas, ang Huwander Herbal Oil, hatul ka ninyo sa Huwander Animal Vita, hatul ka ninyo sa Huwander Banaba Plus, so, Vitron Drops, Vitron Syrup o Vitron Tablet. Kompleto ni. Pinanapat ay Huwander Herbal Coffee. Dayon, napagid ay Huwander Vitamin C. Napat ay Huwander Cardio Care. Napat ay Huwander Himuaid. Oh, di ba? Tinaghan ng mga nasa likod aning programang Tudling sa Mga Garay. Di ba basta-basta gini? Kita maglangan. At tuning balakan sa Tudling sa Mga Garay.
4: Gusiksik ko lakip ang katapusang suok ning galamhan. Banan akong pamasin nga ikaw akong hikaplagan. Gipangita ko ikaw bisag diha sa panid sa akong paghanduraw. Panwa ko ikaw makita bisan sa katulugon nga miabang. Gibuhian ko ang hataas nga panghupaw timaan sa kamingaw. Uban ang nagkadaiyang hagawhaw misakgaw sa akong kamingaw. Buot kong ang kusog nga bulog ning pagbati mo patigbabaw. Dalikyat gayod sa ganghaan, dinhining kaisipan nga puno sa kawhaw. May mga higayon kining galamhan ganuyon sa wanang sa paghandom. Yadto mga tipaka nga nahisuwat dito sa lapyahan sa baybayon. Mga kaagi nga puno sa kasadya og tumang kamabulukon. Sanglit nagsaysay ni adto mga adlaw tang malipayon. Apan karon, giugpaan na hinoon sa kangit-ngit ang atong kalikupan. Ang kaning dugos ng ilabihang katamis na himong apdo sa kapainan. Inanay nagunob sa gahom sa kalimot ang tigbayon sa mga saan. Sakalit ikaw na hanaw, wadagyod mo patimaw, ambot asa ka na padpan. Karon igo na lamang ako sa paghanduraw sa matahom nga panid sa kagahapon. Bisag mga naikanay ang tumang kahapdos, pilit kong antuson og dawaton. Kaya mga tunob nagpabiling, nagluta sulod ning kahiladman. Dili mapapas. Lagi ang tanan ay suwat na.

0: Oh, di ba alang to kanino yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw.
1: Atod sa pinaka the best nga hapla sa buong mundo, ha? Gay ka parehas. Wonder Herbal Oil. Ang uban moingon man nga parehas na daw pero di na tinuod. Walay kaparehas ang Wonder Herbal Oil. Ngunit atong haplas nga walay kaparehas, epektibo kayo. Kaning atong haplas nga mo'y gihugupan yun sa kadaghanan. Kaning ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil, mga pinalanggang tigpaminaw. Una, katong wapak suway, aning mao nga haplas, mas maayog yun nga musuway po mo kay aron nga makatry mo sa Wonder Herbal Oil. Ingon mo nga, lahir, gini po, tinuod po ito ingon ni Kuya Cards, no? Paminawan in testimonya, nagamit ni Wonder Herbal Oil.
2: Mia Perseyas, tagabugo. Matasuway bitaw ko ang Wonder Herbal Oil.
3: Wonder Herbal Oil?
2: Oo, oh, tinuod yun kay abin mo akong ulo, dugan, bito siglabad-labad yun ang akong ulo ba.
3: Mm-hmm.
2: Yan nga, plus ko, anong giswayan na yun ako. Palit ko na ng Wonder Herbal Oil, tinuod yun, oy.
3: Tinuod yun?
2: No, so, di anong gabad sa kungo, ako ganyan pag-umangkon, ako man ganyan gitiksan.
3: Gitiksan ni mo nga magamit ka pag Wonder Herbal Oil?
2: Oo, oh, kay ang yung ulo, magsigin sa glabad yung ulo ba.
3: Mm-hmm.
2: Yan, ako singinan ako, unsa naman ka na nakagamit na ka ng Wonder Herbal Oil? Sa nga, ya, kanang gabi ko nakasugod og mga plus.
3: Mm-hmm.
2: Ako, ayaw yung buwag anak, sige lang dyan, yung panidilang. Kaya basta nga ako, nawala yung ako, ah.
3: Mm-hmm. Wonder Herbal Oil lagi yung imong gigamit.
2: Oo, oh, yan yung dutsad kay humot.
3: Humot.
2: Yan yung hang ba, munot sot, yun yung hang.
3: Mm-hmm. Salamat kay ma'am, ha?
2: Salamat, sad.
1: Ingon nana, kanindot ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Kanang Wonder Animal Vita, aparte nindota pod, mga nagbuhig baboy, mga manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Kana atong gamiton? Oh, kana ato ang produkto nga Wonder Animal Vita. Proven and tested biya po na eh. Di po ka magmay, epektibo eh. Paminawa, na testimonya, nagamit niya siyang produkto nga Wonder Animal Vita.
4: Ako di ay si Analisa de los Santos, nagpuyo ko dere sa Sunwan B, Del Carmen, Iligan. Kuan ba, naglibo ko, unsa may akong i-vitamins ani nga, kamulo naman siya pangulag, karon na buros na gyud siya, sir.
3: Mm-hmm.
4: Pagkaburos niya din, nanganak man siya, sir, unya karon mura, maggaluya ang akong baboy. Moto nga, kung ipainom og Animal Vita, naulian man ang akong anay karon unya ang akong mga baktin bitaw, sir, kusog, nakaimanutoy. Nagpasalamat gyud ko sa Animal Vita.
1: Onay na kanindot sa Wonder Animal Vita. Tama gito siya. No? Kanang gamay kagasto ba niya ang epekto niya nindot. Eh tambok imo mga kayupan niya. Kani atong Wonder Banaba Plus, nindot po ni. Kanang mga problema sa pagpangihi, kanang mga kidney problem, uso man tungod dalis pagkao, di ba? Junk foods, instant foods, no? Sa kapiktahan ng ato ang mga kidney ba? Oh, niya ka ng kidney kay importante man ang apart sa lawas yung mapiktahan na din mo trabaho ko tarong magsakit ka. Munang magamit kag Wonder Banaba Plus. Paminawa, testimonya ni gagamit ni Wonder Banaba Plus.
5: Ni Regine Bautista.
3: Taga?
5: Taga Lono Jose Aguirre, Manukan, Sambungad Norte. Sa inyo produkto sa Banaba Plus.
3: Wonder Banaba Plus.
5: Oo, katong mag-try ni kaya nga kang bana, di sa kalibang kayo, di ka bawas.
3: Mm-hmm.
5: Kaya yung tanang, wasay ka na kayo mukhaon, kaya luya na dito siya, di kayo kapindog sa nawatan sa kusog. Itryan ko na ko sa upainom ato sa Wonder Banaba Plus. Akong itryan sa painom niya, tuyo ko sa butusa, kaya ako gusto gituyo, kasura gituyo na ako para painom niya.
3: Mm-hmm.
5: Ngayon nato sila kadlaw, na uli ang Diyos siya, nakalibang na siya. Kaya sige mo kumusta niya o kumusta na, nakalibang ba o kwan, yung sa opina, kaya nakalibang na ako. Mo to, ako gimintay niya. So, narakad daw niya, gininom ato, na okay na siya.
1: So, ingon na na, kanindot. Kanang ato ang produkto nga kinini ang Wonder Banaba Plus. Kuya, nini daganan, danggaan. Nini danggaan din ni imong sungin. Digpaminaw din sa Katindo, Malibatuan, Arakan, Cotabato. Regards po di ay ko sa akong best friend, Imbing Bayan. Kuya, mugreet ko sa Imbay family. Greetings from Flory. Shout out ko akong mga anak di as Tagilon, Dapita, nila ni Daday, og Dudoy Ablao. Sa ilang pamilya, og nila ni Niboy, og Naisa, og ilang pamilya, Jujog siyang pamilya. Greetings gikan sa ilang mama, Bibi Torres. Dres sa Cebu City, salamat kay nimo kuya. Kuya Cars, binabati ko lang ang mga pariente ko sa Ruhas, mga Balienas, ang nag-greet si Jomari dito sa Matalam. Kuya Cars, pirmi gid ming maminaw sa imong programa. Pag-aray sa akong apo si Jerlyn Haron, kung anak na grabe kahilakon si Lini Amethyst Simino, lihog kong tugtog crying time ni Victor Wood. Salamat si Inday ni Kani Recite Pulumulok, South Cotabato. Kadtong mga kaigsuunan po nato nga kuan kanini ang naay mga anak nga bago na tao taman 1 year old natay Vitron drops. Manay ginagamit sa mga bata nga bago na tao Vitron drops pa inom ba? Na taman og 1 year old nindot nga vitamins plus iron kanang Vitron drops. Naman po yung testimonya anak paminaway ang testimonya.
6: Ginsa gani ni ma'am?
7: Si Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabrogan, Valencia ma'am.
6: Ma'am, unsay mo experience ani atong Vitron drops?
7: Ang akong kwan sa Vitron drops nang anak manggod ko og triplet kay nang gagmay kay sila ba naglibo ko og unsa kay ipainom sa bata nga ganado ilang tulog og pagdidi nya kay nakadugog mako sa Wonder Radio nga naay Vitron nagpalit akong bana dayo ra ko silang gitisingan hello in sa Ginoo abti kay sila atong time nga kung silang gipainom kay patong isa kay mahagwa na nimo siya mo katawa na siya manginaw sila sa imong tingog
6: alerto kayo
7: kuan mo tando-tando oh, alerto kay sila sa kuan ilang panghuna-huna ba kung kita to'y adunay mga bata ta infants pa nga gagmay gamitin niya sa Vitron drops para hinsog o lapstick ang inyong mga anak eh para sa ako at repeat akong anak akong ginagamit gigamitan ako sila since nga gamay pa sila akong gigamitan o Vitron drops.
1: Inana kanindot ang Vitron drops. Vitron syrup may po eh. Parera man eh vitamins plus iron man eh katong 2 to 12 years old po. Ito mga bata nga di ganda mo eskwila kay bugo sa klase Vitron syrup na o, way ganang mukaon dali magsakit no. Paminawa testimonya ni gagamit og Vitron syrup.
8: Ako di ay DJ Kuraso madali taga Margos sa Tubi Sumbanga din to.
1: Sulti so, imi ma'am kung unsa ka epektibo ang paggamit ninyo anang Vitron syrup.
8: Epektibo jud kay sa sir kay bisag unsa na lang klaseng vitamin sa akong mga anak wala jud kuan effect pero pag nakatik siya sa Vitron mong gana jud siya taon na iwas po siyang sipon.
1: Okay, tapos pila edad sa imong bata?
8: 9 of 4.
1: Okay, tapos karon kumusta naman sila karon?
8: Gana jud lang kaon dun sir.
1: Sugod nga nakagamit sila ng Vitron syrup.
8: Sila ng Vitron, oo. Layo po sila sa sakit-sakit.
1: Yung una na, ganindot, ang Vitron syrup. Vitron tablet na yun. Parero ni, puros mo ni Vitron. Vitamins plus iron mo ni. Kanang Vitron tablet, para po na sa mga 3C ang edad pataaso. Tatay, nanay, lulo, lula. Sila na, para nila na, no? Katong limtanon, nga mga nanay, tatay na Vitron tablet na. Katong way ganang mukaon, Vitron tablet, no? Katong di ganahan nga matulog, Vitron tablet, no? Katong ubos kay immune system, dali kay magsakit, no? Vitron tablet na. Paminawa, oh, testimonya mo ni sa gamit sa atuang produkto nga Vitron tablet.
9: Ako, si Koan, Colin, Lusada.
1: Taga?
9: Kanya, nagtuyo po sa Koan, tubo-tubo, kagwai, Sir Gawdin, Sol.
1: Sige, Sol T.M., unsay imong nabantayan sa paggamit aning Vitron tablet?
9: Ang ako na kuanan kaning paggamit sa aning Vitron tablet, kay dilimanggad ko kato, kunya, huwag matulog ko, kiyong-kiyong ko, mata na ko, hapit na lang maadlawa ko gid ko kato, maunang nakabati ko sa radyo nga naagi ay Vitron tablet para sa mga kuhaan ka ng makatulog, insomnia. Nag-testing ko, pagpalit, onya, pinira ko gipalit, upat ka buo. Onya, kay, nakaangayan ko, nakatulog man ko, karon maunang gid ako ginintin, Vitron tablet.
1: Mayog yung epekto ang Vitron tablet, mga pinalanggang tigpaminaw, no? Pag-aray na ko ang pamilyang Turmis, Nisnisan Kaay, Magsalay Fernandez, Aliani Kabasag, salamat. Pag-aray si Bubong Nisnisan Turmis, sa bagong Bagyo, Sirius Minia, salamat kay inimo ko. Akong asawa nga Tagalanao del Norte, akong anak nga si Andrew, love you. Nako, nakalab.

ang blood pressure nimo nga mo spike lag galit. Hadlok bi anak kay kada bitong blood pressure kanang high blood ba? High blood man ang common gyud nga kuana na tawag nila karon dib kay high blood. Ambot po sa buta na high blood pressure ana. Sumpay man guna taas imong blood pressure ba high blood no. Oh, mao nang sakit nga traidor. Daghan ng mga nahiwi ang dagway na utong linakwan, ang uban matay gyud no. Matay. Mao nang delikado na mao na kung naa ka anak nga sakit, akong advice nimo, mo gamit ka og Huwander Cardiocare. Mao nay produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated kanang Huwander Cardiocare. Oh, ay kalimot pangan. Oh. Sipiat man ka malimot unya ka Huwander Cardiocare. Mao nay imong imnon kung di ka kasabot anang pagsaka kanaog sa imong blood pressure. Mag-inom kag Huwander Cardiocare kay tabangan na niya para mo normalize. O mo normal ang kana bitong pag-circulate sa dugo diya sa imong lawas. Inana kanindot ng ato ang kuan. Huwander Cardiocare. Ah, di ba? Pero kung nakay problema sa kulon, kanang gitawag na itong almoranas, kay maorba po na'y sakit amot ahapon agikan ng sakita ng anong tao na amang gid pud ana no ikining lawas tao gid ba di gid ang uban bata pa gasakit na ang uban pud abtan pag katiguang wa pay sakit no di gid parehas dib no di gid parehas nang balatian ba ako bitaw karon kay 43 na man gigob sa wa mo nang utana oh naana po koy mga nautro na gid di ba no ato sa unang panahon tong bata-bata pa ta lahi gid ang ato ang energy lahi gid ang ato ang no lahi gid ato ang kuan ba kanang itong power bitaw kung kaidara daghan kayong mga kausaban so katong mga naminaw na to karon naakay problema sa kulon naakay problema nga almoranas unsa na imong gipangbati diya pwede ra gyud ka mogamit og Huwander Himoaid. Mao nay atong ikatabang ninyo kanang Huwander Himoaid na to ha imo nang testingan imo nang suwayan ng atong Huwander Himoaid. Testing is way gamitan na epektibo man ha? May mga ginagamiton gyud pod. Kanya katong ato mga kaigsuunan nga mahiligon kay kape. O kay murag coffee is life naman gyud sa halos daga mga tao murag siguro 95% sa mga tao coffee is life, no? Pila ra man kabuk tao di ka kape, gamay ra man kaina katong kulbaan. O katong magpalpitit pareha man no kulbaan ug magpalpitit, no? Pero halos kada tao na agyoy kana bitong desire nga magkape labi na bugnang panahon labi na sa Bukidnon no sa uban pang mga lugar sa una po ako kagi magigoan ng kinabuhi nga sige pangapi katong commercial pang akong gigamit katong wala pa ng Huwander Herbal Coffee mo na ginagamit ako sa una kape abot ang panahon nagpalpitate ko ato ko doktor ipaundang ko kape nakaundang ko pero pagbalik aning Huwander pagbalik pagabot aning Huwander Herbal Coffee balik po ko kape ay kanang Huwander Herbal Coffee. Kanang Huwander Herbal Coffee na to mga igsoon. Nindot kinakayos siya kay nganuman. Dili ka magpalpitate, dili pud butas imong sugar, stevia ang gigamit pagpadamis. Unya nakanindot sa Huwander Herbal Coffee kay bisag herbal siya dili sa lang to. Una advantage niya. Ha? Gato pa nga to mga kaigsuonan nga permitting expose sa init ug ulan. Likay nga mahilantan masubawan ug magsakit. O mag-inom kyo kag Huwander C+. Oo. Para dili ka daling hilantan, dili ka daling subawan, dili ka daling hubakon, dili ka daling ubhon. Huwander C+. O dili man na maunang mahinayak ng pugataman sa imong kinabuhi pagpanrabaho, painit, paulan, paabog. Unya. Dili ni mo hunahunaon imong kaugalingon. Tinuod mo na ang ilang panultiyon nga nagkanayon nga lawas ray puhunan. Tinuod mo na. Ang pingin na imong lawas, kinahanglan naakay saktong supply sa vitamin C. Kay kanang vitamin C, ato nang i-acquire, i-outsource ta na, kay dili na kayang i-produce atong lawas. Mao nang kinahanglan, mugamit kita ang Huwander C+. Naamatay kapsul, ana. Naamatay kapsul, para sa mga dagko, 3 siyang edad pataas, Huwander C+ ang kapsul imnon. Naputay sirap. Kana mga bata nga duha ka tuig ang edad taman 12 anyos, 2 to 12 years old, gamitan na itong Huwander C+ nga sirap. Kanang imong anak, nga gamay ra kayong, nainitan ra gamay, ulanan ra gamay, gisubawan na yun. Kuha nga nag-vitamin C, paim na og Huwander C+ nga sirap. Mao na sikreto.

Wala. Kuya, greet lang ko sa Wayan Family, Austral Family. Nga always minaminaw sa imong programa, requestin ko ganta Ibong Ligaw si DC Jean Austral de ini from Madasigon, Kawayan, Quezon. Tanang naminaw sa imong programa, gikan ni Rebecca Katampatan, Guadalupe, Bugo City. Shout out ko mga igsoon og parente dari sa Landing Balingaw, Samis Occidental, kay kusog imong programa dari sa amo. Salamat kuya. Shout out ko sa akong mga anak Flor, Buknoy, Alim, Inday ug labi na sa akong apo Nicole Jap-Jap. Alexa, salamat birthday ani gikan sa Alegria Pagadian, salamat sa pagbasa. Shout out ko akong mamang Inday ug papang Usto diya sa Ipil, Sambuanga, Cebu, listening from Tukuran, Sambuanga del Sur. Shout out ko sa Fuentes family from Unidos, Tago, Surigao del Sur. Pwede mo gamit og 100 glutathione kojic milk soap ang edad og 14. Okay ra ba diri sa Rizalina, Sambuanga del Norte? Pwede ra man gud. Okay ra kayo. Garay ko tanang taga Hilltop dapita na great Burley Ligar de Largo. Salamat kuya. Atong hatagag pagtaga ding entry sa balak nga pinada ni Herminia Culipano. City of Ferdinand, Kauswagan, Lorito, Agusan del Sur. Ang title siyang balak, Inahan. Sa pagbuka ko sa akong mga mata, nakita ko ang kaanindot sa kalibutan. Duyugan sa hangin nga musapigad sa akong kalawasan. Nihilak ako og nagkurog sa katugnaw nga dili hitupngan. Sa akong paghimugso na kong kalipay ang gibati ni Mama. Nawa ang tanang kabalaka, kalisod, labi na ang tanang problema. Nakita na niya ang usa ka batang himsog nga gasa gikan sa kahitasan. Bugtong bahandi, timaan sa gugmang walay katapusan. Nagtubo ako sa dakong kasaysayan. Itudloan gyatiman sa maing dalan nga pagasubayon. Karon nga dako na ako ikalimtan ko ng sakripisyo sa akong inahan. Kalimtan ko na ang maayong pamatasan ug tanang pahimatnon. Si Mama nga nagsud-ong kanako, gibati og kasakit sa iyang dughan. Ano nga siya, wala man magtudlo sa kadautan. Nangaliya sa Ginoo ang tanan, adunay kausaban. Panang tanang dautan, rihas gayud ang padulngan. Tubangan sa puthaw nga rihas, mihilak og nagbakho ang makaluluoy nga inahan. Matagtulo sa luha, miganoy kaniya ngadto sa kasubanan. Nabati niya ang hinahinayng pagpitik ang iyang kasing-kasing. Nihuot ang iyang dugha, natumba siya sa siminto og nawad-an sa espirituhanong hangin. Nakita sa anak ang inahan, wa na'y kinabuhi. Diba ko og mihilak sa makusog, nagbasol sa daotang buhat mo'y iyang gipili. Niyangad siya sa langit, sa Ginoo na ngayo og kapasayluan. Unta mabuhi pagbalik ang iyang inahan, nga mao'y nautangan sa tanan. Akong inahan, ihatod ko naman sa mamingaw mong lubnganan. Dili ko makahatod kanimo kay Rihas man ang nagbabag sa akong atubangan. Sa gunusan ko ang akong kinabuhi, di ko ikaw mabayran. Sa gihatag mo kanakong pagmahal o pagpangga hangtod sa kahangturan. Ma, karon nga wa na kanakoy mutambong o muamuma. Himong mga halok nga gilimisan sa dakong paghigugma, himong mga pahimangno magpabilin sa akong galamhan. Karon pa kumakaamgo nga gugma sa usa ka inahan, dili kabayran bisag pila pa ka tumpi nga bulawan. Herminia B. Culipano, Sitio Ferdinand, Kauswagan, Lorito, Agusan del Sur, entry sa balak na guluhan, inahan sa balak rating konte sa tudling sa mga garay.

0: tagmaing adlaw ho Huwebes kanatong tanan. Sa makausap pa welcome ning aton tulumanon. Sensory Ate Arlene. Sa gihapon kita magahatag og pagtagad ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga nang labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. October 8, 2026. Lags matampan ako sa mga tabaghatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan o Rita. By na stand by Rita alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang malatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapaggang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Chocomix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Usbong ko standby, alas sa suwatan po nga itong paghahatagag pagtagad. Dini siyempre sa itong tulumanon. Sensory, Ate Arlie.

anyos pa lamang ko dito higayuna. Lipek, ako ni pauli gikan sa eskwelahan para ibalita sa iya nga with honor ko ate. Sigurado ko malipay si mama apan sa akong pagpauli. Daotang balita ang mitagbo ka na ko. Patay na ko na si mama. Grabe na kong hilak ate. Si mama naghigda sa banig, way kinabuhi. Halos di ko makatuo, sobra kasakit. Ang gidangatan sa kong inahan. Giantos ang iyang sakit kawa mi kwarta. O kung di siya mulihok, wapod mi pagkaon. Iyang itagana, iyang katapusang kusog, alang kanako. Nang labada pa siya para makakwarta. Sa among gamayang lamisa, doon ay bugas o dilata. Doon na pa 150 pesos ate. Wa mi maduulan. Wa mi mapangayuan og tabang. Ang nagpalibot namo mga tao nga saba usab namo. Pobre. Doon na isa ka isuot si mama apan layo. May pagkamaldita pod ate. Sa pagkawala ni mama, wa na kumasayod. Unsay nagpaabot na ko sa unahan. Natagan og disente nga lubong ang ako inahan ate. Sa tabang sa among LGU. Ate R. Dili masukod. Ang kasakit akong gibati. Naghila kong halos muhubas na ako mga luha ate. Wala si mama. Mag-inusara na lamang ko. Human nga napahimutan ako inahan sa iyang ulahing pahulayanan ate. Gikuha ko sa kong ayaan ang bugtong igsuon ni mama. Dili para himuong parte sa ilang kinabuhi, kundili himuong katabang ate R. Mato ni ante. Dili ko na ko pwede makapadayon sa pag-eskwela. Kinahanglan ko na ako mutabang sa mga gimbuhaton sa ilang balay. Para na ay may makaon adlaw-adlaw. At ay mitabang ko sa pagsuroy sa ilang paninda. Kung naara ko sa balay, ako ang gapanghinlo, ako ang gahugas ng plato, tanang trabahoon ate. Gikaya sa usa ka utso anyos. Usahay ako ang magbantay sa ilang anak ni auntie nga gagmay pa. Maibo ko sa mga anak nga ga-eskwela. Sa kung una-una, naghandom ko nga, unta, ako usab ka-eskwela. Masubo ko guna-una nga nawala kini kanako nga oportunidad ate. Apan ako inahimo? Kini, ang akong kapalaran. Gadako ko nga gakabugat ang akong mga trabahoon. May abot sa punto nga responsibilidad na nako ang pamilya sa kong ayaan. Gihimo ko nilang sulugon ati ako ang labandera, tigloto, tigatiman sa kamaigagaw, tigplansa sa ilang mga uniform, tanang sugo ako. Samta ang mga anak sa kong ayaan, bisa sa ilang mga gadgets. Nakakalat lang sila sa sala, sa ilang kwarto. Usahay maghila ko ate. Magmahay ko nga nung gipakabuhi pa ko ng kalibutan na unta, nawala na lang po ko uban ni mama. O sa kaadlaw nawala ang kwarta sa balay, ako ang ilang gipasanginlan na nagkuha ni ini. Dato'y gayo na, misukol ko, ako gipanalipdan akong kaogilingon. Ate R. Di na ko kaya nga manghilabot o kwarta sa kong ayaan. Na siya'y anak ate nga na-addict o dula o online games. Sayad manunta sila nga kini ang mahilig manghilabot. Apan ako gihapon ang ilang giduot ate. Ako ilang ipasanginlan. Grabe nga mga sakit nga istorya ako nadawat gi kanila. Ila ko gikwintahan sa kong pagpuyo sa ilaha. Sila ko ni hinungdan nga nung buhi ako. Ate R. Dili libre nga akong pagpuyo. Grabe ang trabaho nga akong gihalad nga to kanila. Ning higayo na ate, nakadesisyon kong mulayas. Bahala og asa ko padulong. Matud ko sa kong kaugalingon. Di na nako makaya ilang pagpanamay, tamay ka nako. Di na nako madawat ang ilang pagtratar ate. Milakaw ko nga, pipila lang ka, bestie ang akong dala.
Na ako'y gamay nga tinigom sa kung pamamaligya o sa higutanon, ako na lang gitipigan. Kay dugay na gid ko nga nagplanong mula kaw ate. Na alam ko'y kahadlok nito higayon na. Kay wa ko'y kapadulngan. Apan sa dihang milayas na ko ate, naglakas loob ko nga mubiya. Nagtambay ko sa bus station og halos duha ka oras. Naguna-una na akong asa ko paingon. Gatulo ako mga luha. Naluoy ko sa akong kaugalingon. Hangtod nga nagdesisyon ko musakay bus. Bahalag asa ko dadon sa maong bus ate. Ang importante malayo na ko sa maong lugar. Dini nagsugod ang pinakalisod nga yugto sa akong kinabuhi. Pagunong sa bus, sa Mandawi City, Cebu, may kanaog ko. Matod ko bahala na. Wa ako'y trabaho, wa ako'y kaila, wa ako'y kwarta. Kinahanglan ko mabuhi. O sa akong desperasyon, nasulod ko sa usa ka trabaho nga wa gid na ko gihandom sa tibok na kong kinabuhi. Nagtrabaho ko sa Red Light District, usa ka KTV bar ate. In short, nasulod ko sa pagka-prostitusyon. Sa edad nga 17 anyos, kumuoban mi sa among customer, mas dako ang among mahimong kwarta. Nga ako lawas na akong nahimong instrumento para makasurvive, para mabuhi. Nang labay ang mga katuigan, hangtod nga naanad na ko sa akong trabaho ate, anad na ko makigdulog sa kama sa akong mga customers. Hangtod nga miabot sa akong kinabuhi si Franco ate. Naging customer ko siya. One time. Apan lahi siya ate sa ubang mga lalaki nga ako nakauban. Naging seryoso ang iyang intention nga rikan ako. Pirmi na siya sa akong gitrabahuan. Piliyon gid ko niya nga matibol. Hulatan kung kanos ako mapauli. Ihatod ko niya sa akong boarding house. Ayha siya mapauli. Halos kada gabi igid niya kini ginabuhat. Masuko siya kung basoson ko sa ubang mga lalaki. Hangtod nga nagpadayag siya sa iyang gibati nga rikan ako ate. At nung una, ako lang siyang gikantsawan. Matod ko sa kong kaugalingon kinsa may lalaki nga magseryoso sa babae nga susama nako. Wa siya daghang istorya ati gipakita niya sa iyang lihok. Dili adunahan si Franco apan edukado na isaktong trabaho. Tungod sa gipakita nga kamaayo nga rikan nako, nawala akong kahadlok nga mahigugma ate. Tuod man nagkarelasyon mi ni Franco. Gipaundang ko ni Franco sa akong trabaho o nag-live-in mi ate. Hangtod nga iya kong ipailaila sa iyang pamilya. Wa gitago ni Franco sa iyang pamilya ang nahimo kong trabaho kani. Wa ko niya ikaulaw. Apan grabe kasupak iyang inikanan ilabi na iyang mama. Matod niya, hugaw ko nako sa iyang pananaw. Dili ko nako angayan sa iyang anak. Desente ko na si Franco. Wa ko nun niya gipahuman ang iyang anak para lang mamili o susama na ako nga babae. Ati R, matod pa sa mama ni Franco. Naging customer ko no, nako ang iyahang igsuon, puyuan ni Franco. Ati ipaglaban ko ni Franco, matod niya. Kaya ko nun yung talikdan yung pamilya para ka nako. Sukad ni Adto Ate, wa na ko niya dadas ilang balay. Apan ate, kung naa si Franco sa trabaho, adtuan ko sa iyang mama, istoryahon ko niya. Ako pwede bihaan ako iyang anak. Dili o dili ko na siya gusto nga, makabaton siyang apo ka na ako. Naglibog ko ate. Sulod sa kong kasing-kasing. Mahal ko si Franco. Og siya lang ang lalaki nga nahigugma ka na ako nga susama ni ini. Apansa kong una-una. Hangtod kanos ako niya pwedeng higugmaon. Di ba ka o sa kaadlaw, iyan na lang kong biyaan. Ilabi na nga di may makabaton o kalinaw. Kay dili gigod dawat sa iyang pamilya. Ate, may abot ko sa punto nga. Gusto ko mabiya na lang kay di ko gustog samo. Ug tuhoan ko na lang gid sa akong kaugalingon nga wa ni tawo may gugma kanako. Puslan man.
Total sa kong itrabahuan, bahalag when higugma ka na ko, malipayon ko. Palihog tambagi ko din niyo. Sincerely yours, Rita.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagwa na nangutana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi isi public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, bata pa daw ko tanawon sa kong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humano pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UAID. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UAID. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and UAID na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o UAID Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom o UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh paghihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi kad na nakaundang kong inom ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, og Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: ni mo Rita sa imo pagpadangat ni mo sa matampo ni atong tulumanon so sensually Ate Arlene kadyot lang kay magpagwapa sa ko kadyo. Anyways, of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene, Cap Jun, asa na natin mga suking tig subaybay.
0: And of course, Cap Jun Jun de Asis.
2: Yes, baswerte yung adlaw DJ Nova, Ate Arlene.
0: Kini problema ni Rita Bitaw. Actually, entrada pa lang sa yung letter, ingon siya nga, tinood ba gunang guhit ng palad? Ikaw, Nobs, buto ka guhit ng palad?
1: Ako, yes. Ako, gutoo gi ko, ma'am, nga. Kung unsa may atong ginaagian sa atong kinabuhi. Murag, meant to happen na gina siya nga. Mo'y mo'agian.
0: Mm-hmm.
1: So,
0: kanabang, managin nga kung, managin ibadli sa palad. Oh. Ikaw, Kap, buto ka guhit ng palad? Or ikaw ang maghimo sa imong palad?
2: Adili. Adili, kumutuan ng guhit ng palad.
0: Nga naman.
2: Kay, kuan, I will make my own destiny.
0: I will make a
1: English gina. Makulbaan yung gigawas ng English si Kap.
0: I will make my own destiny. Anyways.
1: Yeah.
0: Bitaw, no? Kisa may gusto nga kisa may gusto nga at 3 years old gibiyaan na ka sa papa at 8 years old na matay imong mama. Nahimo kang prostitute at the age of 17.
1: Grabe. I mean,
0: muna yung pangutan na ba nga tinuod ba ang guhit ng palad? Nga mauna gid ni iyang kinabuhi nga iyang gi was it choice eh kinahanglan niya nga mabuhi gusto niya nga muna dinhi mo mahusgahan ang mga babae nga kanabitaw nagtrabaho sa mga susama kang
1: ako agree gid ko ana ma'am kani mga babae nga gipili ang kanang ing ana nga linya sa trabaho kay nay uban gid nga
0: kanya-kanya
1: no, di ba discarte gid nila actually na koy na bago lang gini ni siya ni gawas nga content creator siya ma'am nga sikat siya karon nga content creator si Miss Chung at ang name niya so ni ana gid siya siyang kwan kay at an early age pasagdan pod sila siyang ginikanan ba so nahulog siya nga breadwinner silang family niya
0: okay.
1: Siya giasahan siya mga igsuon hangtod sa naabot siya sa prostitution so mo gid yang trabaho so naabot ang panahon nga okay na yang kinabuhi plus tar na siya dato na siya per niya naka-mention gid taon siya niya na siya nga meskan siguro daw nga mahimo siyang bilyonarya pokpok gihapon ang tawag sa iya so how sad it is nga nanabitang ma-judge siya base sa kung siyang kagahapon which is dili unta gid dapat kaya again
0: okay. Doon na ba yung panultihon nga wala na ko nagpuyo sa kong kagahapon.
1: True.
0: Bag-una. Diba?
1: Ang ato mga kagahapon.
2: Sino ka man.
1: Ang ato mga kagahapon, it doesn't define our future. So, yeah.
2: Wala akong pakialam.
1: Yeah. Dili ta pwede mag-judge sa usa ka tao base sa iyang kagahapon.
0: Monay statement sa iyang hinugugma nga si Franco. Franco ba to?
1: True.
0: Kuha na ni mo, Dan ako ang basa, Dan. Bitaw. Franco ang lalaki, di ba? Ang question is, ang ibang ipaglaban niya si Franco? Bisan pa man sa hangyo sa mama ni ini nga wala kong ipahuman akong anak para maminyo lang og
2: alingugmog ang ining mama.
0: Di ba?
1: Yes.
0: Kay kung imo yung tan-awon, di siya gusto magkaapo gikan kang Rita kay igsuon man lagi niya ang igsuon sa iyang mama na himo mong customer.
2: Mo na nga reasonable.
1: Ay, dili, we. Dili mo na sala ni Rita. Mo, yung trabaho.
2: Isunabo lang, mama.
1: Dili, good. Dili, pwede nga ba imong basihon sa unsay kagapon niya.
0: Wala, no? Kay.
1: Karoon, ni untang na ba sa tungod ni
2: Franco. Saan na lang karoon magbanding-banding ang pamilya na.
0: Ayaw kong i-judge sa kumpas. Kaya wala ko nagpuyo imong, sa kong kagahapon.
2: Imong uyuan, no? So, pastilan.
1: Kay ako, bitaw ka, mutuo ko nga mas limpyo pa ni mga babae nga nasa kanang mga sex worker. May term ni sila, ha? Kay, naman sila yung mga kuan, mga lisensya ba? Kanang inatawag ang pink card.
0: Agree.
1: Dili sila ka-duty kung wala sila yung pink card. So, para na ako, opinion rin nako ha, ma-feel ako kay murag mas limpyo pa ni mga sex worker kaysa anang mamitra ni mo sa bar or anywhere. Kaya di ka sure kung kuan kay wala na sila ebidensya. Kani mga sex worker, nani sila ebidensya. Nga limpyo sila. Mauna
2: si Banong na ipermint.
1: Ala!
0: Si Banong.
1: Ay!
0: Kuan na sa to? Ang, sa to? Masa yung ala niya?
2: The fuck boy.
0: The fuck boy.
1: Kailan ko na.
0: The fuck boy. Anyways.
1: Ako. Pero kung ako si Rita, no, dili na ko sayangan si Franco. Okay? Kanang talagsaon ra kining lalaki nga dawaton ta kas miskan unsa ang atong kagahapon. So pasabot tininood ang iyang pagigugma kay imagine no maskin si Rita gani di katuo nga naay lalaki mo seryoso sa iya ha kay tungod lagi sa iyang trabaho ba. So mo ni siya ebidensya.
2: Pero nga, pait niya, di Genova. Kay kanang nadulog mong gud niya ang uyuan sa lalaki niya. Siyempre, pamilya, magkita-kita. Unsa kay...
1: Pero dawat na ni Franco Capps. So, ano, maminaw pa man siya sa unsa istorya sa uban. Yes. Ang importante si Franco.
0: Wala man niya gitan ako
1: sa kinabuhi ni Kuan. Wala niya gi-judge. Gani, iyaging gihawa si Rita ang nga trabaho. Yung gipaundang kay... gusto niya nga makuan yun. Kanang maiyagin si Rita.
2: Muna nga makasabotin ko sa inahan ni Franco. Nga, grabe yun ka...
1: valid man gina nga ang inahan. Siyempre, ang reaction isip inahan. Magpakainahan diba? Din magpakainahan din na siya.
0: Kaya mang ipang kasagaran mag kinahay panghambog nila nga ako minalay diba? Muna pro. Di na mga panghambog. Ilabi na nga the family nakabalo sa background, ilabi na nga uyuan nakat dulog. So,
1: yes. I mean, pero in fairness, ma'am, no, nabilib ko kang Franco kay wala gid niya gi-deny kung unsay trabaho ni Rita dati. So, di ba, kay pwede man anila nga ihimakak nga. Kuan siya, wala siya anak nga. Kuan, pero ang kang Franco, kuan ka siya ba? Honest ka.
2: Dili sila magmalinawon, Japon.
1: So, genuine ka ayaw niyang pagigugma kang Rita kay regardless if kanang muriak yang pa ang pamilya ni Franco regardless if dawat siya or dili basta kay nahigugma siya kang Rita kay wala man niya gikaulaw unsay kagahapon ni Rita subonay tinuod nga lalaki nga dili na gid angay palapason
2: ko mo sa panguna-una ni Franco
1: ay dili na si ipaglaban kay niya no gipailay na niya sa way pagduwa-duwa
0: mo lay yang kuan ba kadan asay kahadlok ba nga hangtod kaya or hangtod kanus ta kay paglaban ni Franco what if maubot ang panahon nga pati siya kadabang mawala na so.
1: Pero dili ta mag-cross.
2: Sakit kayo na sa dilunggan. Masig paminaw si Franco. Isa istorya sa mga parinti niya. Ang imong kuan.
1: Dire, ang lalaki kap nga naka-decide na nga ikaw yung piliyon. Makapanindigan gina siya kap. Dili ko mo to nga mabiyaan.
0: Kung nahigugmagid si Franco, siya amabadlong siya yung parinti nga.
1: Diba?
2: Dili sila magmalipayon yun. Normal, para sa ako, saktugid niya ka ng si Rita, di nilang gimagkwanan.
1: Normal man na ang reaction or kanabang kahadlok ni Rita. Maskin siguro ako, kanang makuan magita, no, mag-overthink ta ba nga eh, hangtod ka sa ako niya kaya ipaglaban. Pero para na ako, no, kanang samtang ginapaglaban ka, ipaglaban po.
2: Basig na yang gaw lang ni si Marco Rita.
1: Hoy, grabe ka.
2: Yang gaw lang si Mua ba?
1: Dilig yun.
2: Narabay lalaki ngayon nga na.
0: Makatok lang ka diyot.
2: Oo, nga na. Paminaw na ko si Franco na kuwan na si Muha ba?
1: Ayay ka.
2: Pero naigo lang sa...
0: Pero, mo lagi, ang pinaka, sakto ka sa imong gigon gaganiha, did you know? Nga. Kaya bitong, kung imong kumpok-pok ka, bisag tarong na imong kinabuhi.
1: Diba, pok-pok ya po ng panglantaw sa tao sa imo.
0: Sa tao. Unless kung...
1: Which is sad.
0: Mapuyo ka sa lugar ng way na kailan mo.
1: True.
0: Pero usay ra ba, no? Grabe ka sungugan ang kapalaran. Mo ato ka sa lugar nga way na kailan mo, doon na gyapo yung makailan mo. Og mora ba yun ay pinakarindot ka na ibitang istoryahan ng imong kagahapon bisag ako sila labot.
2: Lagi ba tingala lagi ko, anak, kaya kung mag... Sige mo ko biyahe ate, hanus ko na biyahe ko na yung magpipicture na ko.
1: Ay, nanakayo ko ang
2: gyan mga fans. Tingala lagi ko, saan akong tago-tago ba? Mo na nga ko, kay standby na lagi ko diri sa studio.
1: Nandigin ka piyan sa kap. Nandigin ka piyan sa kap.
2: Diri na lagi ko studio ah, buntag, hapon, ugtok.
0: Kulba na yung mga artistahin ng isang tanan ba?
1: Madok na gawas.
0: Oh, madok na gawas. Anyways, yes, kung mo gina imuha is unungan si Franco.
1: Yes, unungan yun.
0: But imuha kap, ang imuhang ikatambag ang Rita is...
2: Dagan kayong lalaki nga kanang way sabit. Kanang ang...
0: Pero kasagaran sa lalaki na magiging pamilya.
2: Dagan kayong lalaki pa diya nga kanang... Ang pamilya di magapil-apil, ang ginikanan di magapil-apil. Niya, paminaw na ko, Rita, dili mo magbali pa yun. Kay kining ugangan niya ingana so imagine na nako maningkamot ug maningkamot gud ang inahan ni Franco
1: grabe ka pinabundak gid ang ugangan
2: di gab di gyapon mo magmalipayon Rita samtang wala pa ka nakahinayak nya wala pa pud nakahinayak si Franco ayaw na lang mugsulod ana nga relasyon
0: kay di sulod na gani nagkini na gani sila
2: lagi pahawa na diya pahawa na
1: ay ayaw gyud
2: ayaw anyway, ka talaga sa imong problema na yung problema.
1: Sa imo na lang.
2: One text away na lang.
1: Oh, tanawa. Tanawa lagi yun.
0: One text away lang. Anyway, Bitaw, kung ato yung tanawan, Bitaw, enough na ang mga kasakit ni Kuan. Enough na ang mga kasakit ni Rita. Kung tinood nga na higugma si Franco sa iya, palayo niya. Palayo niya.
2: Sundun niya pong kasainahan na Rita.
1: Dili
2: na eh. So,
1: teka, ang si Franco, kung manindigan yun siya, wala naging mahimo yung pamilya, ana.
0: Kay, ako, nagtuogin ko nga, time will heal the wound.
2: Masakitan lang si Franco, maminaw, ana mga chismis palibot niya.
1: Di,
2: maluoy ka kang Franco, Rita, ikaw na lang palayo.
1: di gyud.
0: Pero mas mahimo.
1: Diba kanang ma kuan na sa bisan pag bisan pag moingon ta nga against all odds ang ilahang relasyon. Basta kay ang importante diha nga kanang manindigan sila sa usag usa, ipaglaban nila ang usag usa. Murong gina importante sa relasyon kap kay unsa man nimo ang usa ka relasyon usa ka lalaki nga hapsay tuod ninyo pamuyo pero siya pud ang wa na kontento do. Kanang kuan ba? Kanang ang ato ara gid nang lantawon ba nga ang lalaki nakadesisyon nga ikaw piliun. So murong na importante nga piliun ka. Dili kay
2: mag-unaon ka pa sa imong uyuan og imong si og si Franco kay simpre ka nang uyuan ni Franco.
0: Kamahubog na magyayaw
1: lang. Customer man to. Dati mo, pass naman to. Pasi
2: may insultuhan ba?
0: Trabaho mag-uputo niya sa una. Mura
2: kuhan kayo Rita, mura komplikado kayo, no? Para sa ako, kining sisterly advice, palayo ana nga
0: sisterly advice o
1: brotherly siguro.
2: Si Rita, akong advice ha, sisterly man. Oh, sorry. Brotherly, di ay. Brotherly advice, Rita. Kanang pahawa ana. Pahawa ana nga kinabuhi diya.
1: Niya, yeah, makaw na nalaga. Buwa na eh, Dobby, nga si Franco na gito niya, imong gipalampas.
2: Nakita na ko na, gipananaw gina ko Rita.
1: Kagitag na ang lugar
2: ni mo. TV-TV na na ko. Dili, gid magpalampuso na.
1: Pwede rin na TV-TV hon?
2: Na TV-TV gina ko. Karang imagine
0: na.
2: Good,
0: kita na niya ba? Na TV-TV na niya na.
2: Ang uyuan, no? Ang uyuan.
1: Parang pakadugugan na nga term.
2: Imong nadulog some sos pastilan Rita. Dili gid ako ma-imagine Rita kung unsay kahimtang kung mo nang mama ni Franco kanang wala man guinahan niya kanang ibutang sa alaot ang anak. Maluoy ka sa inahan.
1: Ang mama po doy mahimo kung ang anak decision naka-decision na gid siya nga mo ni Pilion, di ba?
2: Dili ikaw Rita makasulbad makaluluoy ng inahan. Luoy na kayo sa gigangyo nimo. Ayo na nagpa-atusa ang inahan ni Franco. Kung love ni mo si Franco palayo kang Franco.
0: Ayay.
1: Paita po doy.
0: Dili na lang niya idamay si Franco sa iyang kahimtangin. Ana lugar nga si Franco ang makaluwas
1: ng kinabuhi. Unsa may nakasa, unsa may sala ni Rita? Unsa si sala? Dili man sala
0: dawat
1: nga.
0: Dawat man siya ni Franco.
1: Diba? Di man sala nga muna iyang dawat trabaho sa
0: niya,
1: una.
0: Dawat gitago niya iyang pagkasiyan na pagkaluin diba? Nun siya nga kuan siya, inaani, o guban pa, pero
1: di ay. Honest kay siya sa iyang kuan. Wala na niya gikaulaw. So, what's the point apiktuhan? Nga imong
2: apiktado ang imong mama ni Franco.
0: Pero nga naman bunos sa kadang tao sa kalibutan ang uyuan pag ina imong usa sa iyang customer. Grabe gid ka. Wala gyud ingon nga guhit ang pala
2: diba? Karunoy magud si Franco ana Rita kay kadang mag-okasyon. Bisag wala dili kamo duwa ang istorya ni Franco, paminaw nimo kamo duwa. Ang
0: respeto ba? Akong point magud, ang respeto dunay mga gathering sa family na yang uyuan. Ang respeto bitaw nga masigduolon siya
1: sa man. Dili sila mo apil sa gathering.
0: Amo lagi sad. Okay, unsa ba ang imong ni Rita? Pabilin ba siya kang Franco or mobalik siya sa dati nang kinabuhi? Stand by, balik man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi say alibyo. Kuan gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dito na ako ang una-una. Dili na ako daling malimot o muna. Daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: Kapan syempre, thank you very much sa mga mitambong sa ato medical mission na Karo-Adlawa. Diya sa Bansalan, sa may LSB Hotel, sa Baya Cruz Street, Bansalan, Davao. And of course, pwede pa bong muhabol, no? Hangtod pa onyang alas 5 sa hapon. And thank you so much sa mga mitambong usap kagahapon, diya sa Kinapawan and Ugma. Kitakits diya sa Coronadal, sa may City Mall Event Center, sa may ground floor City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal South, Cotabato. Pagka October 10, diya sa General Santos City, sa Barangay South Gym, in front of Public Market, General Santos City. And of course, dito sa ito mga Facebook and YouTube viewers from Rebecca Perez. Mayang hapon at Arlene, pa-shout out sa Perez family. Labi na sa akong husband nga si Johnny nga kanunang maminaw sa iyong program. God bless and more power from Barubos, Rigao del Sur.
1: Shout out to Evelyn Toledano watching from Cagayan de Oro City.
0: At Arlene, kaniadto na sa radio ko, tigpaminawan ni mo. Pero karon perting lipayan ako kay makita na tika sa Facebook. Pero ayon sa paghatag, dasig ka na mo nga tigpaminaw from Elsie Bellacor.
1: Hello to Michelle Carido watching from Butuan City. Paborito namo na paminawon imong programa diri.
0: Ayan. From Carmela Rosales, hello sa tanan, never missing an episode. Thank you. Watching live straight from Carmen Bohol.
1: Mayong adlaw sa inyo Ate RCAP Junog DJ Nova watching from Dipolog City, Zamboanga del Norte. Pa shout out sa mo mga silingan nga sige purog tan-aw sa inyong live. Lanog kaayo ang volume sa ilang speaker, bibo kay basta kamo na jud ang mutingog. From Regina si Osana.
0: From Inday Maris, lahi na ginis Cap June ba? Permiso kwahi ang opinion. Magkapakuta na lang ko usahay kung inani basad ka ni siya kaisog mo desisyon sa tinood na kinabuhi. Kung siya maigo, haha, peace Cap.
1: Peace Cap. From okay. Romel Trinidad, maog yun ni akong kalingawan sa radyo sa una. Samot na karon kay makita na tamog live sa FB o YouTube. Ate Arlene, pa-shoutouts na ng Sukintig. Paminaw ninyo diri sa barangay Hasaan, Misamis Oriental. Daghan kaayo minag atang ninyo diri kada adlaw.
0: From Sheila Dimapilis, good afternoon Ate R, DJ Nova Cap June. Good vibes lang for me. Tuning in right now from Toril, Davao City. Ayan.
1: Maayong udto diha Ate Arlene, nagtanaw mi ninyo karon gikan diri sa Manolo for Teach Bukidnon. Paki-greet sa kumaka kauban silang Marjorie ug Sheena Lu Suki, kayo mi sa inyong programa matag udto from Cathy Dagupion.
0: Dili gid ko masipiat makasapon sa inyong live kada human pa ni udto. Relaxing now while watching your live here in Anda, Bohol from TC Ocampo.
1: Hi Ate Arlene, greetings from Hagna, Bohol. Timing kayo nga naka-open ko sa YouTube na abdan ako inyong discussion karon from Arlita Salvador.
0: From Nena Makaraig, hi Ate Arlene, maing hapon. Tutok remi sa inyong mga hisgutan ng diri sa Pagadaan City sa Buanga del Sur.
1: Murag kontragyod permi ang opinion ni Cap John Pildi, nagyod mo og mag-English na siya. Or magpalaban sa Bible. Maupod siguro na ang makalingaw kay naagilain nga perspective from Rubilin Abaday, di ba?
0: Basta mag-English
1: or magkananay mga bersikulo, badaya na tamakulba.
2: Shout out kang Indak Budak. Indak Budak. Ogsi Ogak na naminaw sa pagkakaroon.
0: Kuya, Indak Budak. Kuya, huwag nga lang. Indak Bugak og Udak.
2: Indak Bugak kagsi Undak.
0: Pero na sa kong binata ba, yung anak si Ina,
2: Indak
0: si
2: Bugak
0: si
2: Budak.
0: Okay, DJ Nobs, unsay mo hanggang final nga advice para kay Rita?
1: Rita, para nako, no, kinahanglan natong timan-an ba nga, maski nun sa atong buhaton sa kinabuhi, maski nun sa atong trabaho, maski nun sa ato ang pagdala sa atong kaugalingon, nagi mga judgment around, no? Bisan asa nagi mga judgerist ba sa atong kinabuhi, nga mga sila'y nasayod sa kung unsay dagan sa atong kinabuhi.
0: Correct.
1: So, maski unsa, munay mong kanabitong i-accept sa mong kaugalingon nga, dili ka dapat magpa-apekto anak kay. Again, no, miskan pa kung sa mong buhaton, maayo man or dili, na agyoy mang discriminate sa imo.
0: Correct.
1: Though, sad to say nga sa ing-aning sitwasyon ni mo, no, kanang di ginatumalikilabi na kita mga Pilipino, grabe kita ka mga

0: kwan ba kanang ang atong culture is conservative, that's why expected na sa tua nga ang pamilya mo kontra kay lagi nga na imo ang gipili nga trabaho kay sa laing nasod ma accepted man ni siya, wala man sila L ana kay kanang formal man ang trabaho para sa ilaha. So again, Rita, no, lisod man apan ang importante ra gyud nimong lantawon kay si Franco, kay si Franco gani wala kagikaulaw gani kanang gipaila-ila ka sa tanan nga walay pag kanang pag-conceal sa kunsay imo ang kagahapon. So kana palandaan ako na nga factor nga genuine gyud ang pagbati, no, genuine gyud ang pagigugma sa imo. So dili siya angay sa sayangan, tuod man mahadlok gyud ka, no, mahadlok gyud ka basin taman ra ni karunya, basin sa sunod mabiyaan ra gihapon ka. Pero para manggood nato, di ta makabalog, di nato testingan, risgo manggihapon ni siya do. Pero sa karon mo na importante gyud ang atong lantawon is unsay naa karon, dili ta magpalabi huna-huna sa kung unsay ugma kayo pa naabot. Ang importante karon nga gipili ka ni Franco, ginapaglaban ka ni Franco. So as long as ginapaglaban ka ni Franco, ipaglaban pod siya. Kay lami kayo ang may gugma nga ginapaglaban ninyo ang usag-usa. Maski tod nga regan kay kontra sa inyong palibot, diba? So ug maabot man galing ang panahon nga dili naka or kanang maka-decide si Franco nga di naka ipaglaban, then so be it, at least ikaw wala kay pagmahay kay imo pud siyang gipaglaban. So if maabot man galing sa time nga dili na niya kayanon ni ikaw, no, sayod ko nga ligon man ka mga pagkababayi, ayha pa ka mo balik sa kung unsa man imong gusto balikan. So kung unsa man imong gusto nga dangatan si mohang life, basta as long as ang karon ang imong lantawon, no, ipaglaban si Franco, ayaw pagduha-duha ka ng pamilya, normal lang nga naiingon maski no sao na di nato na ma kung ano din ma-please ang tanan. So ang again, ang pinaka-importante nga opinion nga imong huno-nao nag-imuhang lantawon, ang opinion regyud ni Franco, wa na ilain pa.
1: Ayan.
0: Sa kanunay kini ang inyong DJ Nova the Marites, ang waring ng bayan.
1: And of course, ako to URP professor, Captain.
2: Yes, Rita. Sa akong pagbansay-bansay, sa akong paguna-una, o sa akong paghinuktok, Rita. No?
1: Ginuktokan yun.
2: Ang imong kagahapon, bisag unsao na to, nanay piklat. No? Ang pinakapait anak kay...
0: Magtanan man tanay piklat ng sa kagahapon ka.
2: Ang pinakapait anak kay nahimo ni Mug customer ang uyuan ni Franco. No? Para nako kanang ayaw nagsulod ana, apahawa na ana nga relasyon tungod kay karon palang daan gubot na niya kanang maluoy na ka sa inahan ni Franco. Kung nahigugmagid ka, nahigugmagid kag ayo kang Franco, ayaw ipaabot sa punto nga si Franco mamili sa inyo ang duha. Batok ni Moog sa inahan niya.
1: Lahi man ang gugmas inahan.
0: Hindi man ang pwede papiliyon. Kaya lahi gina.
1: Lahi ang gugmas inahan. Lahi ang gugmas
2: sa kuya. Dapat hindi papiliyon. Pero karoon pa man lang good, Rita. Kanang ang inahan ni Franco, nakita na ako, prosigido kayo. Prosigido kayo kay...
1: Magulag sila.
2: Kanang... Dito lagi sa nabikil yun. Sa kanang...
1: Nahimong customer yan.
2: Nahimong customer ang igsoon sa inahan ni Franco. Niya masabdan yun ato na, Rita. Musugot yung sa dili. Kanang dagapag lalaki. Mamili, akong ika-advise ni mo, mamili kag lalaki nga kanang why obligasyon, why inahan niya masuko, why uyuan niya nga nahimo ni mong customer, walay asawa, no? Sa laktod pa, Rita, susama ka na ko. Nga ni nga kaning klase nga pagkatao nga walay kabilingan sa kinabuhi. Mamili kag pareha nga na.
1: No,
2: kanang
0: maoba.
2: Walay dakiki alam ba.
1: Okay lang gid siya, no?
2: Sa gihapon kini si Kuya Cap, ingon dili ko gwapo, dili pud ko pangit, pero isa lang ko ba siguro. Mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong polyp akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos gamay, ning kiyos hantud karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule UED ug kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nansiba nga gigamot ni mo akong mga sakit. Mapasalamat juga ko.
6: To si Luisa Mercado de la Peña. Taga Nasipit.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
7: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. dugay na kong gamintin sa non-slenement oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas kung kay mo ay akong gamintin. Salamat sa product sa non-slenement oil. Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
8: Nandung ako sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay sa ikuang kwas. Kaya na-tultrasound mo ko sa medical, na yung ikuang nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Kaya yung isaka yung kondisyon, nilanto na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan namang kayo pilahan ko, on ni pangayuan po niya gutsin pa. Kaunom na po katawari katiter. Nakuha na po mga, nakuha naman ko kay ako ang ihe, magawas man sa akong ginatawa nga, buhit yung dugo. Nagamit ko ikan sa kuan o itong 2019 ini 2019 nagamit ko Punyo 20 dayong gitauran ko katiter kay ditong ko doktor di ayawan ko katiter 18 sige na kog tumarog yung ed salamat po ko sa Ginoo mga kay sa usa na ko kakinsinang tumar pagibot nalipay mo ko kay wala namang ko kabalikig taod.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nuns.
1: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagasalamat kanimo DJ Nova. Thank you, Cap June. And of course, Rita, salamat sa imo pagpadangat imo suwatang paning atong tulumanon. Alang ka na ako. Kinahanglan nga makig heart-to-heart talk ka kang Franco. Kinahanglan na may bawpod siya sa mga gihimo sa iyang mama. Dili ni mo dauton iyang mama. Kung dili imong prangkahan nga dili og dili ka dawat sa iyang mama. And unsa inyo ang kinabuhi sa maabot ko ning ana ang sitwasyon nga imong kung iyang pamilya, ang pamilya ni Franco supak kanimo. Para nako, ikaw ang nanag-iya sa imong kasing-kasing, si Franco ang nanag-iya sa imong kasing-kasing, o walay bisan kinsa nga makabuot ana kung kinsa ipitik ini. Pero sahay, lisod ipaglaban ang usa ka sitwasyon nga kabalo ka. Nalisod kayo daugon. Apan kung sa imong tanaw, kaya pa nimong antuson, kaya pa nimong ipaglaban, why not? Way daotan nga makiguban ka kang Franco kay wa kay giapakan nga mga tao. Nahigugma ka lang. Apan again, naluoy ko nimo. What if di ka undangan sa iyang mama? Kung sa iyong kinabuhi, kung magsigig hangyo iyang mama nga pabulagan yung anak kay di kanya dawat. Kaya pa ba nimo hangtod sa hangtod nga gubot imong kinabuhi? Again, pilia ang kinabuhi nga magmalipayan ka, ang kinabuhi nga way samok, ang kinabuhi nga maangko ni mo imong kalinaw. Remember, bata ka pa, daghan na kag naagian, bata ka pa, daghan na kag mga pag-antos. And I hope this time ikaw mo desisyon sa mong kaugalingon nga bisag unsa imo desisyon, dili nimo pagamahayan. Thank you Rita sa imo papadangat imo suwat tampo. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Pwede stand back karoon taon-taon alas sa itong Health Education Program with Doc John Paul Diasis. Og musunod gila yun, ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon Menezes. Salamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
9: Ang akong gibati gud nang usahay ang akong bitimo taka gud gusto gusto nga maghinsin ko kay mga para sa ibang nga gatalison sa butika kay nadlok ko dito so pagpaminaw aning sa sincerely at si Arlen dagan man kay og mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila so akong gi try na sa capsule og UAID akong gitari so muna kini ang gininsin ug dagan gyud sa salamat lang at si Arlen sa iyang plada so kundi na diyan no set ang kayo ko diri sa Purok Don yes poblasyon Kidawi Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
1: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay o manginabuhi pagyod. So, dili malikayan nga pagagabi eh, ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Element Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior na gumagamit sa Nans Element Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
11: About po sa self-care, may disminuryahon po kayo. Pag may nang kuwan, kusog din siya, din naman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan, magkusaon na sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matres niya, muna akong gitake for one way, kaluoy sa Ginoo, pagpotro na ako ganto sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
1: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Og siyempre, alas sa itong Healthy Education Program ning Adlang Huwebes. Kao ba na to? Siyempre, Dr. John Paul de Asis. Dr. John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome, welcome again sa ito ang Non-Self Education Program.
0: Ayan. Thank you so much sa mitambong kagahapon sa Kinapawan sa Poblasyon Gym. Barangay Poblasyon Kinapawan. Karo adlaw makahabol pa muha sa Bansalan LSB Hotel via Cruz Street, Bansalan Davao del Sur. October 9, Coronadal sa City Mall Event Center. Sabay City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City, South Cotabato. October 10 sa Jensa sa Barangay South Gym in front of Public Market. Inamdibi atong NAS Medical Mission, libreng check-up, libreng masahe, libreng mga products, no? Doon ay mga products ngayon at mga giveaways sa NAS products. And of course, ang iyong mga entry pwedeng ma-appeal sa atong NAS Million Bonanza Season 7. Diyan karong December 23 na ang atong grand draw. Kinsa ka mo daog og tag 1 million pesos isa sa Visayas and isa sa Mindanao and lain pa nga tag 50 mil pesos na pulo sa Visayas and na pulo sa Mindanao. Og syempre alang sa inyo mabangutan na text lamang sa atong text line 0917-159-5812. Tapos mo na ako 0917-159-5812. Ate Arlene, ako si Mosette Villar, taga Sapa, Lubok, Aurora, Sambuanga del Sur. Na-addict, nagigupaminaw sa imong programa, ate. Abi mo, may gamit ko non-herbal capsule kada adlaw gyud. Kaya sukad sa akong paggamit, normal na ang akong blood pressure. Wala na magsigbanhod akong tangkugo. Hasta akong mama, Ate R. May gamit og non-herbal capsule, og non-coffee. Dako kayo ang akong pasalamat sa inyong produkto kay akong mama makatulog na og tarong magabi. Ayan.
1: Yes, no? Mga kadans, ang non-herbal capsule, dako kayo katabang, no?
0: Kanang pamanhod bitaw, Dok. Usa na siya kay, sometimes, kanang bation po na, nako, Dok. Kanang pabanhod sa liog. Usa na siya, Dok.
1: Sometimes, resulta siya sa
0: overwork.
1: Sa atong mga nerves or sa atong mga ligaments sa liog or ginatawag nato ni siya og mga cervical nerves. Uh-huh. Sometimes sa sobrang hago nato, sobrang kapoy, sobrang dungo-dungo bitaw nato, sometimes nagkakaroon ng disalignment or maipit yung mga nerves nato or sometimes nagkakaroon siya ng mga panuhot.
0: Okay.
1: Or nagkakaroon ng mga lactic acid. Muna siya, when that time na nagkaroon ng mga panuhot, lactic acid, or medyo na disaligned siya mga kanans, magkaroon manguna siya or muhubag na siya.
0: Mm-mm.
1: Paghubag ana niya, muna din ito, ma-feel ni mo yung banhod.
0: Okay.
1: Or puy-puy na dayon ng imong abaga.
0: Mm-hmm.
1: Then sometimes, maupo niya ang hinungdan, nga nung mutaas ang ato ang blood pressure mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: O maupo ni hinungdan, nga nung mulabad atong ulo, parang kalipungon kita, or dali kita luyahan mga kanans. So mas nindot po mga kanans, kung nakasinati ka ni, kuha ka og non-slinement oil din ihaplas kini sa imuhang liog. Kung naamoy ka ila, nakahibalo na mo therapy, mas nindot pod ipa-chirotherapy ni siya mga kanans or ipahilot kumbaga mga kanans. Dapat ma-plaster siya in the normal position niya mga kanans. Then matagabi, ayo kalimti, haplasi kini og non-slinement oil para dili siya mabugnawan or para dili siya mapanuhutan mga kanans. And then non-herbal capsule dako kay katabang para makontrol ang ato ang blood pressure and then ma-relax ang ato ang mga nerves lalo na katong naipit sa ato ang tangkugo mga kanans and then makatabang po din siya para yung cholesterol nato yung sugar nato is makontrol siya mga kanans at the same time matabang siya para sa pagpalig-on sa ato ang mga kaugatan. So pwede imnon ang NANS herbal capsule 1 capsule 3 times a day ang pag-inom sulod ba sa 15 kaadlaw or sulod ba sa 30 days mga kanans.
0: Dok, paapas nga pangutanap kana bang arthritis dili lang sa TL kung dili apil po sa mga kamot kay kanang mga kamot ka sakit ilihok?
1: Yes.
0: Arthritis ba gihapon na siya, Doc?
1: Oh, yes. Arthritis gihapon siya.
0: Uric acid gihapon.
1: Uric acid siya ang maka-trigger. Nga ano, dali muhubag yung
0: mga kamot.
1: Yung mga kasukasuhan nato.
0: Mm.
1: So, mas common nato na ibawaan yung ginatawag nato na mga arthritis. So, arthritis maulik ni sa atong mga kulamag ko, sa atong kamot or sa atong tiil.
0: Kanyang kuyamoy.
1: Oh, kulamoy. Naglahi-lahi lang silag pangalan kay tungod lahi po ang pangalan sa matag join or sa atong mga kasukasuhan. Like, dire sa ato ang spinal cord. Nagkaroon tayo naging tawag nato na mga osteoporosis.
0: So, mag-gihapon na siya?
1: Yes.
0: Arthritis nag-gihapon na?
1: Osteoporosis, pagluya siya.
0: Aha.
1: So, mauna tawag na nato mga rheumatism. Family lang dayon siya sa rheumatism. Then sa ato ang mga ribs, mauna po naging tawag nato na mga costochondritis.
0: Mm-hmm.
1: So, kung baga ribs, gihapon, pero still, the same gihapon, family gapon siya sa
0: arthritis.
1: Arthritis. So uh-huh. in general, gi-category lang siya o mga rheumatism.
0: Uh-huh.
1: And yun, mabawaan lang din yung mga specific kung unsa yung mga affected ng mga joint. Like sa atong mga tiil or sa atong kamot, mga arthritis. And then, kani sa ato ang sa ribs nato or sa atong mga bukog sa atong dughan, mga kanans, muna ang ginatawag po nato na mga costochondritis, mga kanans.
0: Mm.
1: So, mga ito mga kanans, no, still, pareha lang sila, naglahi-lahi lang sila sa positioning or sa pangalan sa joint, mga kanans. Pero still the same na mga panakit sa mga kasukasuan or mga panakit sa ato ang mga kabukugan. So, kung naamoy mga arthritis, rheumatism, or mga osteoarthritis. So, osteoarthritis yung terms pala yung dito sa, katong sa
0: likod.
1: Likod.
0: Mm.
1: So, ginarekomenda ko kung naakaani, ako kayo katabang sa inyo ang pag-inom sa UID Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day para mahupa, mawala yung mga panghubag at the same time, mabungkag ang mga uric acid and then maipagawa sa ato ang panglawas. So, ang pag-inom sa UID, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom. But you must cry.
0: Ate Arlie, ako si Alisa Florentino de Bosora, taga Olutanga, Sambuanga, Sibugay. Nag-take og Nan's Corn Coffee kay alang ka na ko, lami siya gamiton ilabinas buntag. Ako na matikdan nga nindot siya sa panglawas kay huwag na ko atakiha sa ko UTI. Og nga, gimintay na po na ko ang Nan's Herbal Capsule para sa kong goiter. Nakahurot na ko og 21 kabuok. Salamat kay sa Nan's kay medyo niarang-arang dili nahugot akong pamati sa kong liog at yar and doc.
1: Ayan. Yes, attorney. So, sana yung mga problema sa goiter or nagkakaroon man ng hyperthyroidism or hypothyroidism. So, kinita ng mga kanans, nagkaroon ng enlargement. Enlargement sa ato ang thyroid gland. So, depende na lang kung unsa or naabay deficiency sa iyahang thyroid hormones or wala. Or kining sobra or kulang. So, kung sobra siya, mo na ginatawag nato ng mga hyperthyroidism or toxic goiter or sobra yung iodine content sa iyahang lawas. Kung kulang naman, mao ni ang ginatawag nato ng mga hypothyroidism katong sa gawas yung bukol. Okay. When the time na nagkakaroon ka ng enlargement sa imong thyroid, mga kanans, of course, sa imong pagkaon, sa imong pagtulon, sometimes nagkakaroon ka ng discomfort, mga kanans. So, dako kayo katabang ang pag-inom sa Nan's Herba Capsule, kay ang Nan's Herba Capsule na asay ay anti-proliferative properties. So, ibig sabihin, mutabang siya para magpakuyos sa bukol-bukol sa sulod sa ato ang lawas. So, yung pagdako sa atong goiter, still bukol pa rin siya, mga kanans. So, nagkaroon siya ng abnormal enlargement sa ato ang thyroid cell. So, kinahanglan na ito, tagaan na ito siya og mga anti-proliferative properties, pangpa-stop sa iyahang bukol. Sa, kumbaga, dili siya, mudako yung bukol niya. So, ang pag-inom sa NANS, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom. Then, kung gasakit siya, gahubag na siya, mga kanans, na nakay mga feel ng mga discomfort, kinarekomendahan ko na sabayan sa pag-inom sa UID Herba Capsule para ma-stop yung pamamaga sa sulod sa imuhang thyroid. Pati yung bukol ni mo, mga kanans, mas mukuyos dayon siya. Kaya sometimes yung pag-enlarge sa bukol, mas nidako siya kay tungod gisabayan siya sa paghubag or inflammation. So, kinahanglan, mawala yung panghubag sa imuhang bukol sa imuhang thyroid. So, mukha ito, no, na ginarekomendan ko na sabayan sa pag-inom sa UID Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom.
0: Igong oras sa atong Health Education Program ni Adlang Huwebes, hangtod na lamang og mapuhon sa mga tagnag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS og UAID, ang pinaka-effective combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: Ah. And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nan's Herba Capsule.
0: Kaya yes.
1: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos common na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Na mura, dili na siya baguhanon, baka nang na yung mga bukol, na yung mga tumor, na yung mga cyst, na yung mga cancer. So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang non-herbal capsule. Karon ang non-herbal capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule. Yes. Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga pamat, anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikan sa estudyante bangon kay lolo og lola, remind capsule og para sa atong mga kabataan natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit pangpatangkad pag kini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits sa atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
1: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga
0: kanans. And syempre ang atong nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, nans eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops.
3: Nagagamit po NANS Eye Drops. Ang maupunti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayaw gadiya ang sambul-sambul o aksan na gadiya ang panglantaw o epektibo gadiya ang produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
1: Kini si Dr. John Paul De Asis for Healthy, Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
6: Feel the music, Star Radio! oras sa Star Radio. Las 2:53.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Aniya na ang makalinaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, aniya na ang founder sa mga kurimaw.
0: Ayaw!

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga kurimaw. Welcome na sab diri sa tuang programang Balong Daguri. Kumusta oga mga naot lang ta? Kakaro adlaw na amo sa kadasig kakondisyon sa panlawas. Adlaw karo Huwebes, October 8, 2026 mga kurimaw. Oy, atong tigmo, 3,200 na. Giduot ang way porol na pikas ang flood control. Way bastos ay tay. O na ang ligaw-ligaw na webe. Og paabot na may galang duha para makompleto. Og paabot na sa may galang itong gandam karadlawang ha. Nasa jod bag kamong.

Okay, padayo ito may gala. Diristo ang pagpanaguban. Bahala ka kasi nag-umulin. Ayaw! Ha? Bahala.

0: Ako ang tubag. Kay taga Sibiko na long. Nagdaod og war sa poste gi Canyarol Salvacion. Subida Sing Sing. Agorones Balamban Cebu. Ang Sibiko is Cebu Electric Cooperative. Kamusta siya? Tubag na ko long kay nagmasa og semento para buhos. Rolly Salvacion Gapon. Sing Sing Gapon. Taga Sing Sing. Ag akong tubag long kay Kampana gikan ni Rolly Salvacion. Subida Sing Sing Gorones Balamban Cebu. Computer. Tubag na ko long kay Tibak sa Bayot. Why na ba na? Saturo ba na? Ag lahat pang tubag din eh. Balong ako ang tubag. Pante. Oh, unsa nga pante? Nigihalay mo rag duyan ka. Arang-arang lang to murag sleeveless. Pero kato murag duyan na. Ako ang tubag long ka diaper. Rolly Salvacion, Subida Sing Sing. Aga di abayod. Ang tubag ang nabalong kay napkin. O, basi, tawad-tawad, pantilayan niya. Lang tubag na ko kay... Katamit ng tubag mo mag-advertise. Di na ko na kalusot. Ako tubag lang kay nanginhas na lang. Rolly Salvacion. Aga... Ang akong tubag lang kay Munggos gitunuan pagkalami. Lami ka na role. O niya ka na yung alagbati nga dagko kay buong adahon. Niya odlot din sa kining paliya paska. Pagka naman lagi. Lang tubag kay Litag sa Unggoy. Role Salvacion sa Subida Sing Sing. Loya ning umuring tao ning Unggoy sa... Lang ako tubag kay naglutog adobo kalame kalame kayaw aga terminal sa bus og V here o siya lagi ka naroli o bus ko og V here o siya V here lang tubag na lang kay burger piyoto waay pakit gihapon bay mga kurima. Dengan balong tubag kay kapi or coffee. Hulog-hulog singko. Dayon na video kiyan. Aga di abadyod. Bungas durian gikan ni Rolly Salvacion. Hinog na Rolly. Kayo hinog na itong ablihan ta. Aga di abadyod. Ang tubag lang kay nanindag buwad pinikas nga ang angs uga. Katumbog tong pinikas. Nagkilog baki Bisaya. At napod ay baki nga dili Bisaya. Nag-istorya po mo anay mong baki Bisaya. Aga akong tubag lang nagbuag og lobi gamit ang atsa. Rolly Salvacion, grabe giatsa. Tubag kay Bulanghoy, ginatikan o kamay. Lami agon. Aga. Lang akong tubag kay naligo na lang gikan ni Rolly Salvacion. Yan ang lugod pa. Rolly, ang lugod po ni Rolly. Aga, tubag lang kay nag-inom o tuba, layo sakit doon sa... Aga sudlay sa buhok litos balamban. Ayan. Aga law tubagan na muntik mo kay nagpajikas ni Duboy ng Sigrabo Anoy Computo. Aga law tubagan na sulubog sinilas mapikas man ang kuya mo'y sa tiil lito sa balamban. Aga tubaglong nagpikas og kawayan. Oh, gikan ko agang toto sa mabinay. Nagmama na long ni Duboy si Grabo Adoy. Direto may galas unang pasiyaw. Gikan daw kang Budoy may galas buhol. Ang magdayong balo og tikla. Kanang balong?
1: Day.
0: Og tagaan kag chaslo nga kuan.
1: Unsa?
0: Nga magminyo kag utro papiliun ka.
1: Kisa may pilian day?
0: Letter A ako.
1: Ako anday, B, B, B, ko, B, B.
0: Oh, letter A na mo sa tikla. Letter A ako.
1: Ay, ko anday, B, B, B, B.
0: Budoy, may galas, buhol. Bugoy, kanoy. Diritsog, B, B, B, B, B, B. Aga lang akong tubag anang imuhang digmo. Ang tubag ana malongkay. Super na lo. Undoy sa buhol. Lang tubag kay buaya naasa sapa ni Duboy. O siga buanoy. Aga lang tubag imong digmo kay baboy di asal. Litos Balamban, mo nang gilitson. Oy, porti naman, balatuas, baboy ron, ang sa naman eh. Trismil, makalitson ka naman. Taon na, guwa kay dosimil, jismil, ikalitson. Lang tubag, imuntig mo kay sapa na.

Dayon, unsa man akong tubag idol sakto dili? Amay nga ni mo amay tubag. Lang tubag kay nananggot na lang. Rolly Salvacion, subida sing sing gronis. Balamban Cebu, Piotr. Aga ang tubag taong gituli munang walay purula. Jolene Picore, Talalak Santa Catalina, Negros Alan, ay mga taga Talalak. Ang tubag tigmo taong gabanso o kahoy Diyosa sa Pamplona. Yan. Aga law tubag si muting mong sipar na nga giable sipar sa prul nagoy wa ay pagid dayon lang tubag pamagi sa pagmasa siminto o bas usting sampinit ng bugo kumusta man di usting bugo sibo. Law tubag kay nagtimba sa tabay pagbira may sulod ng tubig. Larita Batad, San Remigio, Cebu. Piotr. Okay, wapag-iapon, masalingan, mga kurima. Law tubag kay nagpala og bas, tiyoy amumunggot sa bugo.

de period. Balong ang tubag. Nagko anang imong tigmo. Kay, asa siya, lang tubag sa imong tigmo kay si Duna o Gabi. Dunay itlog o si Gabi Tay. Roger ng San Remigio. Cebu. Duna o si May itlog si Duna itlog. Agong tubag. Inahan nagpatutoy og bata kay gihubo ang bra mao nay wipe roll og ang tutoy mo ay flood control. Roger San Remigio Cebu. Dayon lang akong atubag anang imuhang tigmo elevator kay Nick Dorfish. Nick Dorfish button pikas ang pultahan elevator Ponsing Ming Lanilla, Cebu. Ay, kumusta man niya, Ponsing? Asa may Ming Lanilla? Akong tubag, nagpanit og saging Elvin ang Kalapi. Ay, kumusta mga taga? Mataga Kalapi. Og long tubag, kahoy nga truso, giduot sa Banswan. Gibanso aron mapikas, dumikais. Asa may Buhol. Ayan, dayon long tubag, elevator na long. Rolando Binagatan Santo Niño San Jose Negros Oriental. Kumusta dia? Kumusta man ninyo tanan? Dayon na Long Pedro Nilong taga Cantabaco Toledo City Cebu. Akong tubag kay Gunting nagpapilong kay Mapikas. Pedro Nilong taga Cantabaco kay Salinabay. Pikasyon ko ng tabako. Ay, Pedro. Adya ko na ka na, Pedro. Mabla ka na, Pedro. Lang tubag analong ka.

0: O, cutter. Cutter kuno sa kalsada, kailaman ang iduot ang cutter. Dayon, magisi din ang kalsada kailag. Butangan o ispalto. Ah, para. Onsan ni? Buta ispalto para lin sa tunga. Alin niya tiyali ni? Pedro Bilila. Cantabaco, Toledo City, Cebu. Aga balong. Tao nga mangihi, gigunitan ang handle sa zipper. O tao nga nangihi man eh. Aga, law akong tubag, elevator nga po. Di, bagayot. Nagdahi o nagsourcing sa ang gimanumano nga gigamit nga dagom. Og alondres nga dos panapton nga napikas og nagisi irik si Katuna Cebu computer wap aga po wap aja po mga mau lang tubag kay likater likater ikan daw kang kurimaw sa naga ayan og lang akong tubag tigmo taong nagchinso og kahoy Johnny Calibo ni sa Sikihur Computer Wap Agamon Lang tumag pitaka gisod sa bulsa Tim-tim sa Cebu Ayan Og Lang tumag kay Sampot Kuyot Computer Wap aga po ng sligan, dito may galas line pang pasiaw. Pasiaw, gikan daw may galagang upoy. Kanlaon ni Grosso.
1: Kanang tikla. Bibitaw ni mo, day. Karas kita ka, day. Naibog sa imo og maayo, day. Unya, galing kay mauaw lang ko kay pangit manggugka.
2: Ay sus, ni mo balong. Way gibuhat nga pangit ang ginuulong. Ang binuhat sa ginuo, puros gwapo-gwapa.
1: Mamabaso gwapo, lugar ko.
2: Amot lang, kaya di mabog ko ginuo po.
1: Ang nagbuhat sa mga gwapo-gwapa kaya ang ginuo man. Amot ng umanda, kaysa kaya nagbuhat ilalim. Mga hinampakan ha.
2: Bawal lang
1: Ambot lang, kaya di man po ko ginong opat
0: Okay, padayon itong saligan Dari sa tuang Pag panaguman Balong akong tubag Anang imuhang digmo kay Ang tubag ana balong kay Nagkagod og lubi Soy-soy ko na may galas, Bohol. Kumusta man, mga taga Bohol? Yuto! Og ikaduhang lingaw-lingaw, uno. Number one. Og balaw akong tubag. Anang. Okay, tubag na kulong anang imuhang tigmo. tubag na kulong anang imuhang tigmo kay... Kandado o susi. O gikan ko na may galag kang may-may sa buhon. Wap. Pag-iabot. Aga akong tubag balong. Anang tigmo ni mo ka. Onsani. Ayan, tubag na kulong sa imong tigmo. Okay, tubag na kulong anang imuhang digmo kay Doorbell Mayet sa Dumaguete Kumusta mga taga Dumaguete? Pultahan Mumoy sa Sikihor Kumusta mga Sikihor mo eh? Agalong akong tubag Anang digmo ni mo kay Remote

Dig mo gay. Okay, tubag na kolong sa imong tigmo. Switch on, switch off. Wa ay pagya. Agalo ako. Ato bang sa imong tigmo kay Yahweh sa sakinan. Yeah, pagyod, remote sa drone.

Okay, Chok og Blackbird Balong. Okay, kan daw kay Jing Dumagit. Kumusta man da Jing Dumagit lang nagbuhat og isda. Okay, kan kuno kay Maris sa sikiyo. Computer. Ah, kumusta mataga Sikihor. Deon tubaglong sinina nagisi. Aso may ilok na Yuto. Deon akong tubaglong nagpikas og nang ka computer. Lang bata gituli o gikan daw kang an-an sa buhon. Wa ay paghihapon. Wa paghihapon o ang akong tumaglong manok gitari napikas. Napikas na duha lugar. O pagpunis sa kweme ayaw po ni tabay kay magtabangan na ron nila. Naduha naman sila. So kuha na pikas yung manok na duha. Gipunin sa krimi, gipatusin. Ay, mo manghihilab dyan.

pag-ipon, mas ligat. Balong, ako ang tubag anang imuhan. Atig mo. Ang tubag anang balong kay... Botong.

awa paghihapoy nagkasagto og tubag og long ang ahong tubag ana kay galamay og gikan daw kang tunyos buho hagna. Kumusta mga taga-hagna buho? Jagna buho. Og balong ako ang tubag anang imo ang tigmo kay nag-add-add og bali saging jilin sa buho. Uwa ay pagi. Okay, dito Miguel, last line pang pasihaw.

0: Gitti. Balong.
1: Tay.
0: O, na isda diri. Ang na ikwarta diri pagpalit og isda sa merkado ha, sa kilo.
1: O, tay. O, sa pang isda, atay.
0: Kadang isda sa batok ay kinahan kay ko, na.
1: O, tay.
0: Pag uli na. Oh, gagamay ba na isa kilo?
1: Ay, isda sa bato ba yata? Mura po ang kabalo.
0: Kung sa, bugat mo ng bato.
1: Timbangay ng bato, di ba kay?
0: Bugat kayo na. Ako ba, di kumutuan ng isda sa bato ba? Mas mutuo ba kung iyong tubo sa bato? Kita pa ko. Pero isda nga nasa bato. Wati sa bato, tuog yun. Kaya nag-ugab ni mo sa bato, nang wati ila. O, kanang tubo sa bato. Lang akong tubag anang imuhang digmo. Ayan. Akong tubag long sa imong digmo, kay onsan eh. Yan, tubag long sa imong digmo, kay si Sarian Computo. Balong yan lagi. Nilagyan na si Sarian. Balong yan.

0: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati doon ko ng isahay, ang akong bipi mo, kaka doon, hindi ko gusto nga mag-mention ko kay mga para sa hiblag nga gasaliton sa butika kay nadlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan magkayo.

0: mga sistema ni nga nangaayo sila kay high blood sila. So akong gi-prayat ng herbal capsule o UAID akong gitari. So muna kini ang gininten o dagdan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So si Dina Adelianosa at kayo ko din sa Purok Do Yes, Poblasin Kidawi Bukidnon.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kini si Doc John Paul De Asis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya ang driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imang performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tayo may gala. Diyos ito ang pagpatagbang. Mga silingan, balag dito silingan. Mga higala, balag dito higala. Lag akong tubag, anong imuhang digmo kay Pusil. Pusil daw ko naman silingan. Og diapayod, ang tubag long kay Puson. Puso on off. Kanang puso on ba? Anong gitawa mo nagpuso on, no? Nga ang sig kapusa anak at tumang ubos-ubos. Oh, gitawa ang sig puso on, pero ang sig kapusa katong nasa ubos. Dog akong ang tubag, anong imuang digmo kay Neil Carter na lang. Gikan ko na kang gikan kang bibing sa buhol. Kumusta man mga taga buhol? Og akong tubag lang. Anang imuhang tigmo? Ang tubag anak kay di na pwede. Yapag yung doorbell na ba yung computer? Katos balo may gala nga mupalit og putumaya. Nang, tagpila man na imong putumaya, nang. Kinitag ba hindi? Mats ba? Jesus man akong kwarta. Tagba hindi manidong. Ay, ingani lang, nang. Masa man? Poto lang akong paliton para Jesus ra. Ayaw na nang maya. Gamay, mabuka ng maya. katong ipintig na kung sa una nga maya may gala na ulo. Sige kong pangita o amandiha. So, natabunan siya bukol. Mas dako pa yung bukol kasi ang lawas. Luya po ng maya. So, din ito na maya. Putangan na uga di as punuan ga maya. Gamaya. Ang tubag na ko, anang. Imuhang digmo. Ang tubag, ana, balongkay. Pultahan. Computer. Pagyod lang, tubag kay kalbasa. Kala, masabasa ang kalbasa. Aga balong, ako ang tubag. Nagpaibot og ngipon. Susing daw sa dumagit. Dayon, akong tubag lang nagkaog sa aking hinug. Atutos bugo. Uwa ay pagigyapon mga kurimaw. Katapos ang ibilis kurimaw numero 8. Number 8. Wadang oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasapuhon sa mga oras og sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Madrid.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na nami anak ko gadauti, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oys, ang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tumod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Week. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: Ito po ay ni Roselyn Mbulanas, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. Mighty
2: sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangosteen na gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, testingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga palatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga classic lasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
10: Pure energy.
0: Agi.
10: Naunsa ka din, ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, gi-stiff neck dasad siguro ko.
10: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
0: Dili, uy. Gikan mangugko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagigugulan, dalang panuhot siguro ni.
10: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Imo na bukong binuangan, ha?
10: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
10: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Daghana ding ingredients ani, no?
10: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
10: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
10: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Dragon Fruit Plus.
11: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Kuan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit. Yan ang lang ka kong paminaw sa kong lawas. Yan ang turming couple. So kanya, nakainom na ko nga. Sige na ko aning inom. Bahay na kayo kong lawas. Galang din ako batyog kakapoy. Kanang sige na lang kung kuanan ni panglaba. Ang limpyo, gana kayo ba sa kwan kaya mawaka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kaya nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kaya maka, kwan sa lawas, makabagsik.
9: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
12: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
13: Oh la la.

0: kondisyong sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Paminaw na ang testimonya sa Memo Smart Capsule.
4: Ako si Alcer Junior Nudalo, nag-eskwela sa Valencia, sir. I'm 20 years old. Limtanan ko niya, dugay ko makasabot sa klase. Niya karon pag-tik na ko nining Memo Smart Capsule, ipamatig yun ako nga kini, doon nag-i-albiyo. Nindot ang pagkatulog, o dili na limtanon, o gana po ng akong kaon. Nindot yun siya gamiton, sir. Dako ni gikatabang para sa ito ang mga limtanon, especially sa mga estudyante, o mga trabahante po.
3: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mabalik sa mga butika.
5: Pada si Divine Faith de Rondo Sanoria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervic Care. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba ito administration? Masigiro, sakit akong kusunbaway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, ay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Dako akong pasalamat sa Cervic Care.
6: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Junior Streets, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
9: White Nights Dumaguete Pension House
8: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Mission Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: White Knights Dumaguete Pension House.
10: Star Radio.
11: Oras sa Star Radio. Alas 3:46.
12: Uy, do! Kanusa makanabot to?
13: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
12: Iyay ka, so na karun, natay pang latay sa alamre, ani Ron.
13: Wala na dong kay dugay na kuriundang ng bisyo, ha?
12: Uy, manong undang mga? Ano ka? Sina ka?
13: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga iligal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikano ha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuuswagon o dili peligro po yan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, Magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
12: Bitaw do no, salamat sa imong tambag do. Kuyugip lamang ko do, manula na lang tag table tennis dito do, kaysa magkadik-adik ta.
13: Unda nga, ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo, ug sa nasod na nunay ra. No to drugs, yes to sports.
14: Kining maong bahinumdum, gihapod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uka Dragon Mel Galios.
5: Visayas ug Mindanao. Welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlawa. So atong ipadayon Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw, okay. And finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
6: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no? At isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme, mga suking tigpaminaw. Nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga suking tigpaminaw. Mao pud ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga suking tigpaminaw and erectile improvement mga suking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga suking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakian, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hard Max Extreme mga suking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakian nga adunay mga problema mga suking tigpaminaw. Ang aduna usab na usab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga suking tigpaminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga suking tigpaminaw and additional mga suking tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga suki nako nga tigpaminaw, kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga suking tigpaminaw, madako pod siya tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga suking tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga suking tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no? Unsa pa kaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga suking tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga suking tigpaminaw sa Hard Max Extreme mga suking tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga suking tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mister, no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape nga bag-o na tong produkto mga suking tigpaminaw madungog ninyo. Oh, mapapalit usab sa nagkanayang butika o farmasya do lamang sa inyong mga lugar.
5: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat na usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
6: Mm-hmm.
5: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
6: Yes.
5: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
6: Okay.
5: Sa taas na gyud nga panahon o gabi sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
6: Kun yes.
5: ED, Doc, o base sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
6: yes.
5: o kababainhan.
6: Mm-hmm.
5: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
6: Yes.
5: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot, available na ron sa market.
6: Okay.
5: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, and of course available na sa tanang branch sa St. Teresa Pharmacy. Available na, mga suking tigpaminaw, palit na kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta naka-star, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
9: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat!
9: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 4:03.
10: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
11: Let's get ridiculous!
10: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
12: Yo! Hudyaka sa kahangina na usab nga kahudyaka. I welcome na usab sa itong programa, ha? Naa na po si Lady Antonia magsaba-saba sa inyo mga takna. Sa inyo mga gipang-takang. Sa inyo hang mga unsay gipang-buhat diya karon. Magsaba-saba na po ng hudyaka sa kahangina. Ubanin na po ko ninyo mga kahudyaka ha, sa usa ka oras ug tunga nga programa. Sa itong mga kaubanan diya karon nga nagahikay na sa ilahang panudan. Kamulo nagdigamo mga kaudyaka, shoutout diya ka na itong tanan. Shoutout po sa tanan natong mga okay, igsuunan diha itong mga kahanginon nga kamulo naglanog-lanog sila mga radio. Kumusta mo diyang tanan mga kaudyaka? Labi na gitong mga kamulo na og pauli silang tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Ang uban kay papaingon pa silahang mga tagsa-tagsa ka mga dinasyon. Destinasyon di ay, dinasyon naman. Ang uban po mga kaudyaka kay kamulo pa ng huyab, kay mupay pagmata. Ang uban po mga kaudyaka kay murag ayha pag yun mga kaudyaka nga kuan. O ayha pa nakadungog aning ato ang programang Hudyakas Kahangina. Sa ato mga chikiting! Nga grabe na gidin taong kay Eki ay bisang wak pag yun nagsugod atong sonata. Grabe naman ni, oy. Wak pag yun nagsugod atong sonata, nag-kiay naman, gihimo na mag-dance music atong yaw-yaw. Oga, syempre po, sa tuang mga nagamit sa itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, shout out dyan kaninyo. Pwede kaninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka. Naman tayo numero mga ka-udyaka. Di ko man ihikaw sa inyo ha, bahalag usara ni ka-numero. Daghan kay mo diha nga mo. Motek. Pwede kaninyo ikuan ha, i-shout out inyong mahinigugmang. Hantod karon di ninyo mapanganlan. Okay, mura siguro maulaw, siguro ikaulaw, siguro yung ngalan sa inyong ginikana, no? Kaya di magin yung mga, kung i-greet ninyo, ang mas unahon pa man ninyong nagtongko o nag... nagsulira pang mata kaysa i-greet ang ngalan. Ginalang, oy. Oy, padangat ninyo inyuhang pa... Kuan, mga kaudyaka. Inyong pa-joke time o pa... kanang... o pa-shout out o pa-udyaka. Namantay numero, mga kaudyaka. E-text ninyo ang 0997-765-9923. Mauna ang ato ang... o numero sa udyakas kanginan, mga kaudyaka, ha? Naman po yung numero sa Nature's Gift Marketing Corporation sa katong gusto bitaw, mga kaudyaka, nga direct na gid nga maka-text. Oh, pwede ra po i-text ninyo ang 0917-177-4360. Mauna ang monitor sa Nature's, muna ang numero sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ay, panihapon, pamahaw, paniudto, pangapi, pangisna, kung unsa pa inyuhang padiha, mga kaudyaka. Panohot, pamaol, pasakit, kung unsa man ang panga inyong naagian karon, ay mong kabalaka kay naa mo abag sa tuang Panginang Lanon. Ang mga produktos Nature's Gift Marketing Corporation. Shoutout sa itong mga lulog-lula, ha, nga. Ilan lang din taong itanday ang mga radyo, mga kaudyaka. De, gyo din taon mo undag, de, makadungog o plastar. Sige, para ni si inyo, cha-cha sa amo, mabalik na po, Lady Antonio.

wa na nakatulog nang isayaw. Ay, shout out din sa ato ang mga kachikiting diya, mga kaudyaka. Haabi ninyo ang ato ang mga kabataan, labi na itong mga nag-edad 2 to 12 years old. Oh, nga prone kaayo sa sige gamit og cellphone, tablet, TV o computer. Oh, na magsakit ang mga mata sa inyong mga anak. Ani ana ang pinakabag-o nato nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga mao ang Nature's Gift Vision Pro kaya Sira for Kids. Balik ko na ako nga Nature's Gift Vision Pro Sira for Kids. Usa ni siya ka supplement kay adunay vitamins, adunay malunggay extract, DHA, lutein, zeaxanthin og zinc para sa dugang nutrisyon og pagatiman sa kahimsog sa mga mata sa inyong mga anak. Nature's Gift Vision Pro Sira for Kids sa mga nangita. Available sa mga parmasya nga naa diya sa inyong mga lugar, mga kaudyaka, ha? Pwede magid kaayo ninyo nga i-avail na siya. Pangutana lang mo diya sa mga parmasya. Nindot kaayo, labi na gid sa mga ginikana nga nagproblema sa ilang mga anak. Ilimitahin po na ninyo ang pagpagamit sa ilaw gadget. Nag-inay time, mga kaudyaka, na time frame, pero di po permi ba? Okay, para rin manakit na ilang mga mata. Na yung mga mata, magod sa mga bata, mga kaudyaka, nga tungo sa environment. Dagan maklase-klase sa mga problema sa mata sa mga bata. Posibleng tungod na sa iyaha bitong lifestyle, mga kaudyaka, ang gipatuyangan na po natong cellphone o mga gadget, tablet, computer, guban pa. Kung ngayon ana, mga kaudyaka, ayaw gid mo galimot sa pagatiman sa ilang mga mata. Wala ipagamit sa Nature's Gift Vision Pro Sira for Kids. Sabi labo sa mga butika. Shoutout ka ninyo, labi na gid Antonia, nagamit, nakatry na gid big produktos Nature's Gift Marketing Corporation. Sama sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, lami yung lasa, Antonia. Nindot pagit kaya ko ang pagkatulog. Onya, tinuod yun nga kung mamahaw ta Antonia o watay pamahaw, nindot di kita daling gutomon. Uy, tinuod na. Kaya kanibitang Nature's Gift the Purple Corn Coffee nga naa sa Nature's Gift Marketing Corporation. O kwan ba siya, mura bito siya alternative nga mura pampamahaw na nimo ba? Pwede ikapulis imong pagpamahaw, pero dili pwede ikapulis imong banak. Depende na imo. Mukhaw naman katig pamahaw, bisang wa imong banat eh. Okay naman kaha. Bitaw ka ni bitaw Nature's Gift Purple Corn Coffee. Taas, magugani siyang antioxidants. Oh, the best kani para sa inyo, halabi na tong mga busy kaayo sa sayong kabuntagon. Ang uban ka din naganagpamahaw sa mga balita karon kanabitaw, mura bitaw, grabing mga balita karon kung imong isgutan ang dito sa unsa may taas man atong itawag ba, taas nasod ba dito sa kauluhan ba, purang kung stress na kay ka pangapisa, gamit ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Unya kung tanaw po taog basketball, mura kaya pong tagma pilde po taaning galakag-lakag sa datong temba. Sabayan nato og kape. O nabadsat ka kay bate kay imong kape. Sama ni nga kape ay. Sama ni nga. Mupay pait atong kinabuhi. Perti pa ning pait ang kape. Sige na laman taog. Dagdog-dog-dog og kasing-kasing ane. Di pata ka ginawa ani nga kape. Problemado pata. Murag atong pananlaw sa mga tao. Murag mag atong ipangutangan. Kulba-kulbaan man ta. Gapalpitate pag yan. Nailisin na inyong kape, mga kaudyaka. Uy, anong ako maning i-mention sa inyo para makabalo mo? Nga naatay Nature's Gift Purple Corn Coffee. Protektado imong lawas. Kape pa lang ka na. Pero grabe na ang gibuhat sa imong kalawasan. Giprotektahan, gisuportahan na imong kasing-kasing atay, kidney, nerves. O niya, di pa siya ordinaryong kape kay dapat yun siya mangustin nga natural anti-inflammatory. Kung na magaling hubag si mong lawas, di, yun na muda yung kahubag. Bahalag, ikaw nalang nagpabiling hubag. Laliman mo, anay nana, na nga grabe na nga kape ng Nature's Gift Purple Corn Coffee. Tagpila din na Antonia, be, mapalit na lang may ana, be. Sige, ramang kang endorse, ana. Ay, salamat, ha? Pasalamat ko kay para raman po na si imong kaayuhan. Mura kung imong asawa ba nga gayaw-yaw pirmi para si imong kaayuhan, di ba kita mga asawa sige raman tagyaw-yaw. O siya baka nga para man si imong kaayuhan akong gayaw-yaw. Hilam niya para si kaayuhan, kaayuhan o kagubaan sa kong dalungan. Ba? Agpila, 35 pirsa siya. Asa mapalit sa tag nagkadayang mga parmasya nga nasa inyong lugar. O inana na siya siya rin, supporta pagkita sa imong gut health.
Oh, regular bowel movement. Oh, asa makaana oy, dagan be kay problema do kan makakulon cancer be ning mga tawo mga kadyaka nga dili mag tonong sa pagbawas. Kusog kay mukaon unya tag-usa ka bulan aya mo bawas, daun sa day ka. Charlene Agangang, Dias Nubataan, shout out daw for Balmadres. Ingon man ni hawak mo ang beach. Ah, grabe ngalan niya sa FB, oh. Hawak mo ang beach. Watching live in Karkar City, Cebu. Dagan siguro sa kyanan niya sa Karkar ba? Request kog song Macarena. One makato, makati ka Macarena. Cherry cherry lady, ay Macarena. And yeah, syempre po, aside sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, naa po tayo produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, kaning gitawag nga Nerve Flex Capsule. Para asa man eh, para ni mo na makakayugat. Nakayugat, wala. Mubati ka kahawis ay mulawas usahay, dili. Mubati paminho, dili. Laga kadunggan, lagi na ako yung tingog, bisanara mo. Kakadunggal, lagi na ako inyong tubag, bisanara mo diha. Otro, gani ha? Kapag haway mong lawas, dili. Oh. O sahay, kakabantayan imo nga gaungot ang imuhang parte sa imuhang mga kabukugan. Oh, hala. Hala, matingala ko, madunggan, lagi na ako inyong tingog diha, nagtubag mo. Lingo-lingo, pagyod ka diha, o, oh, nanyang smile. Kung kanay mong gabati on Fog Nerve Flex Capsule. Okay na, dili na to kanang kinahanglan nga mag una-una pag-unsay gamiton para sa imong discomfort. Dili komportable nga mga kasakit nga imong kabatyagan. No, mag-antos man ta mga kaudyaka ba? O mayingon ta mga usay mga kaudyaka ba nga huy na unsa, nga antos man ko nga na, pwede man nina ko tambalan. Tinood, anong antoson man imong kasakit? Galamian kas kasakit di ay. Ang uban, di pag yun mutugan kung nasa lagi bati. Okay, rag feelings, gugma, kay murag maulaw man po natong itugan tanan. No? Pero kung lagi kay gibati is panglawas, itugan, muingon maguna usahay ang labi ng mga ginikanan nato. Mayroon nag, ah, dinala na ako itugan, no, kay. Dinala na ako itugan, no, kay. Mapoblimahan ra sila. Tinood yun na. Dagan mga tao, mga kaudyaka, nga dinalang itugan nilang gibati, mga kaudyaka, nga mga kasakit, tungod kay, dili na siya gusto nga bago pa siya siyang pamilya. Kung sa may mong buhaton. O kung di na mo itugan, paniguro nga maulian ka. O kay masamot nga masakitan ng imong pamilya, kung di na mo tabangan imong kaugalingon nga maulian ka. Munang kung naamang galing kay murag na ikapanusok niya sa imong pamanit nga wa manang head. Okay lang katong motosok o niya nanang head. Masa ko na nga to sa bitaw mga kaudyaka, gamit mo sa Nerve Flex Capsule. Asya vitamin B1, B6, B12. Makatabang sa pagprotektor, pamintin sa mga kahimsog sa paglihok sa mga ugat. Para normal ang imong adlaw, komportable ka. Ana ra maguna mga kaudyaka, kinsa bagoy ganahan nga dili, komportable matag-adlaw siyang kinabuhi. Dapat komportable ka, oy, deserve na nimo nga dapat komportable kasi imong kahimtang karon. O pa'y watay kwarta, di pag kita komportable sa itong lawas. Alain, God. Mag-joke sa ta mga kadyaka, ha? Kaya nanubra na niya akong yaw-yaw. Soko na po ning uban. Shoutout niya kanimo, Antonia. Shoutout niya sa Usami City. Miano Family Extanan, mga Miano. Greetings from Rebecca Miano. Maanas, Medina, Misamis Oriental. Shout out ya kaninyo ha. Shout out dia sa may pangamugan Butuan City kang Jodet Candinga. Kanti

0: kita na lang ko. Kung asa nini mo sila ginapakaon?
1: Asa nga ka ba, anak? Ma'am, kanang puti o kanang ito, ma'am?
0: Ay, kanang puti, sir.
1: Ay, okay. Sa bukid, ma'am, sa bukid.
0: Kanang itom, sir. Asa din na nimo po di pakaon, sir. Duha naman ni sila puti o itom.
1: Sa bukid, gapon, ma'am. Medyo niyamid ang reporter kay pareha ram dahil sa bukid.
0: Sir, nakita ginamo, sir, nga nag-viral gid ang imong mga kabaw kay grabe kit kay sila sikat karong panahon na, sir. Daghan mga netizens ang nangutana kung asa bunin nimo sila gapangliguan.
1: Asa aning? Asa na, ma'am? Kanang puti, kanang black?
0: Kanang puti, sir. Ano nimo gipaliguan?
1: Sa kuan, ma'am, dito sa pa, kanang makita ni mong sapa diya, ma'am, diya, ma'am.
0: Okay. Sa ato pa, sir, kaysa sa pa man ang puti, sir. Asa mo po nagapaliguan ni mong baka nga black, sir?
1: Pareha gyapon, sa sapa gyapon, ma'am.
2: Lagot ng reporter kay pareha rag tubag.
0: Sir? Sige, sir. Last na lang yun, sir. Aman ni mo ipatulog imong mga kabaw, sir.
1: Ipatulog ako. Ay, sus, ma'am. Kung kabalo lang ka, ma'am, ahanin ako ipatulog akong kabaw.
0: Asa man, sir?
1: Ahanin nga kabaw. Pasabot, ma'am, nga ahan ako ipatulog. Kanang puti o kanang black?
0: Kanang puti, sir.
1: Kanang puti, ma'am. Kana lagi, kanang puti. Diha na ako sa ilalom sa dakong mangga gipatulog, ma'am.
0: Ay, maubas, sir. Ay, noon, sir. Igo, makain na siya. Daw, sir, kaning isa ka baka, sir. Kanang black. Ama po na nimo gipatulog.
1: Uban ra sila diya sa kuan, ma'am, punuan sa mangga. Wala kayo klaro, sir? Ganong nasugo, mangka, ma'am? Gitubag, tabitaw ka?
0: Sir, ganong sige, ma'am? Iba pa mong pangutanon, sir, sa puti ba o sa black nga baka o niya pareha naman imong tubag?
1: Ma'am, ana magun ni ma'am mo? Ang puti, mangun nga baka, ma'am. Ako, mangun na, ma'am. Ay, ang kabaw, ako, mangun ang puti nga kabaw.
0: Ay, kakapoy. Kanang black kakabaw, asa mo na ina? Kagisa mo na ina ang black kakabaw?
1: Ako agyapon, ma'am.

Ay, puti nga kabaw. Sa una, na ako'y ka-istorya Antonia. Karon mag-istorya rakog akura. Oh, ana na lang imong buhaton. Sa una, na kay ka-istorya, pero karon ikaw na lang ka-istorya? Oh, bahalag ikaw rin sa mukhaon. Kaon lang yung tarong, ha? Delikado, di ka mukhaon tarong. Shout out! Aljan, mukhaon ka shout out. Yakin mo, ingon man ni Jerelle de Guzman. Gimingaw, nagigos imong tingog, Antonia. Wala nagparadyo among silingan. Muragwa na gid ganahi. Siguro sa kuha ninyong silingan diha. Ningon bita ko sa inyo nga ay kaya ninyo pakusgin na inyong mga radyo. Kaya nagi mga tao nga dili mo yun sa akong tingog. Oh, lisod man kaayo na. Di man ingon, di man pasabot mga kaudyaka kung ninduta. Ganahan mo paminaw sa akong programa ang inyong silingan o imong kaila. Ganahan, pod. You cannot please everybody. So please. Don't please everybody. Ay, naputay kitawag mga kadyaka ha. Memo Smart Capsule. Kanig yung Memo Smart Capsule, ganahan yung kay Koog. Kuan ani mga kadyaka kanang promote. Pang bright, magod ni. Oh, ganahan yung kay Koog promote aning Memo Smart Capsule. Pang wa, magod ni skalimot. Bitaw nang ingon ko kung naka negosyo palinding apili og Memo Smart Capsule, ipaabil og Memo Smart Capsule na inyohang mga gapang utang ninyo para maka-remember gyud. Yeah.

0: Oh, para maka-remember me gets mga kautangan. Kaning Memo Smart Capsule. Usay magud mga kaudyaka tungod bitaw kay stress kay ta. Unya hago kay ta kanang usahay mga kaudyaka nga tuang utok di kay mo pangsyon. Unya wasa tay gamit mga kaudyaka nga pangbusok sa tung utok unya pangkuan. Napa mo gamit mga kaudyaka para ma makuan? Kana bitang ma healthy ang atong utok. O asay bi tanaw ron nato bi kun say mga pagkaon mga kaudyaka makahealthy sa utok. Ang murag ang mani ba? Food good for the brain. O tanaw gyud nato ha. For our brain. For brain. Una diri oh makita nato bi unsa ning pagkaon. O lagi ay itlog. Sakto gyud kay to imong pagmaintainer og itlog ante makabright day ante. Oh, sa kuan dayon ante, sabayan din imong Memo Smart Capsule. Pag Memo Smart Capsule mo mga kaigalaan, kay kaning Memo Smart Capsule, dili maguni basta-basta yung mga ingredients mga kaudyaka. Nabi ni siya'y guto cola. Nabalo mo sa nang guto cola, dili ka muad to dito sa cola, di kay guto cola. O supportan is blood circulation, padulong si mong utok. Oh, blood circulation kay nabi, kaya po yung blood sa itong utok, lisod pod. Makatabang sa itong memory retention. Unya, napagod siya bakopa, Moneri Herbal Extract para sa learning o focus. Oh, kanyang Memo Smart Syrup, mga kaudyaka, ha? Oh, kaya itong mga anak, kusay di kasunod sa ito, ha? Kung sa may itong gusto, lahi yung tumanon.
1: Hello.
0: Kung natay i-instruct, di niya masabtan. Natay itodlo, limtan largo. Oh, ang Memo Smart Syrup, kay brain supplement para sa mga bata, makatabang sa pagkaligon sa memorias, konsentrasyon. Oh, the best kani para sa ilaha, para sa ilang performance, sa inyong panimalay. O sa ilang pag-eskwela, mga kaudyaka, nindot kaayo para bright o abtik ang ilang mga future. Bright ang future, abtik ang una-una, bright ang panguna-una, abtik ang future. Asa mapalit, Antonia, nalap ko'y gitanaw din rin, nalap ko'y nangutaan na mga kaudyaka. Okay, ragyo, daman yung lugar. Oh, ang ilang lugar diya kuno sa Butuan. Oh, na diya sa Butuan City mapalit ang ato ang mga produktos Nature's Gift Marketing Corporation diya sa Maycaraga Pharmacy. CNC Pharmacy, Yani Pharmacy, Freeman Pharmacy, Health Savers Butuan. Ingon man diya sa May 3A sa Pharmacy og MMJ Pharmacy, iCure Pharmacy. Ubay-ubay man din ni Dires Butuan mga kaudyaka. Oh. Basta kung na-mention ko na, muna yung pangitaon ng mga parmasya. Ay, magkalimot, dapat ay Verticure Capsules, mga kuwan diyan, mga kardyaka. Dali na malipong, mga kardyaka. Halos taga-adlaw na lang kakabatian. Gamit mo, gitawag nga Verticure Capsule, mga kardyaka. Ha, kay pangwala yun sa sintoma sa vertigo. Anang halos gakalipong ka, unya di balansi ang imuhang panlawas. Ang imong pagbalance, paglakaw ni mo, mga kardyaka, gatakilid ka. Oh, kana bitang murang nagtuyok imong pananaw og palibot. Oh. Ipatuyok-tuyok pa kasi imong ginigugma, gatuyok pa imong pananaw. Naunsaon na lang akong silingan, dili sila maminaw sa imong programa, Lady Antonia. Ako ra intay maminaw. Akong pakusgan akong radyo, hilom lagi sila. Kay mo palag bonog. Hoy nganong ay nagawaya ay lagi pugsan na inyong silingan kung maminaw sa akong dili. Lay-lay man taog taste. Request kog awit ma'am telepon. Salamat Timoy Dis Macris Dapitan. I wanna telephone. Oh ho ho. But you're never home. Oh ho ho. Long long distance love affair. Oh ho ho. Kaning Verticure Capsule mga kaudyaka tagpila man eh. O, tag 18 pesos per capsule, mga kaudyaka. Shout out, yakan mo, Antonia. O, shout out, Jens Gendao, ingon man ni Aira ni Dumangguang. Siyang mga silingan, yabag, ugmukanta, ug karaoke. Malipay ka para muulan dyan sa inyo. Ayaw na po ganyan mga silingan, mga kaudyaka, nga mukanta, yabag. May nalang muulan dyan sa inyo. Oy, maluoy po mas mga rice terraces. Susan Perez Dumalina, sa Buanga del Sur. Barangay Bibilik. Ramsdi Kasipong, shoutout ya kaninyo. Ay sa kay nay nag-request og Macarena mo balik ras Lady Antonia.
2: Macarena, que tu cuerpo pa darle alegría y cosa buena. Dale.

0: salamat muna kita igong oras. Aga syempre kini nga oras, kini nga programa. Aga hatod ganato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang atong pinakabagong produkto ato ang Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Ingo man ato ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Nature's Gift Purple Corn Coffee Memo Smart Syrup. Ingo man ato ang Memo Smart Capsule, Nerflex Capsule o Verticure Capsule. Kini sa Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan!
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 4:35.
5: Fantastic na hapon.
6: Inubanan sa mga manindot ng music.
5: Manindot ng music.
6: It's Hapon-tastic.

Cute nga putot ni Wong, but for sure dam agin mo ko inyong tutukan. 454 and then 0956-664-7734.

radio station. This is 98.3 FM. Kaya basta ka star, sikat na sikat kita. Otherwise, ito nga oras, adlaw nga Huwebes, Oktobre 8, 2026, 50 minutos man makalabing alas 4, ginahatod ka na ito sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. So, attention! Attention!

sa mga nangita diag herbal nga baratong epektibo. Ani ani gusto tong mga butika ug pharmacy ang nabantog ug mas gibabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamayan apan ka saligan sa kaimsog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede kang makatumar ug ayaw gidulat ang imong lawas mo bigay panalip digin kanunay pag Dragon Fruit Plus. Nabagan og parises sa alkalis sodium ascorbate alang usab sa kasayuran nga kasagarang hinungdan sa pagsakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton og arthritis, rayuma o guban pa tungod kana sa kakulangan sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C. Ang Alka-C, the alkaline vitamin C mo patinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alka-C, protektado ka na siyempre sa pamanit, hamis, patyod ka. And ay kalimot usab sa pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa mga adunay high blood, diabetes, arthritis, taas og kolesterol, dili katulog, kanit tilawi disenyo kining mo sa sakit o balatian. Siyempre, kaning tanan, available gini sa mga suking butika o parmasya. Adoo lang yun sa inyong mga lugar. Thank you so much sa CEO sa Dragon Fruit, wala yung kundi si Ma'am Catherine C. Thank you, Ma'am Kat. And also, mga ka-star this time check, ginatod ka na to sa Eperes Benzel Motorcycle. Kung ka mo nang itaw sa kanan ng motorsiklo, sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and Audi, bisita lang ganyan yung Eperes Benzel Motorcycle. Ha? Kaya na dito available na ang mga second-hand ng motorsiklo. And a very affordable price. And a good quality lang po gihapon siya. And of course, kung naanapod mo yung motorsiklo mismo, naanapod sila yung mga motor spare parts. Mapabrand nyo man at siyang second-hand yung ginapangita. So naana diya sa may National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod. Wala nga pa nang ginagunumala kundi si Boss Eper and Madam Gina Garupil. Thank you, sub sa St. Jadel Funeral Home and St. Jadel Karamay Services. Thank you ni Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre. Salamat sa inyong makanunayan nga pag-sponsor sa kuwang programa. Naana diya nang mutang sa may dakal kalag-galag ayungon. And of course, ito pa ding ilakip sa pagpasalamat, no? Thank you, usab, sa Rendis Tour. Again, kinsa po nga nang magka-extra income. Ganaan, magpa-member for registrations sa Avon, personal collection ni Miss Inatasha o guban pa. Adto lang mo sa Tayasan Public Market, stall number 22. Bahala ginagmay, basta kay 22.

sa may Pikas Isla, salamat kaayo. Hello po, maing hapon dam. Ginaingon nga half El Nino ko na. Katunga init o katunga bugnaw. Wala siya. Katunga. Laging isisiga tanging ikaw. Good day. God bless all. Yes, sa team Opa. Good afternoon. Good day. Sa team Opa ni Ma'am Eva Q. Orina. Maayong adlaw kaninyo din ha, no? Naman siya gawa sa nasods. Kaya niya, gikan ka gapnod sa kawanangan. Nagkuhay na ko dring nga. Dam na kay Kondre ay. Yes, good afternoon kanimo di, Ma'am Merinol. Musta imong hapon? This afternoon. Thank you kayo, yummy people pa niya. Hi, Ati Emmy. Maayong hapon, Ati Ems. Good afternoon po kanimo di ha, yummy pia. God, thank you.

0: Oras sa Star Radio, alas 5, impunto.
1: Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paim na ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
2: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya,

gid. And sa tunga oras mga ka sir, ato di ay kapaputi, magkahumok ug magkahumok.

sa atong family. Yes, Mandati family. Daghan kayong salamat sa inyong makanunay nga pagsuporta sa akong programa dari sa Star Radio FM. Of course, speaking of family po di ay sa family Labadea and Bulahan. Ito sa may Picas Isla usab da sa may Kalangkang Badian Cebu. Especially nila ni Ate Medi, nila ni Uncle Samuel, and to Ate Monica, dengan salamat. Ate Ruth, thank you de, sa may Kalangkang. As always, gini sila nagpamati sa Star Radio FM. O, salamat kayo nga, usag yun. Usami sa inyo ang gipamati sa Matag Adlaw. So, thank you so much and God bless sa Labadea and Bulahan family. Bueno! Dito maglangay sa itong oras kay hapit na po dito mga kwanani. Sulod ni sulod na po na itong pagkabuhayan show kay

oras kay alas 5:09 na sa kahapon noon. So mo play sa tag-song ha before nato pasudlo ning atong panbitaw kaning pangkabuhayan showcase ay dali ra kay pagtuyok sa oras ha. Dali ang pagtuyok sa kalibutan. Siyang, sa ato apod nga programa ato po ni siyang paspasan. Okay, I got something here by Eraser Heads. Nawala man. Sino sa inyong dalawa? So stay tuned na kita, drill lamang sa Star Radio FM mga ka-star.

0: basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema.
1: Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatik ko na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ngayos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
2: DTX 500 mabalis ang mga buti. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix mabalis
4: ang mga buti. Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, giduma.

0: pangalan ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light nutritious o maayong ihulip sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Delia, Kuya Ate, Kumaya. Tatambakan ba ACT? Ako nagagamit ang nas para ni Ate Alin ang nagdok dyan. Tangan akong produkto mo, Ate Alin.
4: I love

0: tagawa.
1: Sadya na kainom ka kon prot capsule o kape ni menindot lagi di mo paminaw.
0: Oh, salamat ko na yung produkto so. Okay.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Ako si Alicia Daugdaog. Nagamit ko sa Nans Coffee o Nans Capsule o Nans Plus. Taghan kay kong sakit, ma'am. Ako sakit sa tuhod, akong bana, na ako'y ulcer. Mao nang nag-maintain migid ana, ma'am. Maulian mang yun ang among mga gibati sa mong panglawas. Salamat kayo, ma'am.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Na Dragon Fruit Go.
4: Atong paminaon ang nakagamit sa Wonder Banaba Plus.
5: Pangalan Maria Trinidad Linda. Dito na Anastasio. Kagagalas ni Kulong City. Mga usa ka bulan na akong ibati nga sa iyong magabi. Mabilar ko dito katulog. Sa iyong pag-aadlaw na po, mag-aadlaw po, mag-aadlaw po, nagamay ko po. Magkalibang po ko, ginagmay ra. Sige po kung magkalibang-kalibang.
6: Ginagmay ra. Kaya
5: nga, sige makong puminaw ang Wonder Banaba Plus.
6: Okay.
5: Kaya katulong akong gamit, kaya nang kalma man ang akong nabalik na ang normal.
4: Wonder Banaba Plus, mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Mga penata!
7: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktas akong dugo. Dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa she, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biagudok. Muinom ko pagkatuntun mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
2: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Ang pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan, at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola.

0: Yes, yes, you. May gabi sa mga taga-tayasan. Nas dara-dara mga palanggano atong idol nga gwapo nga si Idol Abay Ray. Yes, ang sapay gipabot sa mga taga-tayasan, mga kastaridyo sa tayasan, kutaw-kutaw na bay o kape nga lamian. Kape nga dunay vitamin C ang kape nga para ni kuya o para ni ate para sa tanan tatak. Amigas Coffee. Yasan sa pay gipaabot na to diya sa mga taga South of Cebu nga naminaw karon, sa mga taga Badjan, diya sa mga taga Alegria. Yas, ato ng kutawon mga palangga ang kape nga lamian. Kape nga paborito sa tong idol nga guwapo. Walain Idol Abay Ray. Yes, di ta maglangan-langan atong paminawon ng mga testimonya. Diri ta manukad sa Alegria Cebu atong paminawon ng testimonya gikan diri palangga.
1: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria, no? So nako inagian nga usa ka ginang usa ka no niya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako rin siyang naagian dayon. Willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, gisay pangana to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Kusga gamay, ma'am. Gisay pangana to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
2: 35.

0: Ingas, dula lang palangga ah, sa mga taga South of Cebu ang mga butik.
1: Ang pagtingin.
0: Ike's Pharmacy, mapalit ang atong amigos coffee. Dito napita mga palangga sa mga taga Himalalod. San Sebastian Pharmacy, mapalit dito atong amigos Kinik Herbal Coffee.

0: Yungon nga naminaw karon sa atong Star Radio Lorraine Drug Store. Mapalit diha atong Amigos Coffee Y&A nga pharmacy. Mapalit diha atong Amigos Coffee Palangga. Napo diha ang Butika Gil o uban pang mga butika o pharmacy nga pwede palitan sa atong Amigos Kinik Urval Coffee. Yes, mamina taglaing testimonya.
1: Hello?
2: Hello, sir.
1: Hello, sir. Maying hapon.
2: Maying hapon, sir.
1: Yes, sir. Lalagoy pangutana ni mo, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
2: Si Junel Peroso, sir.
1: Junel Peroso, sir. Taga-asa ta, Sir Junel? Taga-Leyte ka, sir, no? Asa napita kay Kasaliti, sir?
2: Taga-Merida, sir. Merida, Leyte.
1: Merida, Leyte. Pilang edad na to, Sir Junel?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. Akong balita ito, sir. Usap po ka sa mga users na itong Amigos Coffee, Sir Junel, tama ba?
2: Yes, sir.
1: Ah, so... Okay,

0: sakit gihapon siya.
1: Ah, mara siya, Janelle, mara siya acid reflux pero mas grabe-grabe na nang ima kay bakterya na.
0: Oo, oh, okay.

0: Star Radio. So sa paigipabot sa matag-usa, adto na, so kaning tungura maminaw taglaing testimonya diri na pagtagikan sa Negros Oriental.
1: Pugig na ako yung taon.
2: Okay, tagisa kita once again, kisa kita yung pangani mo.
1: Si Bergie Esmiro.
2: Bergie Esmiro, diha sa Gihulngan.
1: Kagawasan, Gihulngan.
2: Ah, Kagawasan, barangay, Kagawasan, Gihulngan, ma'am, Negros Oriental.
1: Oh.
2: Pinang edad ni mo na Bergie?
1: 74.
2: 74, bata pa. Bata pa na. Isalaysay ko noon na mo, kung sa ito'y paghitabo sa imong kinabuhi, nga wapak ka nag-inom mo gamigos coffee?
1: Sidyo kong luyaha ka, puy ka ayo.
2: Naon sa manday ka?
1: Nakuha mo ko na, sa mga dilim ko kasabot sa akong gibati sa unang panahon, oy. Mintag din na tumbalik. Amigos ko, pisigin na akong giinom.
2: Naon sa manday ka? Anong mga magkakasabot? Naon sa mga?
1: Murag, sa sige, dili lagi masabot kong paminaw, murag. Alayan lagi ka ayo. Nya, may hindi, gidala ko nila sa doktor, nga stress ko no ko.
2: Naon sa baho?
1: Stress ko no sa trabaho.
2: Ah, stress ka sa trabaho?
1: Nya, di naman ko kasulti ato.
2: Di na kakasulti niya, di na po kakabarog.
1: Kabarog, agakon ko.
2: Agakon, pero kung di ka agakon, di na giyod.
1: Adili, giyod.
2: Surrender na giyod.
1: Nya, nasakay mig series patubag dumagiti na nangihi man ko no ko sa series ko no.
2: Nangihi ka sa
1: Gabaan na di ko no ng series sa kay balo ba di ko kabalo.
2: Wala ka kay baog asa na wala ka wala kasi mo una huna no.
1: Wala lagi.
2: Mga pila to kabuan na nay.
1: Mga unom jud.
2: Unom

0: Kabuan ngay nga atoy mong kahimtang.
1: Nya. Nakadungog akong Paris bahin aning amigos. Iya kung ipalitan.
0: Okay.
1: Iyan sa ito. Karun di ako no day matumara. Ay nagutuma. Ay nag-inom ka ng uban.
0: So nag-inom ka amigos?
1: Oo. Bilang ka akong? Buntag. Unto hapon yun. Iyan ipainom na ako.
0: Katulog inyo mo imnon na kutawan ng amigos coffee.
1: Oo nga, karuoy taon sa Diyos here in town. Luoy ano ang kaywa. Ano mong kuykal?
0: Mga pila ka kuan, mga pila ka buwan ni mong ininom sa amigos.
1: Mga, kuanan eh, tuig na.
0: Tuig na, pero katong luoy pa kayo mong kahimtang na itong medyo wala pa kasi mong kogalingon. Mga pila ka buwan, hindi mo nga naayo ka.
1: Mga unom dyan, kuno, ingon kumpare.
0: Unom dyan ka kabuan ng ato. Yung pag-inom yung amigos, mga pila po kabuan nga ng alibiyo ang amigos yung lawas.
1: Doha ra?
0: Doha kabuan?
1: Okay. Pag human ako, inom. So, malaya naman kumaato sa uma.
0: Laya na ka mo balik sa uma?
1: Nagparil naman ko sa mga batong nakayang.
0: Ako na, ning balik na, ni balik na sa normal, ni trabaho na ka.
1: Oo, nya. Wala lagi ko eh. Di lagi ko, bati o kainit noong kuyang jay. Wadjay, bati yung kainit. Ganahan dyan ko kain masigig sarbaho.
0: So, nabalik ka kalagsik pag inom ni mo sa amigos coffee.
1: Oo, kaluoy sa Diyos yung tao. No? Kaluoy sa...
0: Ayaw lang sa din tao palabig pa trabaho. Hinay-hinay lang po na.
1: Naon niya kay... Boring man kaigo ko'y buhat yun.
0: So bali maglihok-lihok lang yung kagadaan. Lawan sa mali ng kagawasan, bali dana sa bukid sa gihulngan?
1: Oo, ibabaw sa tinayunan.
0: Ibabaw sa tinayunan? Okay. So, sa imong kinabuhi, nanay, sa tipangani mo kanay? Kalimut ko.
1: Si Berge Esmero.
0: Nanay Berge Esmero, sa imong kinabuhi, na experience, gini mo nga epektibo dyan ang atong amigos coffee.
1: Nindot dito ayaw na gana-gana kong mga basiyo kay marami sige agpalit sa kumpares.
0: Manangingon ka nga imong pailisan.
1: Oo, gani.
0: Asa man magpalitan imong paris?
1: Ato sa kuan, ato sa kanang alang

0: importante kang napuka box ng Amigos Coffee, ha?
1: Ala kanindot. Ala kanindot. Ala.
0: Ha?
1: Sige.
0: Sige.
1: Ano, dato na ako rin mga basiyo?
0: Ayaw lang sa, kaya wala, Manhattan raman ako na para makapahuay sa gagpalit. Napulo ka ba ng Amigos Coffee, taga-anti ka, ha?
1: Oh, wow, kanindos.
0: What na lang, basing Lunes, ako na ipabilin niya. Basing Lunes, Martes, Miracles, basa karong si Mana, ha?
1: Okay.
0: Ibanto-anto lang si Mumbana, ha?
1: Okay.
0: Kita may pangalan si Mumbana.
1: Si Danny Esmero.
0: Danny Esmero. Okay. Oh. Ah, sige, niya, kuan. Ah, unsa ni? Ah, pagkapina na to, kuan. Unsa may panginabuhian ni mo niya sa inyo, ha?
1: Ay, mangguna rin sa baol.
0: Mangguna rin sa baol. Pagkapina na to, lima ka, kuan. Ah, pagkapina na to, napo ka kilong bugas, umay.
1: Hala, daghang karap kain, salamat sa Ginoo, taon, uy.
0: Oh. Ah, sige, ha. Kuha dito, ha. Basig mga Merkulis lang pa ito ay mumana o Ruibis, ha. Kaya kung pahapitan nitong bugas o napo ka box nga kape.
1: Sige, niya. Salamat daan, kuya. Niya.
0: Kung saka ito ay mong testimony, ha. Tininood to, ha.
1: Tinuundod ka ayo. Bisaya dirigan niya akong mga silingan. Daghan ni subay. Namalitpod sila.
0: Namalitpod sila.
1: Okay. Tingala mo siya. Tingala mo silang ito kung nalagsik ko nung kugahat.
0: Ah, nalagsik ka gahat. So, alang nanay, sa tipang ani mo?
1: Si Berge Esmero.
0: Nanay Berge Esmero, alang sanan nga naminaw kay nadungog garon sa DYCL kay daghan kay naminaw ron sa kong program kay gilive ti ka. Usay ka, okay. Usay ka sulti ni mo nila, epektibo yung Amigos Coffee.
1: Sus, Ginoo taon, ayaw din mag-undang anak, pamalit din mo. Kay lami ka ayaw kong paminaw sa kong lawas.
0: Okay,
1: efektibo
0: kayo.
1: Juga ayo. Oh.
0: Ah, daghang salamat tanay Virgie Esmero, taga-asa ka ni ka?
1: Kagawasan gihulngan.
0: Kagawasan gihulngan Negros Oriental.
1: Oh.
0: Ah, daghang salamat, nay.
1: Sige, salamat.
2: Yes, dagang-dagang salamat nanay Virgie Esmero diya sa kagawasan gihulngan Negros Oriental. Ayas, alang og alang sa tanang mga taga-Tayasan nga naminaw. At sa paigi paabot mga ka-star, mga taga-Negros Oriental, adto na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy palanggan. Para makapalit na sa kape nga lamian, kape nga tunay vitamin C. Ang kape nga para ni kuya, para ni ate. Ang kape para ni mama o ni lula. Ang kape nga para sa nay mga gihambin nga gibug-aton sa ilang panglawas. Nga dugay na kayo na to, gidala-dala apan wala pa dyan ta kakita o alibyo palanggan. Sama ni Nanay Esmero, nakaihintawon sa series para magpatambal dito sa Dumaguete. Apan nakitaan ang solusyon diha aradi ay sa tong Amigos Coffee. Wow! Pag-apay, ipabot palangga, diha pa'y laing testimonya gikan sa Badyan, Cebu.
0: Isa'y pangani mo, sir.
3: Tony, sir, Tony.
0: Tony.
3: Estelioso.
0: Estelioso.
3: Oo.
0: Ah, sir, Tony, ha? Tigpaminawan sa Bunal FM.
3: Oo, paminawan kasi. Kadaan lang ako sa paminaw, sir, para makuha ko, makilaw yun. Nakilaw na ko sa Amigos.
0: Nitilaw na ka sa Amigos Coffee. Oh, pila na ka-boxy mo natilawan?
3: Usay ka, sir. Usay ka, sir. Wala kong kwanta. Pero, sir, nipalit ko sa ka-box.
0: Okay. Yon,
3: ano na. Kondisyon ng lawas ako, sir.
0: Kondisyon ng lawas. Oh, pila may na yung sabaday. Ipaminaw si mong lawas, sir Tony.
3: High blood mo ko kundi sa una, sir. Nang hopong ko, sir.
0: High blood? O niya, nang hopong?
3: O, nang hopong yung kamot na yung paa ko ba?
0: Imutil. Tagalog na ito, Sir Tony.
3: Oh, bikam ko sa Manila, Gugusin. Pero niuli ko na kung dili kasi na alap-alap na yung pananaw, good?
0: Basta taas yung sugar, Sir Tony.
3: Yung kasi, tapos niinom ko, sir. Nakainom ko sa Amigos. Kaya nakita-kita na ko.
0: Nakita-kita na ka?
3: Oo.
0: Tony, kapusta yung blood pressure? Pila na na yung blood pressure ni mo, Sir Tony? Pila ka
3: mo? Nagpabiti ko sa kung sa Simpson, sa Badyan, 160 over 80.

0: 15 na, sir.
1: Oh, sa una dahil pila to, Sir Tony?
0: 210 over 196.
1: 210 over
0: 196.
1: 196? Oh. Grabe, hago. Di na ka maglipong-lipong ato, Sir Tony.
0: Ano din ang lipong ta kasi? Liso kayo kong paglakaw. Agakaw ko sa kong pumangpon.
1: Okay. Inagak na dahil tayo. Inagak na ka. Oh.
0: Oh, kailan, din ako nang paagas ka rin lang. Maklakan ako sa exercise, kada buntag.
1: Kalakaw na ka?
0: Oh, kalakaw mo siya. Ayos, kita na ko po. Pero, di pa sa una ba, magdikan ko sa Manila, gusto, wala ko makita. Kailan, may nakakita ka din. At kainom na ko, dikan ko sa Dumanog, nipalit magyabong ko. O, yanin ko sa badya sa quick zone.
1: Agikan ka Dumanog? Nipalit
0: ko usab. O, sa Dumanog, dagang amigo, sugod.
1: Oh, daghan din to. Nga diri sa Badyan. Apo diri, daghan diri sa itong merkado.
0: Oh, yun. Napapalit ko sa connection.
1: Okay. Dugay-dugay na ka nag-inom mo gamigos copy, Sir Tony.
0: Dugay-dugay na, sir. O sa katuwing na kapit, sir.
1: O sa katuwing kapit. Kaya
0: lang, pukul po.
1: Okay.
0: Pukul po to lang, sir. O sa'yo, walang kwanta. Nagunong. Tapos, pagkakwanta yung anak ko, palit ka ng usap.
1: Okay.
0: Unong-unong lang ko, kasi wala mo kwanta din minti ko, kasi dila na kong katrabaho ko.
1: By the way, pila edad ni mo, Sir Tony?
0: 55, sir.
1: Bata pa, 55, no? Ang taas kayo mong mong blood pressure plus nang hupong pag yun.
0: O, nang hupong. Kalawin sa Diyos nga, sir. Nakatulad, tila ko sa amigos. Wala na yung hupong na ko ba?
1: Wala na nang hupong yung matiin.
0: Wala na, sir.
1: Imong blood pressure ni ubos-ubos sa sano. Grabe no, 210 over 196 or
0: 196.
1: Grabe, hapit pa po ni Libin. Oh, niya. Karon.
0: Taas kayo. Ano, 160 over 80 na.
1: 160 over 80. For one year ni mo nga gitingin ino mga amigos copy niya. Dili pag yun straight.
0: Hindi ba siya straight? Kasi masusay kasi wala ko kwarta ron.
1: Okay. Yeah,
0: pagpapulong ba?
1: At least, sir. Ah, namuno. Naminaw ka rin sa mong radio, sir, no?
0: Oh, kadaan mo ako, sir.
1: So, kadaan
0: mo ako naminaw.
1: Sa tanan nga, naminaw ka rin, sir. O sa ika-advise ni mo nila. Okay, sir.
0: Kadaan mo naka-aminaw ka rin, mainaw na mo sa amigos para yung sakit, mawala. Mawala. Ang sakit niyo, mawala. Oh, mga samad, diabetes, high blood. Mawala na tanan. Basta mo kayo mo kanya, amigos.
1: Robin at tested yun, Sir Tony.
0: Robin talaga, sir. Basta nakatilaw ko talaga. Nalaksik na sila ko karoon, sir.
1: Laksik na.
0: Yung nga, kasi karoon, wala ba silver yung anak ko, ako hindi paabot. Karoon katapusan, may silver siya. Mapalit ako, amigos.
1: Palit ako kag, amigos. Sige, kisa to'y pangalan mo, Sir Tony.
0: Tony Esquelioso.
1: Esquelioso, diya, sa Taytay Badyan.
0: Oo. Tay ba dyan?
1: Pila edad kayo, sir? 55, no?
0: 55. Oo.
1: Okay. Sa dagay kayo, salamat, Sir Tony.
0: Salamat, sir. Salamat.
2: Yes, naganagang salamat, Sir Tony, diya sa Badyan. So alang ug alang sa tanan nga namina unsa pay gipaabot mga kastan. Basta kapi palangga, isa lang ang kapi ng bayan. Managing on day, dali diri ha. Usa lang ka kapi palangga. Tatak amigos kinik or balko. Yes, dagang salamat mga taga Tayasan, mga taga Negros Oriental ug mga taga South of Cebu nga naminaw sa song Star Radio. Dagang salamat palangga, wa na tayo gong oras, kini na lang ang tingog sa kape nga lamian. Basta kape, tatak amigos coffee.

0: Mix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangabi pangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pagali si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng akong good sugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka batik ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ngasyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, mga makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mapali sa mga butika.
3: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika, di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
0: Papalit sa mga butika.
3: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika, di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi eh. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak ma. Magtumar, good aning Mighty C ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buhay. Mighty C.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibati sa akong lawas, nako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Mo to, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
7: Ako si Consolation Ramos kanang ako nagian sa una kay kuan kay ko ato kanang dito anxiety kay gubot kay migikan ato sa yuta nang maling mi bag-o og balay. Blessing in this guys dining pagabli nako sa FM pagka alas 12. Dayo na ako ay nadungog ng mga testimony kato mga kidney problem. Ana si ko matay lang ko ani di kay kanang kuan kay ko ato stress kayo akong lawas ba. Tus na feel you din ako wala na did ko gimo sa ko lawas gawas sa akong menopausal kanang kurog akong lawas sa stress na ako dito sa yuta na mo ba niya. Itay ko palit aning tanan kaning non-capsule, kaning U-Aid, o kaning Servicare. So, nipalit yung guana. Na-feel gidayin ako nga, na-relax akong lawas. Muna, hangkad karon nagsigid yung kog inom, kanapirabuyag, kung andyod kay ko, energetic. So, salamat ka ay sa inyong produkto. Uy, so, sinagilak-hilak yung ko, nga nakagamit yung guana niyo.
0: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
8: Hilin Babor, 55. Tagayungon ko, nangyay ko sa dumagitira, pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
9: Okay.
8: O de yun, lamay po ang katulog.
9: Karun?
8: Katungo pagkatilaw.
9: Pagkatilaw
8: sila. Kanang kapsul o
0: coffee. Mga pena ta! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
12: Christy, sa bakong, sili ko kalagaw mo nang nakatabang sa ayo or alan ang inyong hanga produkto.
13: Kailan nakabulan imong inom sa ato produkto, ma'am?
12: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga, as mo'y sige na kong dihaplas, food sa ko ang tuhod.
11: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
14: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
15: White Knights Dumaguete Pension House
14: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
15: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
14: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
15: White Knights Dumaguete Pension House.
16: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
17: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
16: Hard Mama.
17: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
16: Mag-hard Mama. Extreme na.
18: Kung kamo masulubon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
19: Ang Endless Life Funeral Homes makun.
17: Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
20: Pure energy.
17: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go!
20: Pure energy.
17: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
20: Go!
17: Na! Dragon Fruit, go!
21: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

eh, mas maayong mega dose. Ubay-ubay yun na ito ang pag-inom, no? Three times a day or twice a day. Ay galimot ang ito ang mga products, mga produkto, mga higala available niya sa mga leading mga drugstore o pharmacies

0: inyong mga lugala.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, sana ay mga pangutan na o concern nga may kalabutan sa panglawas. Liyoko sen mga higala. Basahon na to ha. Onya later on mga higala ng inyong mga concern. Sa itong mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. Anyway, let's talk about mga higala. Mahitungod aning kaninga to ang paginom sa DTX 500. Naani siya'y nindot nga binipisyo sa brain na to, sa tungutok. So kung kada adlaw ta gainom sa DTX 500, ginapa-healthy na to, ginatabangan na

Ambassador. So, unsay role nga mahatag sa DTX 500? Gas supply kini og daghan nga antioxidant sa atong lawas, even sa atong brain. So, umpingan na to ning atong utok kay magkaedad ta, mausab na magyunta, nganong gausab ang brain kung magkaedad. It because of the accumulation. Tungod ka na sa oxygen.

oxidative stress nga naipon sa atuang brain sa pagdagan sa panahon. Nagidad tagsay sintana na makalimot na si nanay, si tatay. Pati ngalan, dili na mahibanan. Mga apo, di na kaila. Mga anak, dili na kaila. Dili na makabalo kung unsay iyang ginabuhat. Muna'y mahitab. It because of the oxidative stress. Mga daot ang atong mga selula sa brain. So, kinahanglan tagantay oxidants. Every now and then, ayaw hulata nga maabot sa punto nga mahimo na ka nga sana mahimo na kang atimanon kaayo kay murag matod pa murag si mama ibalik na sa pagkabata. Actually, ganong naingan na

0: supplements. DTX 500. Check, mga higala. Check na check. Oh, vitamina.
1: Ibos.

0: Kiss Kupi.
1: Batang bata ka pa.
2: Kayo ang alibyo sa akong pang...
3: Hinabi regarding sa pagginom pagdumar sa D3 bike DTX
4: 500? Oh, pwede. Kung ibati sa agi sa akong tiyan nga, idugay na kung ipamati mo lain kaayo. Papasigap na ko sa doktor, wala daw ko yung fat liver. Tapos, ginistaan ko niya og tambal para sa fat liver. Nahikap ko sa inyo hang mga kuan sa radyo sa produkto, maunang produkto ninyo, unang ipalit ko. Pagkahurot sa akong tambal higal sa doktor, muna akong gipuli ka ng inyong produkto. Gainong tugko o coffee mix.
3: Amoy, gaino mo kag DTX Coffee Mix?
4: Oo.
3: Regarding sa mga fatty liver, kumusta?
4: Okay na yun siya. Wala na ko'y gibati karon. Pero bisa wala na ko'y gibati, pero nag-maintenance lang ko. Ito lang ito nga mo inom yan eh. Mau nga, ganaan ka ikong inom, kay ganaan po ko mo kaon, dahil ganaan po ko matulog.
3: Wala ilain din ang gatumbar nila o D3 bike DTX 7 sa membro sa mga pamilya. Ikaw ra?
4: Ako.

0: nang magsakit ang iyang kilid, iyang tiyan, dayon auto nga ipa check up na mo siya. Pagka check up na mo diri buan, ang iyang doktor nag-ingon nga dapat ko no operahan siya kay na daw say bato sa akto.
1: Oo, then
0: dayon auto nga ipa admit na mo siya nga pagpa-admit ato na target na dayon tong nga kuan kanang na ang iyang

0: Hassan mun ipagdarasal sa ko ang kaligaya.
1: Heart enlargement. Doble manggod of the artery, constriction of the artery. No, amugamay nga giyanan sa dugo. Yan. Ang DTX 700 manggod taas ni sa antioxidant like polyphenols and flavonoids nga naa sa DSA nga usa sa mga kuan dako kaayo og katabang sa pagprotekta sa itong mga selula including mga higala sa itong kasing-kasing sa mga blood vessels gikan sa kadautan nga dala sa gitawag nga oxidative stress and accumulation sa gitawag nga ROS. So, sa may mga problemas kasing-kasing, gusto nga mapahealthy na ito itong kasing-kasing, antioxidant gihapon, DTX 500 kadaan daw. And anyway, ang pag-inom nato sa D3 Bio, you know what mga higala, karong mga panahon na medyo uso ron ang kuan, mga sakit mga higala nga dala sa panahon. Diba? May mga sakit nga dala sa panahon mga higala. Muna nga, labi na kitig ulan, no? Gausab nga to ang weather, pwede nga kuan, labi nagbugnaw ang panahon. Ga-promote kini mga higala sa mga conducive environment for microorganism. Sama sa flu, influenza virus, common cold, rhinovirus, nagakos og viral pneumonia sa mga may edad. Mga harmful bacteria, fungi like streptococcus pneumonia, influenza.

ang ato sa mga Hard Max Stream Coffee for Men. Ay makalimot o sa mga soki na ito nagasunod. And of course, nindot kaayo ang performance ni Mr. o ni Mrs. Nini sa paglabing-labing. Nindot ang resulta pag ikaw naka-hard max, ha? Hard ang simula, max ang sarap. Basta hard max ang imuhang inamon. O ka na pinaka-importante mga sokin tikpaminaw. Ha? Alalay lamang sa ato sa mga kahago. Alalay usab mga sokin tikpaminaw sa paglabing ni Mr. o ni Mrs. Ha? Anay gala mga sokin tiba yung kalimot niya na. Ato usab nga dragon masal suwal with chubaki. Mas nindot is igala. Nito doon na yung mga varicose venous rheumatism and arthritis. Nanay tatay kung gusto magpamasahe mo tagabi eh. Gamit mo dragon masal oil. Mapagpilihan ninyo ang kahumot ni ini igala. Ang kahumot like lavender sa pagita o ilang-ilang. Ha? Mauna siya na adiha. And of course, ano na pagitay nindot kayo nga klase sabon. Ang mga magkaisunan nato ang problema silang pamanit. Doon ay mga katol-katol sila pamanit sa ubang parte sa panglawas. Kinilang Dr. Pungisop ang katapat ni anak mga sokin tigpaminaw. Gusto po mong muhamis ang inyong aping o intero kalawasang pamanit. Gamitin ninyo o kinini ang skin glow power whitening soap. Mone siya pinakanindot kayo. Wala na ilang katapat anak mga sokin tigpaminaw. Hamis, kutis, artista like artista ang inyong aping. Ang resulta pag ikaw nakagamit sa skin glow power whitening soap. Aside that, kasi

0: laging ikaw.
1: Wala akong limit.
2: Mm-hmm. Kung ikayo, mo'y nakahatag kastas o kinabuhin na ko.
3: Yun.
2: Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal, kay maayo kayo atong kinabuhin. Yes.
4: Gamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi.

0: Homes na Amhemutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Testimonya sa Wonder Oh well.
4: Ang inis sa Pangi, Tandag City. Akong gagamit yung ginang Wonder Herbal Oil. Nindot kayo ba kay? Bisagsip unong ko, akong ikuan sa tao na simot-simoto na ako siya ba? Nya, mga sakit sa kalawasan makuha. Mut-mut sa tuhod, kuha niya po. Unang ganangin ko sa Wonder Herbal Oil. Nindot kayo na sa kalawasan, labi na kayo may pagkabugdaw-bugdaw. Ang atong pamaol, di ka talagang trabaho. Mamanyos!
5: Wonder Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig.

sa wala pa ko na minyo, si Kiara mao ang usag ka pinakasuod na kong tao nga akong igsuon. Sukad pagkabata, siya akong kauban sa mga kalipay, kasakit o mga problema. Kung adunay akong sikreto, siya ang una na kong masultian. Sa dihang nakaila ko kang Jossie,

0: higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, tistingin nyo o inom o Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Shiva Essential Oil, All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
3: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
2: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
3: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
4: Avon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Avon Beauty Soap. Wala numi maimun. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang I use Avon. I use Avon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
7: White Knights Dumaguete Pension House
6: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Mishiano Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: Ako si Annalyn Bulado, taga Gulan City, Negros Oriental, 40 years old. Daghan kayong salamat at Alin na nakadungog ko sa imong programa kay diha na ko nakuha ang Nance product. Salamat jud ko nga nag-inom ka ng Nance coffee kay naayod jud ang ako ang gimulo nga dili ko katarong og tulog magabi eh, kay sige ra kong panghihi. Nga kapag nakainom ko sa Nance coffee, normal na jud ang ako ang pag pangihi o minormal na akong pagkatulog. O ang Remind Capsule, wala pa akong katumar. Lago siya po at si Alin, kaya ka na, dati kong malimot. O pag-ulbo na lang yung po, bisag ako ra usa kay. Kasi kung balik-balik sa kong agi, duklo na lang galing ako akong ulo. So katulog, nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dili na ko daling malimot. O mo nang daghan dyan kayong salamat at si Alin sa imong Nance product. Kaya wala pang imong Nance product. Siguro nga doon karon ala akong gipamati. Wala po nawala. O daghan dyan kayong salamat at si Alin sa imong Nance product.
9: It will help Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang
10: sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
11: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
12: Testimonya sa Wonder Kaiju Care.
13: Jose, this is Alicina Bautista, taga-Upper Puting Matumpalumpang, General Santos City. 9 years na niya akong stroke. Niya, kaya tanong mo mali na cardio care para sa na-stroke. Wala na ni kamot ko palit pangayon sa mga anak para makapalit.
14: So, sa may ikasot din mo sa uban nanay.
13: Maning kamot lang dito, makapalita sila mga product kay ko ako, kado ilang product pa. So, super talaga.
12: Wonder Cardio Care. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
15: Mga pinata!
16: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipang bati sa lawas. Karon nga nakainom na kuana nga kung diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga, wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo, para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
15: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
17: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang hustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A ug malunggay extract. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata ug pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula ug adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
18: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa M's Flowers.

kapatapan, bay. Aba magtapat ta, bay. Mas angay jud ka nako, bay. Salamat, bay, ha. Salamat. Anintag na ni kagabion, mga bay. Niya, adi ta maglangay, ha. Ato lang, utrohon, uusbon, usabon, ha. Ang pagbasa ang greetings ni Brad Anilon or siyang asawa nga si Ma'am Sheila Mateo. Hi Brad, good evening Brad. Then greet ko ni Jenny Boy Garson nga natulog.

0: Na Georgette Tibor Gason, Evelyn Gason, Joylen Gason din Ginelita Mateo. Din request ko Brad ugsong kung paano by Jubit Baldemino. Thanks Brad. God bless basta nakastar sikat na sikat. Okay Brad. Wala mas si Jubit Brad kung paano. Diyan Brad kan ko di Brad. Basta kay mo title kung paano. Di layo artist lang Brad ha. Paminaw lang Brad mo bad jury Brad. Ni aning kung paano ikanta ni Jasmine Reyes.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: con Fruit Plus Foods.
1: Ingredients na pudok sa atong
2: team, mga yes. Protein, suminaw. Saan niya nga maghatag dugang kusog na

0: Yosa, tawag o Jordan. Kusog mga sokin tigpapinaw. Kung inyo na yung gamiton ang usas sa siye sa 21 grams mga sokin tigpapinaw sa Hard Max Extreme mga sokin tigpapinaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpapinaw. Muna nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr. no sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on. No na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape nga bag-o na tong produkto mga sokin tigpaminaw madungog ninyo oh mapapalit usab sa nagadayang butika o farmasya do lamang sa inyong mga lugar.
1: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
0: Mm-hmm.
1: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
0: Yes.
1: Usa kinikahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
0: Okay.
1: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study, mga suking tigpaminaw, kininagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
0: Kun yes.
1: Idi, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
0: yes.
1: o kababainhan.
0: Mm-hmm.
1: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok no
0: yes.
1: sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw. Ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
0: Okay.
1: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, and of course available na sa tanang branch sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga

Santoni News, Agria e Cianzani, o sino Macandos. Amato Matoni.

0: gusting kong inom, dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best air condition and Wi-Fi with its own power sub-meter in every room and facilities with 24/7 working.
2: Ay mawala, ayoko nang ma...
3: Be, mainom ko gamit ko scopy, be.
4: Asa magalo?
3: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
5: Amigo Skinic Herbal Coffee Mix. Bifat approved.
6: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalokan ug uban pang balatian. Ang inadlaw ng mag-Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Happy birthday!
8: Uy, thank you. Unsa man ni?
7: Gift nako nimo. Pagkabalo man gud nako ana ani nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit kay ni nimo.
8: Unsa day ni bibi abi-abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
7: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
8: Tambal nga sabon?
7: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
8: Hala uy, salamat kayo. Maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
7: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
8: Para sabon eh. Up-up, katol-katol. Ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: ni Agmarites ng bayan si Ma'am Ed na wala.
1: Kamarang duha.
2: So ayun lahat to sa yung text yung manager sa mga DJs and stuff, and then silang ano, Madam Alma, silang Sir Jandre, Sir Daniel, si Sir Leonard, and then si Tia Jaylene, nasa dibok niyang pamilya, Rapod, and then sa kan, sa kuyog na ko dali, si Managulin, si Edna, si Paolo, Ma'am Eva Kiorena, and then DJ Marco, and kanapod, itibay ako na ko itong na-friend ko na ko sa Bayo 1, si Ate Mela, and sa tibok ka pamilya, Rapod, sa tibok this are familiar, Rapod, this is Magato, Cebulan. Kana lang, Sir Baribay.
0: Salamat, Sir Juvenile. Niya si Ma'am Len. Ma'am Len. Ay, nakatulog si Ma'am Len.
2: So, tawag natin siya balik ng mga bayaran niya ba? Naputol.
0: Ah, murag nakatulog si Ma'am Len. Salamat, Sir Juvenile. Salamat, Sir Juvenile, sa pagtawag.
2: Thank you, bayaran niya. Good evening and good night.
0: Good night po, Sir Juvenile. Okay mga bay, matos si Sir Juvenile nga nakikuban ka na ito karoon sa ito agatulamanon ang maglama sa kagahapon. Sige, salamat Sir Juvenile diya sa Magatas, Cebulan. Okay, itong oras mga bay, 31 minutos ng milabay sa alas 9. Akin mga atak na gihatod ka na ito sa Detribio Food Supplement. May usa ka natural ng antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga magkapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medyum chan triglycerides nga mutabang sa pagpalig-unsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya Leaves, Chia Seeds and Sugar, Sugar Cane Extract Powder, DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
3: Mga lama sa kagahapon.
0: Sige mga bay, laing musika alang kaninyo, alang ni sa itong mahigala diha nga. Kanunay nang ulitaw, wapag yung taon pansina, muna mingon siya siyang naibgan nga. Hinigog maunta, huwag musugot. Huwag man musugot mo na nga. Hindi ko na lang siya taon nga, sana'y bigyan mo ng pansin.
3: Mga lama sa kagahapon.

0: Russian cafe favorites, perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing.
1: Kondisi ang hirap si barangay. Nagpuyo sa lagsang dito sa Cebu. Kaya kung sa city, hyperthyroidism sa computer, ibugay ng isiya mga buka sa tuig. At least ang dugo kayo. Grabe ang sakit sa hyperthyroidism niya. Sa programa ni Ate Arlene, siya nang nagsusugot o gilan, tag-UAID, boto, nipalit akong mama niya. Kasi singan, kaniayo ang akong sakit ng taon. Mana, nihiyo sa ang buro. Salamat sa ayo.
2: Kung kamu masulubon, tungod. Kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

samad sa kasing-kasing nga daw gitampok so sa kamahait nga punyag. Kung buabot ang panahon nga makita nimo nga tinuod ang paghinulsul o pagbasol nilang duha o gusto giyod nilang usbon ang ilang kaugalingon, ikaw ra. Gihapon ang adunay katungod sa pagpili kung hatagan ba nimo sila og higayon. Apan karon Ma'am Naila, ayaw una pagdesisyon alang kang Jassy. Pagdesisyon una alang sa imong kaugalingon. Pahaway una ang imong kasing-kasing. Pabinawa ang imong kaugalingon o pangutan na ang imong kaugalingon. Kung wala ang akong kahadlok nga masakitan ang akong ambing ka nun ay Ma'am Naila o pangutan na yung bana nga si Jassy. Ignacia, kasalanan pa.

0: Pangalama sa kagahapon.
1: Pangantay, sana'y di magwakas sandaling.
0: Lutang Tayasan Negros Oriental.

0: Transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ray on air. By Ray on air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning.
2: Dandan Suy,
1: Luzon,
2: Slaw,
1: Visayas, Mindanao.
2: Naga Suroy So.
1: Kahit saan mang sulok sa mundo na mabot sa ating signal ngayong umaga.
2: Oy.
1: Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og, inday.
3: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na ta, kay buntag na. Oras, oras na para mang mata. Oras, oras na para ibuka. Ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong mata, importante lang yun makabuka. Kung makita ninyong kagwapa sa inyong asawa. Og kagwapo sa inyong bada.
4: Unsa to?
1: Kumusta, kumusta, kumusta ang tandaan? Kahit kung ako yung balusan, kaloy sa Diyos, okay lang yun. Welcome sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban Gyapon na higala sa Kaginad, Pakwe. Kakanunay yung magpaubos kay ang labi na sa ubos.
4: Unsa to?
1: Adlaw karon nga Biyernes, Pizza Nuibe, bulan sa Oktubre, 2026. Umaga birthday rong adlaw. Happy, happy birthday.
5: Happy birthday!
1: Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated, happy birthday.
5: Happy birthday!
1: Og sa mag-birthday og mga adlaw advance, happy birthday!
5: Happy birthday!
1: More birthdays to come and always good health.
5: Happy birthday!
1: Oring day, pinaka na best sa atong birthday, abdikus ka ng atong lawas, nga magliok-liok sa matag adlaw, og libre kita nga makalaag, bisan asa nga lugar. The best na kailangan gasagikan sa atong labaw, makagagaw. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na yung birthday. Makaingon gyud ta.
4: Alami mang gyud na siya.
1: Alami gyud na yung mag-birthday, labi na makakaon ka, sigurado mang yung makapanog abot sa lubot. Okay, ito na 50 minutos, sumunod maglabay ang alas 4 sa kabuntagon.

0: naga.
1: Sa ganahan nga matawag o matiks ka ng bundaga, open ra kayat ang atong call and text line number sa atong Smart 0969-484-5454 o sa atong Globe 0956-6647-734. Mauna atong call and text line number nga pwede na tawagan, pwede po nitiksan kay andam gida nga matag o maayong pagtagan. Kung may mo, timplan po manigatas para mabright manambok ang inyong otok na manabi sa silingan. Kanang pagpanabi, usay makayo sa ipod makadaot o manabi, magani ka na regyong makaayo para hapsay o malinawon ang atong kinaboy. Kumusta, kumusta ang atong kasikbit nga kalungsuran, labi na gilinin sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Tayasay malalod. Na Libertad, Jolgan City. Good morning, God.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Diya sa Ayongon, Bindoy, Manoyon o sa uban pang kalungsuran nga maabot sa itong signal karong buntaga. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Yes, Picas Isla. Nga gitawag og Sugbo. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Yes, Dumanog, Runda. Aligria, Badyan, Hinatilan, Malabuyok, Sambuan. Og sa uban pang kalungsuran nga mabot sa tung signal din na dapita. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta mga sikat kay Buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mabangon para mangapi.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Para mukusgan ang kasing-kasing.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og malikayan pag idang type B diabetes. Mga pita ka na buntag.
3: Dandansoy, inom sila, tuba
1: ni... Oh, dandansoy lagi, inom tuba, laloy. Tuba, pahit aslom. Pero kanin tuba, medicine siya. So, makaayo. Tambal ang tuba. So, mas mayo tuba na lang itong ibnon. Herbal naman na siya, kay duga naman na aslom eh. Pero ay nagpasaga, nagkumpiyansa. Kay makapataas po na si mong blood pressure og masubraan. Delikado gyapon. Tambal pero masubraan makadaot yon. So dapat igo-igo ra gyud. Ana ra man siya. Kay kanang mainom tag tambal tag saram gani ka buok gani gyud. Every 4 hours usa ka mainom magbalik. So, kao ba na pala sa tuba? Huwag mo inom kag tuba. Limit-limit ra. Kay basig mangita kag CR. Okay, ito na, 53 minuto sumun maklabay ang alas 4 sa kabuntag. Musta, kumusta to ang mga tindirang tindiro sa tumatagsatag sa kama public market.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ato mga tindirang tindirong isdaan, mularan, kananan, utanan. So all vendors, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Musta, kumusta sa mga mga drivers? At mga bus drivers, pick-up drivers, sa malabal drivers, eco-bike drivers! Good morning, good morning!
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Musta, kumusta sa atong mga mananagat sa kadagatan? Atong mga magumas sa kamukiran? Atong mga mananggiti or coconut pilot? Good morning, good morning!
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ito mga sikat kay Buntag na!
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mabangon para mga pe.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mabangon para makapadayon pa sa pagsulbad sa mga problema. Okay, tara, 55 minuto suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Kadali aras oras masikat na. Nanunga-tunga na po tapit sa bulan sa Oktubre. Di na po madugay. Musulod na po ng bulan sa Nobyembre. Alagyan nga. 2 months na lang. Pasko na. Advance Merry Christmas sa tanan. Manginaot ko nga magmalipayon tang tanan sa pagsaulog sa adlaw sa Pasko. Bisan pa man sa kalisod sa panahon, kalisod sa panginabuhi, nindagin na to nga magmalipayon, kauban ang atong pamilya. Okay, standby siya ta. Aminaw na kitag o sa kawit. Kaling kita wag og swerteng di malas by Max Urban.

0: By Ray on Air. By Ray on Air.
1: Welcome back sa atong programang pakurat sa kabuntagod, kauban Gyapon ang igalas sa kagidad, By Ray. Og namoy otang, By Ray. Og mo palit, By Ray. Ana rin kasimple ang atong kinabayog na tay kwarta mo palit og way kwarta, mangutang. Ayaw lang gid kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isiabot sa ali. Alingagag. Basta lingagag diskutan, kanis man ang ustay mo katawag gidayin pagkalaparag ba-ba, God. Sa mga lapad og ba-ba diya, inahinirag katawa para dili mo makadisturbo. And again, you can't disturb your neighbor, your friends. So you need to slow if you smile. Okay, ito ras, alas 5 na nagyod sa kabuntagon sa tumalulog lula na nagtatay Dodong o Ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon at ta, kay buntag na. Oras-oras na gid para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang ato madag ko. Nga ba nga bata?
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Balag na kong mata, importante lang yun makabuka o makita niyo ang kagwapa o kaputi sa inyong silingan. Okay, natin tawag speakers din niya. Ito nga tagag mo yung pagtagad. Hello, good morning.
3: Hello, good morning. Ay, welcome, Guampo. Always man na, buntag, agro, primero.
1: Guapo, so pamausok ang tamo. Kuya Nick, pa. Distansya ka ba sa ibang monitor? Kaya mo feedback.
3: Oo, layo na ko dili, layo na.
1: Oo, mo feedback akong tingog, murag ka tong trompa ba?
3: Okay, layo na ko, dili na feedback.
1: Karang madtog buntod, kapantay ka na madtog ang buntod nga, murag mo bantay mong tingog.
3: Layo na na, dili na mo feedback.
1: Karamingon ka, Kuya Nick, guwapo, po.
3: Ayaw kong guwapo, son.
1: Kuya Nick! Asa naman ka ron?
3: Diyan ako na rin. Nag-display ko sa kutindahan.
1: Ah, you're there in your stall? Store?
3: Yes. Small store.
1: Small store, but your heart...
3: Gamay na tindahan, liwat na ako.
1: Gamay nga tindahan, pero puno sa paghigugma. Labi na, galaga nga puti ang paa. Basta si
3: Kuya Nick.
1: Si Kuya Nick ang
3: magbantay. Si Junior, ana.
1: Dili, huwag ikay magbantay.
3: Kumita. Kumita ni Inday. Huwag
1: ikay magbantay, Kuya Nick. Murag libre na, huwag bayad.
3: Ayaw, saan? Kaya sabantay sa atong asawa?
1: Di man, kaya yun ana. Yun ana, magina basta maka-like up. Imo ra mang ilibre.
3: Ikaw, kay pang-chase man ka.
1: Ma'am Sally Daklan, talas kaya Nick, pantay-pantay, kaya ako rin
3: talaga. Anatulog pa ron ako asawa. Bangon-bangon na di ama. Buntag na.
1: Bisa natulog to, kadug, mag-iapon.
3: Oo.
1: Sige kaya Nick, panahin na sa itong greetings sa Buntaga.
3: Sige, shout-out na ko
1: ha. Shout-out na kaya Nick.
3: Okay, mamuka ako sa akong mga amigag-amigo diya. Bangon na mo diya, pangabilig Indan, Rudelin, o si Roger. Bangon na mo diya. O mamuka ako sa akong barkada, sa diya, si Sir Daniel o Sir Inad. O ni Ronnie Librando. O si Maria Bunganira. O Boyakski.
1: Boyakski.
2: Bangon.
3: Oh, sa akong mga amigag-amigo diya. Bangon na mo diya. Ginilin. Toto. Justice Dodong. Bangon mo diya. Bangon na diya nilo. Si Junior, mga manayag sapatos dili. Bangon na mo diya. O akong mga barkada, kauban ako sa MDR mo sa Christio, pinanguan ni Phil Klein. O bangon na mo diya. O sa akong mga apo, Kinsir, ayan, ninyo. Oh, akong manap, si Regine Daklan.
2: Bangun.
3: Oh, si Regine Daklan, Andy Daklan. Bangun na mo sa dia. Oh, si Renis Pambira sa Parbuero sa Kapagun. Oh, dilay sa Mercado. Bangun mo si Nelson. O sa tanang mga amigo-amigo dia. Hindi ba niya si Paul? Samuel Torino. Bangun mo dia. Mauro na, DJ.
1: Bakit nalimutan ko yan, Nick.
3: Tawag lang ko balik, ya.
1: Ah,
3: kaya mag-display ko mga kustingaan.
1: Ah, sige. Kaya, Nick, kinsa mo na si Buyakske?
3: Ay, Buyakske, ikaw ba niya?
1: Ah, kinsa di ay? Kinsa na si Buyakske?
3: Taga-dira. Oh,
1: imaneng parinte.
3: Okay, pasal sa radio. Wow, sikat. Basta idol kong guwapo. Thanks very much. Request of song.
1: Sabay request ni Kuya.
3: Mawala niya ako, Maxurban.
1: Maxurban.
3: Odi, yoye, biyame. Ikaw na bala.
1: Sige, God. Okay, nagang salamat kayo, Nick Daklan, sa iyong pagtawag, Rong Buntaga. From Badyan, Cebu, Public Market.
2: Bangun.
1: Sa tanan na itong makikilanda sa Badyan, Cebu, Public Market, iabinas itong mga tindira, diya ang tindiro. Good morning.
2: Bangun.
1: Buyakske, good morning, Buyakske.
2: Bangun.
1: Greetings to Gika ni Kuya Nick Daklan. Buyakske ko, no? Nahirin na tagalan si Buyak sa kay Buyakski. Okay, ito ras, alas 5 size na gid sa kabuntagon. Pagkadalira man sa oras. Dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang tuig. Dalirang gintang ma. Sa mang mabay ma. Mamatay. Ah, oleh giyon nga anak begina ay magkadlok matay. Matay magkita tanan din sa kalibutan. So that's our real life. Oh, don't fright if you die. Okay, tora sa Lasiko City ligid sa Kabuntago. Naritas tong kapalaran masikat. Kaya kaya itong kapalaran, importante gini kauban ginato ni kadaadlaw sa atong panginabuhi. So you need to listen your destiny this morning.

0: Wala pagyod akong kali.
1: Kadtong mong kapalaran gaton kerato sa Astasan Herbal Capsule.
0: Ako pirmi man lang di mo siya.
1: Tambal sa sakit sa ulo, sakit sa tod, kasukasuan, dili kay arthritis, tasong uric acid, tasong sugar sa dugo.
0: Pangluod.
1: Adunay bokol-bokol o bago-bag, wala o natanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan kauban ang Astasan Tinorganic Seaweed. Mas tasog santon prete, 5 times beta carotene, tasog vitamin C. Your energy dili sayang makagasto para makangkon og bayong panglawas tungod ang Astasan Baratula. Ang Astasan apalit siyang masoking botika dool sa inyong lugar.
0: Makupulos kayod kinikinood.
1: Og dias barangay bago tiyasan available sa batong Astasan Herbal Capsule dias manimalay ni Sir Boyax Labiog Caridad. Sa ganahan nga magwapa maputi mami isang panit gamit ng ayo sabon beauty soap ang bagong sabon nga pang pagwapa skin friendly organically blended ayo sabon beauty soap pang pagwapa nga dili isog sa panit maka paputi makahumok og makami sa panit adunay avocado oil nga nagdalag vitamin A lecithin collagen ug manotrins nga maoy mapaputi og gupami si mong kutis naturally ayo sabon beauty soap mapalit siyang masoking butika og tindahan. Okay, Toras, sala 5:11 na gyud sa kabuntagon. Pagkadali ra gyud sa oras.
0: Busa, malu.
1: Oh, na gyud dali rang adlaw. Dali rang bulan, dali rang tuig. Di na gyud madugay masikat, mosulod na gyud ang tuig 2027. Oh, na gyud nga another year. Another plus one. Oh, next year, tanang tao, stibo kalibutan, plus one magyod. Gaedad gag 69, oh, next year, 70. Gainan gag 59, rung tuiga, next year, 60. Oh, you're a member of senior citizen.
0: Kilawan ka.
1: Ah, kung malagi ko, no? Your love, I need to test. Kung mahimo, tilawan ta. Ayag tilaw-tilawin ang gugma, dapat nga kanon gyod. Kaya kailan tilaw-tilaw, mara mo na siya kauban sa duwa-duwa pa. Mara kag ni tilaw. Eh, atong tilawan ni mo ang sabaw o glami ba? Ay ba pagkatimpla? Okay, paratman. Ah, di ko palit. Sama rin na, pagtilaw niya sa Osaka, babae nga, okay, para maglahi mat. Lahi maglasa. May, ito man, may test. Ah, tilaw raman, usa may kang tilaw rabaya. Ano na siya? Tilawan ta. Okay, tara sa 5:03 sinigid sa kabuntagon dia sa barangay Magtotayasan. May buntag nung di Buino dia. Anong di Buino? Good morning, dog.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: How are you, dog? I'm fine, Mara. Na-replies nung di Buino, okay na kuno kay iyang kabuntagon tungod kay naa ang iyang asawa. Pirming makita sa iyang duha kabuok mata. May buntag ng Mernay no dia ilang by Francis may Imad Myra nga grabing daghag pangalan og ni tap tap good morning good morning
2: bangon bangon bangon
1: og sa mga apoy nung liboy si sabi og sapi good morning good morning
2: bangon bangon bangon
0: busa
1: malu oy ka intaon ako songta nakong gugma lognot na kaya kung dako ng gugma galognot na orang kabayo ba nga kitagbay gamanyag mayo kay mo o panagin ko na siya nagiyon nga kanang opa sa Tagalog na gabang pa pero kanang opas Bisaya nagiyon nga gapatong na Kauban ako na sa paa. Paas Tagalog, itumban pa. Pero paas Bisaya. Ulay giron nga, dol-dol na sa entrada. Bawda siya. Okay, ito ras, alas 5.15 na gid sa Kamuntag. Sa City of Laguna, may buntag na yung Chimila Binson liya nga sa'yo pong nagmata. Ito na rin kusina, katakang na po siyang kaldero. Binson liya, by Lickster, by Dan, by Joey, Saira, Kilaw, Garby. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: O, oh, Diyas, barangay Lutay, Tiyasan. Sa tanan natong mga kigalaan, ano niya nga, galanog-lanog si Pa. Si Pa ang starinyo. Mayong buntag, kaninyong tandaan.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ang buntag ng Cesar Gabunada na nagkapalit na mga graduate wise ng Cesar. Kaningon, magunto siya, Bayre. Wa ninyo ka paminaw sa radio kaya kung radio nag-uba, man. Na, wala mo magkakapalit o bago. Ngita pa ko, anig. Sponsor. Og ni Bay Kokoy Guardario Dias Barangay Lotay nga kanunay gini naminaw po sa Staridyo. Mga Bay Koy, bayong buntag, bay.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Akin ni si Bay Kokoy, kusgan po kayo ni. Mudaro ni siya madlaw. Kusgan po ni siya mudaro magabi eh. Unay giyon, overtime pa. Powerful yung kini si Bay Kokoy. Og sa best friend ni Bay Kokoy nga maunay gatimon-timon siyang walo kabok midbirod. Ngayon, magod siya, Bayre, ang akong walo kabok bidbiron, ako nang gihatag sa akong best friend, si Bay Persinet Carganira. Saan nga, maluoy, magod ko, kay inigsungko na mo sa daplen, inigtotoy na ako sa bidbiron, murag mutulo man niyang luha mo nang nakadesisyon ko, ako na lang yung ihatag niya, ang walo kabok bidbiron. Bainet, good morning, good morning, bye.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Anong mo stress by Kokoy sa Bidbirod? Okay ra ba kuno? Imura bang gitagad kuno glimpyo? Ay, giyon, Bidbirod pa more. Ay, sa unang bata, pataasa man tala buhay. Diba sa Bidbirod? Walay gatas ang totoy sa iyong inahan. Asa man mo totoy sa Bidbirod? In short, diya tala buhay sa Bidbirod. So ka ng bidbiron, di ginato na ikaw, wow, bisag dako na ka, totoy kag bidbiron. Oh, normal na siya. Bay net, totoy na yun, normal na, bay. Okay, Doros, alas 5:17 na yun sa Kabuntagon. Pagkadali raman sa oras.

0: man lang di mo siya
1: at from 42 to 62 gikan inong diboy no mayong buntag podbay og sa tanan nga naminaw sa Star Radio nga lang nga pinaron mayong buntag
2: bangon
1: mayong buntag po inong diboy mayong pagpangapi sa may pares imong kape dadok kung lang gining pares kong kape bay kanang pandesal katong cheese malunggay pandesal tag singkura. Alam niya si Mupari sa pandesal. Eh, pang-atag niya, Dok. Okay, tara, sa lasing ko disiyot sa ligid sa Kabuntagon. Sa lipatang padayon sa NAD. Now, sa tag. Mga awit kay kanyara to direct tinabi, direct. Minaw na kita ko sa kawit ng title. Now, request ni ni... Request ni Bay Kukoy Guardario og ni Bay Presidente Garganira. Ila ko nang ipaidungod sa ilang tulo ka mga amigo. Nga kusog kaayong mo lakda. Tulo ka pala hubog.

0: pa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can
2: tell me. Ako na si Alan Trococo, taga Sunpor, Puk 19, Lagaw, Gina Santo City. Kapalit ko Lance Coffee. Kasi wala man kung mag-inom ko kape, gina napalpitit magawa kong kasing-kasing. Kaya karoon kay ang doktor na nga dilis ako mag-inom kape. Mga nakadungog ko sa radio siyang programa, akong gitistingan. Maayo man na yung Lance Coffee kay din ako magpalpitit. Pagkatulog mo, dayon ko. Ang kakapos akong lawas kung mag-inom ko Lance Coffee, wag mo walang kakapoy kay kumakapoy ko malagsik akong lawas. Pasalamat po ko sa Lance Coffee kay kataganap galagsik o makatulog ko sa akong pagtulog panang sa gabi.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
6: White Nights Dumaguete Pension House
5: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Knights Dumaguete Pension House.
7: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata.
8: Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Zero for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extra. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw. Para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: Paminanda ang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
10: Ako na ay si Ucina Sakaana, nagpunit sa North Mapang Puro 4. Nagamit ko ang Vitron Syrup. Tinood ka ayon ni Ma'am Kay. Ano yung akong anak karon? Maayon naman siya kaon, ayon siya ng katulog. Kaya ang Vitron, nagamit ko sa akong dumay. So, tungod lagi akong na-admit siya nga, nagkalibanga. Ito na yan ako, Ma'am. Karon, ya ang pagkalibanga,
11: naulian na. Ma'am, gagamit og Vitron Syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang paggaon og iyang pagtulog?
10: Okay na kaayo, Ma'am. Ay na ka siya magtulog, usog na ka siyang tutoy. Ang last karon, problem tambok na.
9: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika og sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa M's Flower Shop.
13: M's Flower Shop, fresh beautiful flowers, made with love and affordable for everyone.
12: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
13: Tapad lang sa pansuan.
12: Call or text 0966-348-9336. Amps Flower Shop.
13: Amps Flower Shop.

0: air. By Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa tong programang pakurat sa kabuntagon kaubat Japon na yung higala sa kagidad. Dini lang siyang paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat yada. Atong oras, 33 minutos sumun makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa atong walulog lula na nagtatay Dodong o Ginday.
2: Bangon!
1: Mamangon na ta kay buntag na. Oras-oras na gin para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata.
2: Bangon!
1: Balag na kong matang, importante lang yun makabuka. O makita ninyo ang kahayag sa sayo sa kabuntagon. Iyon ka ng pagmata na ito sa sa kabuntagon, dako na kinang grasya. Or dako na kinang gasa, gikan sa itong labang makagagaw. Sa itong unang lingaw-lingaw karong buntaga, pinagis pagtingog sa itong maywaga nga toko. Okay, padayon tas itong kapalaran karong buntaga. Lagi panganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23 Libra muhagip sa mga posibilidad swerte ng numero color 158 o green. October 24 hangtod November 22 Scorpio na ay tao nga motabang kanimo swerte ng numero color 762 o yellow. November 23 hangtod December 21 Sagittarius dunay niabot nga grasya swerte ng numero color 384 o maroon. December 22 hangtod Enero 19 Capricorn. Importante ang time management. Swerte ng numero color 916 o green. Enero 20 hangtod Pebrero 18 Aquarius. Dunay mo abag sa imong proyekto. Swerte ng numero color 573 o silver. Pebrero 19 hangtod Marso 20 Pisces. Makadawat ka og maayong balita gikan sa layo. Swerte ng numero color 806 o gold. Og gadtong atong kapalaran karong buntaga sa mawala kabalo na kabalo na gid mo. Sa mga nakabalo daan, nakabalo na gid mo og support. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kadtong mong kapalaran, gyatod ka nato sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule aduna kini vitamin C ug mutambal usab kini sa mga nagkalain-lain nga mga balatian. Sama sa high blood, hilanat, taas og kolesterol adunay bukol-bukol, dili katulog og uban pang masakit nga giambing sa iyong kalawasan. Wala na tanan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule.

0: Diha sa South Cebu, available atong Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diha sa Malmual, Malmual Pharmacy, SJN Pharmacy. Diha sa Badyan Butika, Santo Niño, Aligre, Chanchan Pharmacy, Sidupet Pharmacy. En Atilan, Vicor Pharmacy, MPG Drugstore, and Pharmacy, Shilbo Pharmacy. Diha sa Talagi, Trade Pharmacy, Eats and Deaths Pharmacy, Malabuyok, Central Pharmacy. Ronda, Bilcura Pharmacy, Lison Pharmacy, Butika Marga. Diha sa Marug Pharmacy, Sipura, Happy Jack, Alcantara, Butika Marga, Mantalongon, Butika Marga. Diha sa Dumanog, Biton Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Happy Jack, Lisier Pharmacy. Og diha sa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy. Mawagida ang mapharmacy ang available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din na dapita. Og din sa Negros Oriental available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang botika dool sa inyong lugar. Og din sa lungsod sa Tayasan available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diha sa Ike Pharmacy o Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Okay, ito oras, alas 5.37 naging sa Kabuntagon. Pagkadali rin sa oras, dalirang adla, dalirang bulan. Dali rin mo end ang bulan. In short, dali rin tang magswildo kada bulan. Ang nakaparat, kaya wak na iswildo ang Kulo Brown, kaya nahurot na. Or igor ang ibayad sa utang, wagi masobla. Pagkapaita. Nagingon nga. Ano rin yun? Na ay mahabilin, pero murag... Angon sa kamahalas palitonon lagi, murag wag yun. Mahalak yung palitonon ron. Bugas, sudan, uguban pa. Napay mga bill. Bill sa Noreco, bill sa tubig. Bill sa pa nga klase nga bill. Napay bill nga gabitay. Okay, tara sa 5:38 sa nagkita sa kamuntag. Bisapit ito kung siya mo dato. Ay, kanda kong damakin kanta. Bisapit ito kung siya mo dato. Iyak ko nung gikansel. Kaya masuko ko na yung silingan. Ayaw, gikansel. Sayang kayo. Imo man ang gipaneng kamutan niya. Iyaw, gikansel. Sos, pagkasayang nga. Don't... Regi, don't cancel your... Your rich. Because your rich is very important. Anay gihon ang sikat, di rata ang bisyon nga pag magpakadato. And saan, ganahan mo kita ang madato, niya di man makaya. Diha na mo kita kutob, o pilaray mo abot sa bulsa, maura po na siya. E ganahan kang madato, gyon. Anay gihon nga, buhaton gini mo ang tanad. Basta wandra ka ng araw ba si tinarong ba? Tinarong nga mabuhat. Ay nagbuhat atong dili maayo kay Legion di mo na maayo. Ganaan kang madato. Buhat kag mga katong easy money. Sakpan. Kausarapon. Legion ulay easy money rong panahon na masingkat. Kana galing mo apil kag mga sugal-sugal di mo gina mayon nga brato kay kadaw pero di bena isi mani kay ano na gingo dog na pildi na siya di magkabuhatag pod. Ay giyon nga wagi isi mani rong panahon da. Okay, ito ras, 40 minuto, sumunod makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Okay, gapong adlawa dahil diya sa Micah Bird Court. Walang puso ng ilang pagtao diya o unong kabuksuga. Diya sa Micah Bird Court, barangay Kabulutan. Unong kabuksuga, hayag na kayang ka Bird Court. Pinanguluan ni Kapitan Ayan Tirano. O ginabagan siya mga nilang DJ Barek. Siyang sekretary, si Bainico Dilgauran. Si Madam Julie Torres. Oh, ginabagan po sa bumtak sa La Libertad. Oh, nagiyon na wala na success gyon. Ayag na kayang covered court. Oh, karong adlaw magsugod ang ilang pickleball tournament. Dinis Barangay Kabulutan di sa may covered court. Organize kini ni Bay Nico Del Gauran. Og mahumani siya adto sa adlaw nga Domingo. So karong adlaw magsugod. Viernes, Sabado, Domingo. Legion, good luck to all players of pickleball. Na ganing mga prizes masikat ang mo champion ani dakog premyo. Agiyon ni Bay Nico Del nga ang mo champion ko ni mudag og 100,000. Ikaw mo champion ko na niya, mga prices, ilar ko ni i-banding-banding. May mga on, rapagos lang ka na porang, ikaw na ba, food trip ra ba? So, para magmalipayon ang tanan, makakaon ang tanan. Paano man siya ka-tournament ka ng orang happy. Happy-happy ra, malingaw-lingaw. So, daghan, daghan itong mga nangapil. Nagingon nga, pickleball ron, sikat mga pickleball good ron. Mapil magani yung tatan niya. Tawapan nga busy man. So ako Osborne, karong adlaw magsugod ang pickleball tournament dinis Barangay Kabulutan adya sa may covered court. Magsugod ang adlaw Viernes sa mauman adlaw nga Tupico. Organized ni ni by Nico Del Gauran. Okay, Toras. Alas 5.43 na yun sa kabuntagot. Okay, ito po yung pasalamatan natong congressman din sa unang distrito sa Negros Oriental. Si congressman MMEY. Ang amoy naghatag kuno sa unong kaboksuga din sa Barangay Kabulutan. Ayong buntag din na congressman MMEY din sa unang distrito sa Negros Oriental. Okay, Toras, 43 minutos sa makalabay ang alas 5 sa kabuntagot. Sa lipat ng padayan sa naan masikat, naminaw na kitag pangkabuhayan syukes. Standby, standby, kayo mabalik patanong taon-taon. Okay, ito nang ihatag niya sa ang ating kadawang lingaw-lingaw. Pinagis pagtingog sa atong tuko. Standby, standby, naminaw na kitag pangkabuhayan syukes.
1: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat ko sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gitsugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na minti lang ito sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko ito sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ito GTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
3: GTX 500 mapalis sa mga butika.
5: Kita Balagosa.
6: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi GTX 500.
6: So unsa may tilde sa imong bana day ma'am?
5: Sa kuan yahang sakit yahan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa district ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-strip og tumar ani.
6: So wala pa siya ninyo ma'am unsa diyang gibati?
5: Ma'am. Luyahon siya.
6: Luyahon.
5: Dali siya mag-ubo. Magdalaga na gini siya sa kuwan niyang gitrabahoan ani.
6: So, sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay efektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun niya ang kuwan. May PC. D3 Bio o kanang TX 500.
3: TX 500. Mabalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
8: Si Emma Mohan Arisgado sang Lon Palido.
2: Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule kag Nans Uid Capsule, nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect. Kaysa wala pa siya nakagamit ana ang mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya kag gisigisigi ko na siya gamit sang Nans capsule kag Uid capsule. Naanagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil. Tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule kag Uid capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga naka kilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed. Akong ginauhag nga naay sakit or paralyzed ang inyo bana or asawa, gamit lang gid kamo sang Nans Capsule o Uid Capsule. Dili na kamo magduwa-duwa sa paggamit ana ang mga product.
8: Mga pena ta!
9: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
8: Mga pena ta!
3: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay, beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
11: Biroy barorong, sinta. Kurok ba ni kanon, kurok na extension. O wala pa yung pandemic at gusto ko na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong tinginabuhi.
3: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Payong hapon, ani nga kita karon sa Barangay Kawit, kaya to ang kuhanong statement ang usa na to ka certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon, Ma'am Shane.
13: Payong hapon, ako si Shane, taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katong wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP, mabot siya og 200, karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Maong daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
12: Oh, daghan kayong salamat, ma'am, no, sa imong statement.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water,
8: Giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: Ah, di gid sa yon. Di gid sa yon ang pagpanguyab. Sabi na ikaw maotot. Igura dyan kang pala ubot.
1: By Ray on air. By Ray on air.
0: Alright, balik pa ito sa itong programa Pakurat sa Kabuntagon. Kaubad Gyapon yung igala sa kangidad. By Ray. Huwag na mo'y otang, by Ray. Ako palit, by Ray. Ana rin kasimple ang atong kinabayog na tayo kwarta mapalit o guway kwarta mangutang ay langgit kalibot sa pagbayad sa tindira aron ang isiabot sa ali. Alingag-ngag. Okay, tara, 53 minutos suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa itong malulog-lula na nagtatay dodong og inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta, kay buntag na. O na yun, hinay-hinay nagkamang, pengon sa kusina, timpla nagkape. Kay kanang kape, the best, magida, maugin na itong kalipay kada buntag. Makaigop, tagkape. Urag, malipayo na kaya ang itong buntag. Urag, makaingon na ka pa. That's our beautiful life every birthday with coffee. Okay, sa mga may ligong dags virtress, matanawa tutukin na yung ticket kay base na gusto mo sa mga mananao. Sa atong resulta, gapong adlaw sa last dos hapon, 9-4. Sa alas 5 sa hapon, 585. Og sa alas 9 kagabi, 352. Og gado itong swerte result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations. Sa mga wala kadaog yung magkatagam, taya-taya lang yapon. Basta na pa'y kwarta nga makuot sa bulsa, itaya na gurot. Kaig mo daog, kwarta, linibo. Ang isi abot sa ali. Alingag nga. Kantong mga swertris, gatod ka sa Dragon Fruit Plus, 650 mg. Atensyon sa manangita, gerbal nga baratong epektibo na, anina sa itong masuking butika, ang nabantog o maski pa barato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili ka may napan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw, hulatah nga ang imong lawas. Mubigay, panaliptik ka nun ay pag Dragon Fruit Plus. Osmon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Palit yung masuking butika doon sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idaran na alang sa kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog. Tuhod mo alutanog ang pagbatunog arthritis, rayo maguban patungod kanas kakulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang alkasi di alkaline vitamin C. Mapatin aw sa nahanap niyong mata sa alkasi protektado kada sa pamanit. Amis pagid ka. Mapalit sa iyong masuking butika doon sa inyong lugar. Labi na kung ikaw ma Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo ito herbal pa dyan nga coffee? Yan niya nagi pa ila-ila ang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mas maanindot sa dunay high blood, diabetes, arthritis, taas ang cholesterol, dili katulog, telemedicine nyo, kininga mo ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kini nga kape. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee. Lamian, mapalit yung masuking butika dool sa inyong lugar. Hard Max Extreme Coffee, makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan o sab ni Junior. Hard Max Extreme Coffee, available sab sa atong masuking butika dool sa inyong lugar. Ayon buntag din ang Mamel Galios, usas sa sinaligan sa Dragon Fruit og sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning.
2: Bangon.
0: Mangon na tama sikat kay buntag da. Hayag na kayang buntag, oh. Kita na kayang sagbot. Kita na kayo ang mga katubhan. Kay kini atong lugar diri sa Barangay Kabulutan, Gatuyok. Galibot maling tubo. So atong makitaan diri sa Barangay Kabulutan, mga tubo yun. Og na ka syudad. Ang makit ani mo dito, mga dagkong building. Yan ay maglakaw-lakaw, kilid sa kalsada nga mga paa nga sinaw. Nga diri sa probinsya. Urag na ipaa. Paa man sa baboy. Pilian angay rana silang magabaan. O, kamo mga bahay ay magpili-pili. Anay yun, magabaan din mo o madamlag. Anay yun, sobrang pili-pili. Wala na minyo. Anay yun, nagabaan mo na igaba.
3: Kamo al-sal-sal-sal isya.
0: Okay, ito sa itong balitang sports karong buntaga. Pagdat sa kusog, pagdat sa utok, pagdat po sa pus-on. Pangulo ng Poland at Pakma nagsama sa training ng boxing. Naharap o nagharap sa isang hindi inasahang sisyon ang pambansang kabao na si Manny Pacquiao at ang pangulo ng Poland na si Karol Nawrocki. Matapos magsama ang dalawa sa isang pagsasalay habang nasa Pilipinas ang foreign leader. Ibinagi ng dating world champion ang mga video kung saan makikitang tinuturoan niya ang ng mga basic na galaw sa boxing at mitt work ang leader ng Poland. Ayon kay Pacquiao, isang malaking karangalan para sa kanya ang may pamalas ang kanyang kalaban sa larangan ng palakasan at makasanay ang pinuno ng Poland. Nagpaabot naman ang pasalamat si President Nawrocki sa pambihirang pagkataon na makasama sa ring at makipag-sparring sa tanging 8th Division World Boxing Champion. Umali ng positibong reaksyon mula sa mga tagahanga ang naturang pagkikita dahil sa galing at pagkakaibigan ng dalawa sa pamagitan ng sports diplomacy. Maganda itong balitang sports karambataga. Kanto mong balitang sports, getod ka na to sa Mimo Mark or Mimo Smart Capsule. Sa otok, samtong nagkinanglan og sustansya aron magpabiling alerto og produktibo. Usahay tungod sa stress, kakapoy o lifestyle, dali rata malimot, lisod makapokus og hinay ang pag-recall sa impormasyon. Atong gamiton ang Mimo Smart Capsule adunay kombinasyon sa natural nga herbal extracts ang og essential nutrients og clinically sa studied aron makatabang sa pagpalig-on sa memorya, pagpaayo sa konsentrasyon og mas klaro ang pagunahuna og makatag sa maayong performance sa adlaw-adlaw nga buluaton. Para sa gustong alerto og sharp ang otok, Mimo Smart Capsule ang gamiton. Produktibo sa Nature's Gift Marketing Corporation. Okay, ito oras, salasay simpunto na gid sa kabuntagon. Gantong mga oras, getod ka ito sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday ng tambal, sulay ang natural nga pamagi pagpamasay. Gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hindi mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric, extract, malunggay leaf extract, ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kay adunay hyaluronic acid nga makita sa bisigo. Yeah, plus lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas, subanan og masay, Shiva Essential Oil ang plus nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil ang palit sa masuking butika og tindahan. Dinhi sa lungsod sa Tiyasan, available atong Shiva Essential Oil diya sa Ike's Pharmacy o Cure Pharmacy. Og diya sa Malabuyok, Cebu, available atong Shiva Essential Oil diya sa Betsari Star Store in front of New Malabuyok People's Palace. Og diya sa Barangay Bago, Tiyasan, available sa batong Shiva Essential Oil diya sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Cardinal. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kamusta itong kapuntagon diya, sir? I know, sir, you're always okay and always smile every morning because always drink coffee. Kanang kape mga sikat, makahatag mo na ito ng kalipay. Mga na hinungdan orason nga nung magkatawata ka na buntag. Magkatubang tagkahoy, magkatawata. Tungod na sa resulta sa kape. Powerful ko ng kape. Kape sa umaga, kape sa gabi. Yang meaning ko no ka sa kape, kausapin ang Panginoon every day. Okay, tara, salasays dos ligid sa kabuntagon. Sa tanan-tanan na itong makigala, Andron nga nabinaw sa Star Radio ba yung buntag kaninyong tandaan.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: O, de sa Sityo Bunga, Barangay Tamaw, Tayasan, may buntag ni Pastor niya, Pastor S. Isayas Ilinturio. Good morning, Pas.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay buntag na. O, guys, Barangay Poblasyon, Tayasan, may buntag niya ni Boyax niya, Boyax Barbershop. Matay kutok, matumbuko-buko atong niyaging adlaw. magpalot ka niya na may gamay nga masahin niya. Matay kutok, mumbuko-buko. Ayun na, dapi ang. Okay naman po niya. Huwag niya sa Itzaran Peace Office, may buntag niya ng Peace Manager, Madam Chris Miramiris. Huwag sa itong abang din sa Lungsod sa Tiyasan, na may line, Mayor Bimbo Roberto. Og ni Vice Mayor Nonong Susano Roberto Jr. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Og des Barangay Magtotayasan, may buntag nung Juni by Dulce sa dia.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Kugihan kayo din pagkatao. Kaban sa silingan das lang by Nonoy Buking Kito. Og ni by RG Balasabas dia, ang gugma nga permeng labas ni siya.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Kaya ang iyang asawa walang kakupas-kupas.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Kaban siyang kinikadan des, Madam Tikya Balasabas, nung Toro Balasabas. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Og des sa sityo kang abukay, may buntag niya ni Boss Dindo Brincilio.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Boss Dindo Brincilio, good morning, boss.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta, boss, kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Og kaoban siyang asawa si Madam Catherine Sorinio. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon, bangon, bangon. Kaning bata, ilimpit ka ni Simon.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Oh, bangon, bangon. Wag atong pasulti yun. Bangon, bangon, regyon. Bisag pitkan pa naman ng Simon, ade. Ang isulti.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Imbis sakitan, bangon, bangon, may isulti noon. Og dinis Barangay Kabulutan, mayang buntag niya ni Kabultay by Kinita Buiba. Kaubad siyang pamilya niya si Madam Mindy. Madam Mindy Buiba, ilang Uliana Buiba. Og ni Treasurer Julie Torres, ilang by Jan Paul Torres niya, by Jadil. Og sa Sekretary si by Nicodil Gauran. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Og sa atong Kapitan Dinis Barangay Kabulutan, Kapitan Ayan Tirano. Good morning, Cap.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Kaoban siyang kapikas sa Kinboys by Gardner Roy K.K. Good morning,
2: bangon, bangon, bangon.
0: Og siyang tindiras to sinuhan silang Madam Jima Cabrero Diaz, Madam Kathleen Dama, Wilsa Ganaganag, Mikmik Mukin Kito. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon, bangon, bangon. Og ilang siyo nga diya nga, loud and clear kayang Star Radio na silang balay. Ilang siyo nga, BB Boy, alang Madam Lucille Kasumpang. Ilang kaya di by Manuel. By Manuel Bulahan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Consial diya, Consial Marie Rodriguez. Og di by Oliver Rodriguez. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Consial diya, Consial Lulbina Bilog. Diya sa Sityo Kang Ulaka. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Asta ng mga barangay konsyalis, diris barangay kabulutan, maayong punta.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon, bangon, bangon.
4: Pagpanguyag.
0: Dili yun sayot. Labinag ikaw guwapohon. Dali yugang sugdon sa dalagang maibogon. Labi na giyog daghan kang kwarta. Matik uyab na mong duha. Basta na kang kunog kwarta, matik na dayon. Uyab na mong duha. Suroy-suroy bisag asa. Basta na aray kwarta. Kwarta kuno. Powerful mo gining kwarta. Mabuhat ni mo ang tanan. Bisag dilit ni mabuhat, mabuhat yun. Basta na kay kwarta. Atay kita na atay kwarta, pero matay apiki man. bilis tong kwarta, murag 5 pesos, mamad eh. Sao dah.

0: Okay, tara, selesai shot sa regid sa Kabon Tagon. Atong Osbon, karong adlaw ay masikat, magsugod ang tournament. Pickleball tournament, dinis barangay Kabulutan, diya sa may Kabird Court. Organize kini ni Bay Nico Del Gaurad. Magsugod ang adlaw, mahumali siya sa adlaw nga Dumbingo. Ang champion ani na ay trophy. Night trophy, di ang prize. Ilar ko nang ipaitong pagkaon, tabangan para makakaon na po ng tanad. Happy-happy ra ba? Balag pildi, makakaon na gyapot. Sa mo champion, na trophy nga madawat. May na lang, na i-subinder ba? Kanang trophy mo, na ebidensya nga. Champion ka. Usa mo sa mga maayo nga magduduwa sa pickleball. Pwede na mo ipadala dito sa Olympic. Okay, na kita ikong oras. Wala ba'y nalimtan? Tingog mga kanding. Tingog kabayo. Tingog bigal. Tingog sipang. Tingog ang bigal. Katawaan good siya manang ustay. Kanis manang ustay, hilig mo na siya mukhaon o karne nga bigal. O nang pagkadungog sa tingog bigal, katawa good siya. Okay, nagiting oras. It's time to say bye-bye. Sa ngalan, sa atong station manager, Mr. Ayan Ania Lahato. Og sa atong kabanan sa buhat, handos di 28 subayro ni Bailey Brando nga bandos og badlaw. Bandos po og magabi.
1: Lamia, oy, ihandos pa. Sige no.
0: Og sa atong kabanan nga reporter, handos 38, Sir Boyax, labiog ka na. Ako nalang mingon atong alagaran ng labang makagawm sa mas pakalagad kaya dinay ka dato. Og manapod po magduog-duog lagyapong tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio, same time, same station. Only right here, your favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio!
5: Oras sa Star Radio, las 6, 11.
6: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paimna ang bata o remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
7: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
8: Lina Isabel, paborito ang Remind Choco Mix.
9: My name is Maria Alina Isabel F. Ion.
8: What do you want to be when you grow up?
9: When I grow up, I want to be a doctor.
8: Wow.
9: Because doctors are really nice and cool.
8: Mm-hmm.
9: If I become a doctor, I will have my own clinic where people who don't have a lot of money can go for checkups without paying anything.
8: Really, really?
9: In my clinic, friendly nurses and staff who will make everyone feel welcome.
8: Wait.
9: I will teach my patients how to stay healthy and prevent getting sick.
8: Uh-huh.
9: I will learn a lot so that I can be the best doctor and help as many people as possible.
8: Uh-huh.
9: My goal is to make sure everyone can be healthy and happy, whether they have money to pay me or not.
8: Wow.
9: Thank you.
8: Okay, what is your favorite drink?

sa makausap pa mayong buntag na sabi ka na itong tanong. Mayong adlaw, may buntag naman. Mayong adlaw, mga kaastasan. Kumusta, kumusta nga ito ang laos?

Nasab kita rin ato ang pagpanag-uban mga igsoon ng ipaghisgot-hisgot sa mayong panglawas. Muna kitawag og labyog-labyog sa mayong panglawas mga igsoon. Kini niyo mong amigo sa kahanginan. Uyaks labyog, makig-uban usab ka ninyo. Aron nga mga tod na usab mga igsoon. Sa mga kasayuran. Og mga balatian nga angay natong likayan mga igsoon. Tungod ka, inining panahuna.

Tibuay girang tanan. Wala mag-amping tas tong panglawas karon mga igsoon, labi na ini nag-usap-usap nga classes panahon. Ah, oh, nagka-high-tech mga igsoon ang kalibutan, nagka-high-tech sa ning mga sakit. Ang uban mga igsoon, bisag bata pa, sus gatakingking na. Kaduot-duot nas mga tilos. Duot-duot nas mga kuto-kuto. Ah, standby mo mga igsoon. Ah, standby mo karon taon-taon. Kinimaong tulumanon, yatod ka na to sa Astasan, ng pinakakusgan o pinakabago. Mahirbal sa Pilipinas karon mga igsoon, ang Astasan.

kalisgutan, mga igsoon, ang sakit ron nga hyperacidity. Ah, balakan sa lahat ito, mga igsoon. Hoy, pangupot, pangupot, kay mahulog. Kopti ng puro lugbag, ah? Aron di mo lagpon.

Kuntekini alang kena tung dua. E dito gihimugso ang duha ta kagugma nga timus. Bisa nang nipis na mga dalunggan ta kay sudan ta sige lang ginamus. Kibahayan ko ang langit nga nung ikaw wala na sa akong kiliran. Bendisyon manaman unta sa simbahan ang nakakulang.

0: Man ubat hala nga sakmiton siya sa ubon. Tanawa ang iyang katamis, lain na hinuoy. Lain na hinuoy. Lain na di ay ang gipahimus. Apan bisan basura na siya niya itong laing adan. Andam ko gihapon siya nga ibalik niya itong paraiso aron imuong kamahalan. Tiguon ko siya sa mga tiguon ko sa pagbalik sa akong mga halok o gakus. Lipayon kanunay maong dawaton ko siya sa dakong pagpaubos. Iaw ka lang. Hanga lang eh. Hello guys, standby. Karong tawag mga igsoon na itong isgutan kining sakit nga hyperacidity. Kung sama ning hyperacidity mga igsoon, standby mo diha kini atong pagkaisgutan sa atong pagbalik.
1: Okay, may adlaw na itong tanan, itong mahinabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
2: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibi man. So, makalakaw-lakaw ko, makadrive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
1: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
2: Ang ako rin iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
1: Testingan
2: na gininyo. Kung unsay inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gi mulo, dunay gi pamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala koy kwarta, mangutang gyud ko, maong ginay tinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
1: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
3: Love you, Boyax, on air.
0: Okay, ongoing kaya't balik na sa itong pagpanaguban ng labyog-labyog sa mayong panglawas. Kitigya po si Boyax Labyog. Alap, ay motang na mo niya. Kaya ito ang hisgutan karon mga kaigsoonan. Hining sakit nga gitawag og hyperacidity. Unsa man ning hyperacidity? Kining hyperacidity na ila sa siyang gitawag og acid dyspepsia or acid reflux. Unsa man ni siya no? Kining hyperacidity or acid dyspepsia or acid reflux. Mao ni siya usa ka kondisyon diin ang atong tiyan. No, ang atong tiyan mga igsoon mo pagawas og mo produce og hilabihan kadaghang mga acid nga gitawag og hydrochloric acid. Onya kining excessive acid mga

nga buyon gani, no? Uban mo, collapse yun mga kaigsoonan. Ilabi na kung taas kayo or gitawag o kanang makasugata na sila ni gitawag o hyperacidity. Naon sa may mga sintomas ani nga aduna ikay hyperacidity. Una, kining gitawag na tog heartburn. Heartburn mga igsoon. Unsa man ning heartburn? Dili nasunog ang imuhang kasing-kasing ha? Sige ingon ka, sir, unsa man ang heartburn, sir? Kana nasunog ng kasing-kasing? Dili, kining heartburn mga igsoon. Mura gidabdaban ang imuhang mura gidabdaban ang imuhang dugan. No, ang imong chest mura gidabdaban. Din mahitabo kini ni human ni mukaon. Amo na gitawag na tog heartburn. Oh, na mo na sa unang sintoma mga kaigsoonan nga ano aduna kay or naa kaning gitawag og hyperacidity. Oh, mo na unang nga sintoma ikaduha. Acid regurgitation. Acid regurgitation. Unsa man siya? Acidic or bitter tasting fluid moving back into the throat or mouth. So, kabantay ka ni nga, wala, ta hyperacidity na sad ni. Kaya ang imong laway

aslom ini panugab ni mo no aslom niya marmidyo pait ang imuhang kuan muraga no basta kay ang imuhang pagtilaw or ang imuhang kuan si imuhang laway aslom kayo no ilabi na ning panugab ni mo marmidyo aslom niya pait pait mga kaigsoonan. So mo na unang ikaduhang sintoma nga anaa ka niining hyperacidity. Ang uban mabuyod or musuka gyud. No, ang uban mabuyod niya magsuka. Makaingon kang sa managoy ko ani nabuntis sa managoy ko. Unya may mababae kay mura tag magduda nga buntis gid ko ni siya. Unya kitang mga lalaki alangan pod og mabuntag no nga mabuyod ta niya magsuka ta lang magbuntis ta. Na, dili na siya batang suludana basta laki barang na. Ay kuya mga igsoon og lalaki mo mabuntis kay barang gina. No, so muna no. Ang ikaupat mga kaigsoonan nga sintoma nga anaa ka niining hyperacidity, bloating or feeling excessively full. Bloating, unsa man ang bloating? Magbuto na imong tiyan murag murag puno ra sige imong kanang tiyan. No, bloating na, magitawag na siya o ka na bang sigag buto di mong tiyan ba? Paminaw ni mo, murag puno, gukay sige mo ang tiyan. Kana siya, usa na sa mga sintoma nga hyper, doon na kanining hyper acidity, mga ikso on. Ika, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ika unom.

Di ka kasabot sa imong gibati, labi na ibabaw sa imong hangtian. Diagi sa imong kuto-kuto. Onya belching or gas. Sigag panugab kay purag puno og hangin ang imuhang tiyan mga igsoon. So muna siya maoy, tawag na itong mga sintomas nga anaaka nining hyperacidity. Naon sa may mga inungdan good mga igsoon nga nung ang usa ka tawo magkasakit man nining gitawag og hyperacidity. Mao ni mga factors nga nakaingon. Una, eating spicy, fried or acidic food. O pagkaon o kanang mga halang, pinirito o kanang mga acidic nga mga pagkaon. O na hinungdan nga nung magka-hyperacidity ka kay pasaga na kagkaon ka ng halang kayo. No, kisa man ang hilikig mga halang diha. Tulayin ninyo anang gabi, kaon mong halang, di ba pagkaugma, kanin mong kuto-kuto. Magsakit yung maayo, no? Kaya magka-hyper yung ka. Muna hinungdan ni Anang. Kana mga hilig niya halang pag bantay-bantay, malikay-likay, tanyana, no? Kana mga pinirito. Labi nagpunog mantika, mga igsoon, kakita rabag yun, puro pinirito, pinirito, pinirito, rabag na ito, agyon nga. Ganahan, o ilabi na nining pagkaon, nining mga acidic foods, mga igsoon. Nakabalo na mga na kung saan ng acidic foods. Ikaduhang inungdan nga nung magka-hyperacidity ang tao,

ang magkaon ka nga paspas kayo nga imurang gi tulon-tulon ang pagkaon wala nimo usapan. Muna hinungdan mga igsuon nga magka-hyper acidity ka. Kanagi yung pasaga di yung kakaon, nga daghan yung kay mong kanon, no? Oh, daghan kay mong kanon, bisa gabusya na imong hangtian, hala kaon yan. Dati na naghana na imong gikaon mga igsuon. So di yun maayo ka na bang daghan na imong kanon. Basta mga butang gani, mga kaigsuonan nga kanang kapin or exis, di yun na siya maayo. Biblically yun na ang giingon diha. Diyan ka na mukhaon, tanga paspas kayo nga. Dili na ito usapon, halos tunlo na lang kita na. O pagani, pagbaang ni mo, pagpakal ni mo, gitulo na ni mo dikta ang pagkaon. Muna inungdan nga magka-hyper ang usang katao, no? Ikatulo, kaning stress or anxiety. Sige, kining ibalik-balik lang kining stress. O kining anxiety, mga igsoon, kanang mong sigitag kabalaka. No, magsigitag kabalaka. Ano kung mabalaka mong kita mga igsoon nga? Basta na kay pagtuos, Ginoo. Isalig ras Ginoo ng imuhang kaugmaon. Mana tay mahimo ana no ato ra isalig sa Ginoo na. Kunang likayan ato ng stress o kanang anxiety. Lain pa nga hinungdan mga igsoon ining gitawag nato hyper acidity kining smoking or excessive alcohol consumption. Ang kanang kusog kang manabako, kusog kang muinom nga murag kamil. Ilimnong makahubog nga murag wanay ugma. Mura nang mahurot ang mga ilimnon nga makahubog pagkaugma. Mosa na hinungdan nga no nga magka-hyper ang usa ka tawo mga igsuon. Muna di ano, mutoy pipilak ang mga daghan pa mga hinungdan nga no ang tawo magka-hyper acidity.

0: pinaka-skin-friendly, organically blended IU Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Labyo Boyax on air.
4: O, sa kadlaw niya na mga igsoon, istoryana is Buyax o si Kuan, kining si Burikdat. O, muna yung nahitabo. O, day, Burikdat, naon sa mangkaday nga suko, mangkaday mong naong day. Ay, gisapot yung ko Buyax, gisapot yung kurong buntaga. Ano man lang iday, nga gisapot magkarong buntaga, day. Alangan, maglagot yung ko ani mga lalaki, no? Maglagot yung ko ani mga lalaki. Ngay kalo man lagi day, lalaki rin ako. Agawas ni mo Buyax kay buutan man kay ka. Ano nga lagot man kaday? Hilasan kay kanyang ubang mga lalaki, kugihan kay mamili og chicks. Ha? Ilan yung piliyon ka na yung puti, slim, mga guwapa, o niya, nindot yung kay mga lawas. O niya, ano ba yung problema? Hilasan kay ko. Kay nga naman, hilasan kay ko kay pilian kayo og babae, puti, slim, guwapa, o nindot og lawas. O niya, pero ang naong, sus, buradyog, binangkal. Ay, ay, ay. Ibati. Hilasan ko, ang naong, buradyog, binangkal. Ay, ay, ay. Wala, balik tayo mga egzoon. Sus, na-stress kis Burikdat mga egzoon, okay? Pagulbo lagi siya, kay hilasan ko na tayo mga laki, pilihan kayo, slim, guwapa. Nindot og lawas, ang naong murag binangkap. Yeah. Alala, sige. Balik tas na pagparag-uban mga kaigsoonan, no? Nya, kaganiya, totong isgutan na sa mga hinungdan, mga kaigsoonan, o sa mga sintomas, nga no, ang usaka tao magka-hyperacidity, no? Karon na itong isgutan, unsa man na ito paglikay, nining itawag na ito o hyperacidity mga igsoon. Itong isgutan. Aron, malikayan na ito nga magkasakita nining hyperacidity, adi na yung mga tambag mga kaigsoonan. Una, eat smaller frequent meals. Large meals can increase pressure on the stomach, leading to acid reflux. Mukhaon ta, gamay lang. Kay mukhaon magugaog daghan, good. Makapa-increase na siya, no? Makapa-increase na pressure diya sa atong tiyan nga mo na hinungdan. Kaling gitawag na itong acid reflux mga igsoon. Ikaduha nga imong buhaton aron malikaya na ito ang hyper.

Kung sa mahilig kaya nato ang mga pagkaon, una, kanang mga halang ang mga pagkaon. Mahilig kaya nato na, kayo muna yung magkapa, muna yung magkapa-trigger nato o gitawag nato o hyperacidity. Ikaduha, likaya nato ng mga pinirito kung mahimo. Kung mahimo, niya kay di mangyun mahimo, aw, oh, bahala ka. Okay, kita na bagyun, pinirito mga igsoon. Muna di ha, likaya nato ng mga pinirito, sa kita na bagyun, lamiya na bagyun ng pinirito, ilabi na ng mga fatty foods. Mga fatty foods, atong likaya na kung mahimo, no? Ikatulo nato nga likayan nga mga pagkaon nga magkapatrigger is kining citrus fruits and juices. O kaning mga pagkaon nga aslum bitaw kana mga citrus food fruits o kana mga juices nga aslum kayo likayan nato na kay maka-trigger gina sa gitawag nato og hyperacidity. Lain pang likayan is kanang tomatoes and tomato based products. Tomato

chocolate. Mga na mga chocolate, mga igsoan. Lain pa kanang caffeine, kanang kape. Attention sa mga kusog may mga pi. Kusog mga pi. Mabuti na hinungday na yan yung hyperacidity kanang kusog tang mga pi. Kanang mga tea. Na yun, carbonated beverages. So, mga mga carbonated beverages, mga soft drinks. Kita kusog kayo ng ulala o soft drinks, no? Not knowing amo na'y makapa hyperacidity sa usa ka tao. Lain pa is kining alcohol. Di gina to. Minom ta mo na ingon laging drink moderately. Kita kung makainom mga isoon. Halos hotdog gina to ng kuan ka ng ilimnos tindahan. Hotdog tag hotdog niya tag ilimnos. Lain pa mga igsoon na kaning mga alkaline foods, mga foods like bananas, melons, oatmeal, green vegetables, and non-citrus fruits can help neutralize stomach acid. Kanis yan, no? Kanon na to mga igsoon, kanang mga alkaline foods. Unsa man ni, like anong bananas, mga melons, oatmeal, green vegetables, and non-citrus fruits. Mopo ni magkapa-neutralize sa stomach acid diha sa toang tiyan mga igsoon, no? Muna niya, no? Bantayan ninyo, ha? Bananas, melons, oatmeal, green vegetables, non-citrus fruits. Muna yung makatabang nga ma-neutralize ang stomach acid. Muna niya, no? Lain pa is kining maintain healthy eating habits. Sa may buhato na to, ani, chew food thoroughly. Kita ba o kanang mukaon gani tayo na tug usap ng pagkaon dili kay katuluran imo giusap dayong tulon ayo na tug usap ng pagkaon aron nga kay kanong di mago na to ay usapon og maayo ang pagkaon nga gisulod tong baba mo na inungdan nga maka na tay gitawag og indigestion nya niyo dito sa tuang tiyan. Onya ikaduha, avoid lying down after meals. Kanabit ang inigumana itong pagkaon, mga igsoon, na yung mohigda, na yung ta. Likayan, ginato na siya. Aron nga, muna igayon nga, wait at least 2 to 3 hours before ka mohigda, no? Aron nga, to allow proper digestion. So, inigumana itong kaon, hindi na yung ta mohigda. Tabuto na ito ng duhang at 2 to 3 hours, kung mahimo, usata mo, higda. Aron nga, doon na tayo kitawag og to allow proper digestion. Dayon, avoid overeating. Ang kanang pagkaon ng daghan, ato ng likayan, no? Kanang mukhaon ta nga igu-igo lang ginpon. Nayo ba yung mga tao nga hotdog labi ng usa ka kaldero? Likayan na ito na ha. Mukhaon ta nga kanabang, kanalang igo lang gin, no? 8 moderate portions and stop eating before you feel overly full. Aminaw ni mong busog na ka, undang na. Na may uban nga bisag busog na, birader ka. Resulta mga igsoon, acid reflux, hyperacidity. Diha na, magduog-duog nas kuto-kuto pagkaugma. Gilapan, magduog-duog nas tilos. Onya, ang buhato ni mo, stay hydrated. Inom kag dagang tubig. Aron nga, ma-reduce ang stomach acid build-up. No? Avoid carbonated and sugary drinks. Lain pa, i-manage ang stress. Lain pa, quit smoking and limit alcohol. Kana laging kusog mo na ba ko? Di, hoy, pangundang na ta, hoy. Pangundang na ta. Ngayong, avoid tight clothing. Kanabitang hugot kayo ng imuhang kuan, kanang bakos. Dilipon maayo ng hugot kay na imong bakos, mga igsoon, diya sa... Kay nga no, kay kung hugot kayo ang imong bakos, mukmuni makaingon nga ma-put pressure on the stomach, can put pressure on the stomach, o niya increasing the risk of acid reflux. So, kana itong bakos, ato na pong luag-luag agamay. Dilipon kay hugot, ragyo kayo pong pagkatapos.

Kana matulog ta mga igsoon, i-elevate na to, ano? Islant na to. Dili kay matulog ta nga kanang walay unlan. Kaina po nang matulog ta walay unlan, no? If you suffer from nighttime acid reflux, elevating the head of your bed by 6 to 8 inches can help prevent acid from flowing back into your esophagus. Amo na sa explanation, ana. 6 to 8 inches, aron nga dili mo flow ngadto sa esophagus ang acid mga kaigsuonan. Amo to'y mga tips aron nga malikayan nato ang hyperacidity. Unya sa may katabang sa astasan, ining atong gitawag og hyperacidity. Atong una-unaon mga igsoon nga ang astasan dunay sangkap nga gitawag natog astaxanthin. Ang astaxanthin maka-reduce gud siya og gastric inflammation. Oh, munay giingon diha nga maka-reduce gud siya og gastric inflammation mga igsoon ang astaxanthin. Ikaduha nga matabang sa astaxanthin maka-protect siya sa stomach lining, maprotektahan ang bumbong sa atoang sa ato nga tinae mga igsoon sa astaxanthin. Onya makapadecrease siya og acid production ang astaxanthin. No? So makapadecrease siya og acid production. Okay, kung more ang acid nato, munang gitawag nato og hyper. Onya improves digestive function. Amo na kanindot sa astaxanthin mga igsoon kay makapa-improve siya sa digestive function. O kanang paglinis ato ang pagkaon mga kaigsuonan. So unsa pa ba gipaabot ninyo diha? No, ay na mo pagdugay diha, pamalit na mo og astasan kay ang astasan adunay sangkap nga astaxanthin. Labi na mga naghambin diha og kanang hyperon bitaw. Mga hyperon diha ay na mo langan-langan palit na mo og astasan. Kay ang astasan adunay sangkap nga astaxanthin nga ato natong gisgutan nga makapadecrease ang acid production, makapa-improve og digestive function, makaprotect sa stomach lining og makareduce sa gitawag na to gastric inflammation. Why ang aing kabalak-an ang astaxanthin tungod kay FDA approved ni og halal certified? Ayaw mong kabalaka na mga igsoon. No? Ayaw mong kabalaka sa astaxanthin kay wagyo tay kuyaw ani kay FDA approved ni. O niya halal certified ni sa atong mga kaigsoon ng Muslim. Una-una na to nga ang

delikado usab ang imong panginabuhi, mga igsoon. O sa tambag ning inamigo, no? Mapalit ang ato ang astasan ng mga produkto sa mga radio station nga sakop sa Amapola Broadcasting System o sa mga butika. Wala na tayo panahon, kini na lang si Buyaks Labyog. Manamilit na lang ganinyo, pinagis pag-ingon. Lawas ta ang pingan kay maurag ini atong puhunan. Salamat sa pagpaminan.

0: tanggalin ninyo mga impormasyon o kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement o Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Gopo?
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Savon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayu Savon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Savon.
0: Ang Ayu Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Mapalit ang Ayu Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tangtanan ang balatian.
8: Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
9: Dragon Fruit Plus.
10: Curly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaniinom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Ikan karon, katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay ma-aptik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
9: Kamusa? Pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
13: Jonel Brand.
14: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Termiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminog o kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
15: Adlaw sa tanan ako si Tibor siya. Doon ako yung sakit sa tawagan ni Kandinga. Magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang dahil ako na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O gamimintin na gayon, may balik na sasakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kadadlaw. Maunang ganahan kay kuning Amigos. No, kay makapabaskog yun, sigurado yun. Din naman paggabi murag manginit ko permis sa kong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes sumagpanihapon. Kuya, dyan yung Amigos. Maunang palit mo mga kaisuunan o Amigos. Kani si Lolo Tibor siya. Nagang salamat.
16: This is Erica Landi Pinero from Dawin, Negros Oriental and kapalit big Nance Coffee, Nance Capsule, og Serving Airpod, og eye drop. Tungod ano na product, ma'am, kay nakatabang kay na siya ako ang mama kay if ever na naa siya pamati on inyo yung product niya gina tungkol kapalit na ako kay na-feel jud niya na naa siya epekto ano niya. Dagan, salamat sa inyong mga produkto, ma'am, ang unta dagan pa mong matabangan. Thank you, kayo, bye-bye.
14: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
17: Helen Babur. 55. Tagayungon ko. Tagayungon ko sa dumagitin. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
18: Okay.
17: O de yun, lamay po ang katulog.
18: Karoon?
17: Katungo pagkatilaw.
18: Pagkatilaw
17: sila. Kanang kapsul o
9: coffee. Mga pena ta! Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Keto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
19: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
20: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
3: Pangalan o address?
4: Arlene Yoson, Maglinao, Pasay, Negros Oriental. Na ako'y baka ba ma'am nga nagluyak? Galup o gaman gita yun. Ako ay siyang gipalitan o Wonder Animal Vita. Then ako siyang gipainom. Adlaw-adlaw gina ko siyang gipainom. Tapos gisagulan ako o pasaw kay di naman siya katindog. Ako yun kayo siyang itek ma'am kay paabutan o mga dua kasimana na ako niyang painom ma'am. Nitindog siya ma'am. Karon tambok na akong baka ma'am. Gana siya kayo mukhaon ma'am. Wala na siya pili. Tungod Wonder Animal Vita.
2: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga AgriVet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
5: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya daw na namian ako daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw namin akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
6: Ako ay Roseline Nimbulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
8: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamuno yung akong gimintin. Kay kamera na akong kita nga drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gasto ho matag-adlaw. Ginhina sa D3 Bio o DTX 500.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibi sa mga butika. DTX 500.
9: Ako si Alex, nagkayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Kung tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
10: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
11: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
12: Feel the music, Star Radio.
11: Oras sa Star Radio, la size 58.
13: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
14: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pagmemorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
13: Lina Isabel, paborito ang Remind Choco Mix.
3: My name is Maria Alina Isabel F. Ion.
13: What do you want to be when you grow up?
3: When I grow up, I want to be a doctor.
13: Wow.
3: Because doctors are really nice and cool.
13: Mm-hmm.
3: If I become a doctor, I will have my own clinic where people who don't have a lot of money can go for checkups without paying anything.
13: Really,
3: in my clinic, I will have friendly nurses and staff who will make everyone feel welcome.
13: Okay.
3: I will teach my patients how to stay healthy and prevent getting sick. I will learn a lot so that I can be the best doctor and help as many people as possible. My goal is to make sure everyone can be healthy and happy, whether they have money to pay me or not.
13: Wow.
3: Thank you.
13: Grabe. Okay, what is your favorite drink?
3: Remind you.

0: ay, noon sa maning atong panahon karon, dili noon masabtan ning atong klima ro?
1: Noon sa kidara, Brad, yung nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mga Brad, dili niya ta kasabotaan ng klima na ato ron.
1: Nahibalo ba ka, nga muna ni ang epekto sa climate change?
0: Ha? Ang sama na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan, kinigumikan sa atong subla nga pag-abuso sa atong kalikupan, sama sa sigig pagputol ug kahoy sa atong kabuturan ug kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal ani?
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal, basta mag-usa kitang tanan, sama lang sa pagpananom ug kahoy aron mahinay-hinay ug kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod karon, magtanom ng kita ug mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa moabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Uy, do! Kanusa man ka naabot to?
4: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
3: Iyay ka, so na karun, natay pang latay sa alamre ani Ron.
4: Wala na dong kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
3: Uy, manong undang man ka? Ano ka't sinaka?
4: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitran ang atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuuswagon og dili peligro puyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
3: Bitaw do no, salamat sa imong tambag do. Kuyukit lamang ko do, manula na lang tag table tennis dito do, kaysa magkadik-adik ta.
4: Undanga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
7: Feel the music, Star Radio!
8: Oras sa Pilipinas, alas 7:03.
9: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
10: Handos balita.
11: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karon o kunya.
9: O karon, aniya kining tighando sa atong mga balita.

0: Balita. Balita. Mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan sigat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
0: Balita. Ining maong talamanon nga handos balita dungan nga madunggan sa tulo ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio ug Battle Radio Canlaon City. Makita ug madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH ug website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Balita.
0: Ikan salawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan o Bago Farm School Star Radio. Mga sibianan nga may tinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita matagkaroon o unya.
1: Balita.
0: Ani ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita garong adlaw.
1: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Mga kanhe rebelde sa Negros Rental nakatukod og bag-ong panginabuhian.
1: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Ikaduhang Municipal Resilience Planning Workshop alang sa PCRP funding gipahigayon sa Tayasan.
1: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Norpo og PPOC nagpalig-on sa koordinasyon alang sa kalinaw sa Negros Oriental.
1: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Mayor Batu Cardenas og LGU Canlaon mainiton nga midawat sa mga Arta Western Visayas Regional Team.
1: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Napulo ka deserving teacher nagkadawat og 5,000 kapesos nga Robinson's Gift Certificate gikan ni Congressman Emmanuel M.M. Limkay Chong Iway.
1: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Duha ka suspect sa gialigar nga pagbaligya sa Siabo gisikop sa Bayawan og Sibulan samtang kapen sa 746,000 pesos ang balor sa nakumpiskang droga.
1: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Duha ka wanted persons gisikop sa Manhuyod og Santa Catalina usa nga kaso child abuse samtang usa ka murder.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Undo sa bag-o nga posisyon sa magtutudlo sa 2027 budget gitataw ni Gatchalian.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Lay duha ka persona nadakpan sa ginadili nga droga sa Bajan, Cebu.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Gobernador Pamela Baricuatro mutaho sa State of Tourism sa Sugbo sa Korea.
1: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Radio Legend o kanhi Cebu Vice Gobernador Nandeng Celeste ni Taliwana.
1: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Palasyo, mingon nga hugot nga gibantayan sa DOH ang gikatahong plaque sa Russia.
1: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: DILG Secretary John Beck meripond sa 28,000 kapesos nga drug test ni Vice Mayor Respicio.
1: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Anak ni kanhi Executive Secretary Lucas Bersamen giapoint nga CA Associate Justice samtang House Prosecution kumpiyansa sa pagbasura sa petisyon batok sa impeachment ruling.
1: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Senator Mark Bilyar miapel sa Senate Majority Block samtang abogado ni BP Sara matubang sa NBI sa aligasyon sa 2 bilyon pesos nga cash delivery.
1: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Konsulado sa UK sa Jerusalem gihimong UK mission taliwala sa tensyon sa Israel samtang President Trump nakigsulti sa Russia bahin sa pagkamatay sa usa ka lab technician sa Siberia.
1: Andos Dios Balita.
2: Headlines.
0: Mga demokratikong magbabalaod sa California nanawagan o papangayo o pasaylo kang Trump samtang trapiko sa barko sa Strait of Hormuz miubos.
1: Dios Balita.
2: Headlines.
0: Kanhi Congressman Keiko Barsaga musulod sa boxing ring samtang Manny Pacquiao o police president nagsparing.
1: Dios Balita.
2: Headlines.
0: Bene, Maki og ABS-CBN nanguna sa Filipino Music Awards 2026.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Mao kadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita garong adlaw.
1: Andos Balita.
0: Nga gihandos ka na to sa astasan.
1: Andos Balita.
3: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag

0: mga kahandos, may buntag kanatong tanan gikan dere sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuo kalibutan.
1: Handos balita, handos balita.
0: Adlaw karong Biyernes, Pizza Nuebe. Limaw nga bulan sa Oktubre tuig 2026.
1: Handos balita, handos balita. Balita.
0: Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa mga station manager nga mao si Boss Ayan, Haniel Hato, uban sa mga teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Byron Sorinio.
1: Handos balita, handos balita.
0: Uban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga mao sila si Handos 38 Boyex Labyog Karinal o Handos 42 Handos Icon. Ini ang inyong tigbalita, Handos 98 by Ronnie Bay Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Ronnie Librado. Handos balita, handos balita.
0: Handos na kaninyo sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
1: Handos balita, handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:11.
1: Handos balita, handos balita. Balita.
0: Mga kandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa ito nga mga balita, gikan sa balitang lokal ngadto na sa balitang showbiz. Ato na karon nga aninaon ang kahimtang sa ito nga lakad sa ito nga panahon. Gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawaton ang report ni weather forecaster Letor Crespo. Sir Letor, kumusta karon ang kahimtang sa ito nga lakad sa ito nga panahon? Dinhi sa ito ang lalawigan sa Negros Oriental o may buntag diha kanimo.
2: Handos Balita Weather Update.
3: May butag sir, may butag po sa tuangkit paminaw. Kining atong latest weather forecast para karong adlaw, October 9, 2026. Ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakapekto sa Visayas, Mindanao ug Palawan. Samtang northeasterly wind flow ang nakapekto sa eastern section sa northern ug central Luzon. Aduna kita karoy gina-monitor nga low pressure area sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Uli kini nakita sa gilayong 2090 kilometers silangan sa southeastern Luzon. Sa latest analysis, maba ang chance nga mahimo kining tropical depression o bagyo sa sunod nga 24 oras, pero ang trough or extension nini ang posibleng magdala og pag-ulan karong adlaw sa eastern section sa southern Luzon ug Visayas. Para sa atong local forecast, ang Dumaguete City ug ang katibuk-ang bahin sa Negros Oriental karong adlaw, posibilidad nga naay chances sa mga katangkatan nga pag-ulan o pagpanudukilat tungod kini sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Para sa kahimtang sa hangin o kadagatan, makasinati kita og hinay nga sa kasarangan na pagkurot sa hangin na magagikan sa amihanan silangan nga sa amihanan kasadpan, diin hinay nga sa kasarangan na pagbalod sa atong kadagatan na nasa 0.6 to 2.1 meters ang gitas-on. Karong adlaw, nagpabiling walay nakausa nga gale warning sa bisan-asang bahin sa Negros Oriental. Ang atong kabaybayunan, mutaob karong buntag, alas 9.58, may doon ay gitasun nga 1.5 meter, samtang mungunas karong hapon, alas 4.20, may doon ay gimupon nga 0.5 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw, ana sa 26 to 31 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi, mao'y 26 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw, masalop niyang alas 5.36 sa hapon, ug masilang umaad sa buntag, alas 5.38. Mukini ang latest weather update ikan diri sa DOS Pag-asa Dumaguete. Kini si Letter Crispo, may adlaw sa tanan.
2: Handos Balita Weather Update.
0: Daghang salamat Sir Letor Crispo sa imong weather update.
1: Handos balita, handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:14.
1: Handos balita, handos balita.
2: Balita. Balitang lokal.
1: Handos balita, handos balita. Balita.
0: Mga kahandos, kini musunod nga mga balitang lokal. Gihandos kanato nila ni Teacher Albert Calumba, ex-Captain Nestor Calum og Malding Gador. Mga kahandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw nakabalaka kay ani-ana sa itong mga suki butika. Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit herbal capsule. Kung diin dili ka mahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede give kamo nga makatulong tumar og ayaw hulata nga ang imong lawas mobigay panalipdag gyud sa kanunay. Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, inabagan sa alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton og arthritis uban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tung lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulo, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang alkasi nga mapatinaw sa nahanap nimong mata. Sa alkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa painunga gilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Maghandos, nakatilaw na bakamu sa lamian, humot o herbal pagyud ka coffee. Ani ana, gibilaila ang pinakabiktibo ng herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capimex with insulin. Sino na high blood, diabetes, arthritis, taas ang kolesterol o dili makatulog tilaw disenyo kini nga muayo sa sakit o balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Capimex with insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan o sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Chairperson T, Booking Keto Furniture, mugama sa mga furniture, platira, katre, dining table, pultahan door jam, window jam, dresser, bench, divider, mumulding, motor na makarving, mo-repair sab sila sa mga salasets. Mudawat usab sila kung kamo, magpapintal sila mga balay, pinag-isipakyawan system, nga with or without materials. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan o good. Chairperson T, Booking Keto Furniture, naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan. Gaya pa nag-iya o gidumala nila ni Jefferson T. Booking Keto, Jeffrey Booking Keto. SA Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware o fishing supplies. SA Enterprises, ang ilang branch 1, naimutang sa Bulyongkata Street, o ang branch 2, naimutang diya sa Brahma Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho nga sila si Branch 1 Chief Mechanic Erlan Calom. Inabagan sa iya nga mga mekaniko nga sila si Jarvin Coy o Jericho Palagtiw. Branch 2 Chief Mechanic Rodrigo Kayakap o assistant din nga si John Lyle o kaubansab si Benz Marsuno Tribunalo.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:17.
1: Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa ito ang mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balita.
0: Mga kanhe rebelde sa Negros Oriental, nakatukod og bag-ong panginabuhian. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 38 Boyax. Love you, Karinal. Gikan sa Bago Farm School Star Radio. Handos Boyax. Lasigi Handos og love you sa mga balitang lokal.
1: Handos Balita. Live report.
4: Nagadalamat ng buntang way sa mga sukintig paminaw. Anam-anam nang nakatukod o kagalingong panginabuhian ng mga kanhirbildes ni Cruz Rital, pinagi sa mga programa sa gobyerno alang sa ilang pagbalik sa komunidad. Matod ba ni Provincial Social Welfare and Development Officer Helton Idrial, nga doon na nakasugod o backyard o poultry farming samtang uban nagnegosyo baking o paghimo basahan. Kabahin kini sa de-radicalization program ubos sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kung iklip na naghatag usap og livelihood training o mga seminar sa Financial Literacy and Values Transformation. Sumala pa ni DILG Negros Oriental Cluster 1 Hit Anson Baroro na padayong gipalikon sa gobyerno ang mga programa sa kalinaw o paghiusa sa mga kanirebilde sa mainstream na katilingban. Inigod balita, yatod ka na ito sa Astasan Herbal Capsule. Ayos sa phone, beauty soap of Shiva, essential oil. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alam sa sidiyan ang kami tinugdan sa mga labas at tinood ng mga balita. Matagkaruno ko niya. Kaya si Hanbis, Prime 9, Otso. Boyax, love you, Ganal, reporting!
1: Handos Balita, live report!
0: Daghang salamat, Handos 38, Boyax, love you, Ganal, sa mga balitang lokal.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:20.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sabag pa na yun sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Ipahigayon, gahapong adlaw, Oktobre 8, ang ikaduhang Municipal Resilience Planning and Prioritization o PPS for PCRP Funding o Multi-Year Planning Workshop sa Public Market Function Hall, Oblasyon Tayasan, Negros Oriental. Ang kalihukan kabahin sa Philippine Community Resilience Project o PCRP ubos sa Department of Social Welfare and Development, kalahis SEDS. Nanguna sa importante nga mga bahin sa workshop sila si Rodolfo C. Gomez for Project Evaluation Officer 4 o OIC Community Development Officer 4, Barbara C. Dugon, ACT PDO 3 o Area Coordinator o Engineer 5 T. Mako, ACT Technical Facilitator uban sa mga personnel sa DSWD Negros Island Region nga sila si Engineer Jerry Gibara o Engineer Gisifu Antony S. Inario. Mitambong usab sa kalihukan si Mayor Susano Antonio Bimbo Roberto III, SB Member Ledekisia Klingkling Labis Marquita, ang batiod sa mga barangay captain o tig-usa ka volunteer gikan sa matag barangay, pipila ka mga department heads o mga membro sa Municipal Resilience Team o MRIS. Sila si Silame M. Taok, ST PDOTO, maoy nagsilbing activity facilitators o MC sa maong kalihukan. Gipunting sa workshop ang pagparipaso sa risk map, pagrepresentar sa mga programa, proyekto o kalihukan, pagtakda sa mga prioridad nga PPA o pagranking sa mga proyekto nga posibleng suportaan pinagi sa PCRP funding. Tumong sa mga multi-year planning workshop nga matino ang mga prioridad nga proyekto sa lungsod nga makatubag sa mga risgo o panginahanglan sa mga komunidad, ilabi na sa pagpalig-on sa ilang kalig-on o kapasidad batok sa mga kalamidad o kuban pang nga mga emerhensya.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:22.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Mga handos, katumong atak na o mga balitang lokal, gihandos ka na to sa Herbs Med Pharma, ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UAID, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Chuku, Tawa-Tawa Si, Cervicare, Migaman, o Alina Beauty Shop. Ang diin, madungog dres sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa, nga Sincerely at the Arlene sa may alauna media antak na sa hapon o pagkahuman, musunod ayon ang Balong Dogroy.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kanyang musunod ng mga balitang provincial, handos ka na to sa D3 RB Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligyan sa mga groceries para panagawa ng mga kinahanglanon sa panimalay. Ingon man sa labas ng maistaw karne, ang D3 RB Store 1 himutang diha sa Bulongata Street, ubusan sa Tayasan Public Market, samtang ang D3 RB Store 2 ana diha sa National Highway Corner, Bromo Street, Poblasyon Tayasan, ug ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 7, 8, 9, 10. D3 RB Store 1 and 2 ug RDB Meat and Fish Vendor yay panag-iya o gidumala nila ni Roslyn Bulongaita o Dihito Bulongaita. D3 Bio Food Supplement, bayo sa kanatural nga antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagpalikunsa, resistensya sa lawas pangontra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya Labs Tiasids and Sugard Sugar Can Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa. Gakaraiya Store Gamin Jules General Merchandise, nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table chest, pump, disc, cabinet, floor mat, rapal, o gaban pa. Nahimutang diha sa Bulongata Street, Poblasyon Tayasan, Gakaraiya Store o Gamin Jules General Merchandise. Gaya pa nag-iya o ginumala nila ni Ami Faye Omison o Julius Omison. Ho Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa mga katawang nag-antos sa kabuhi. Sakit sa tiyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis. Bata sana, apapanghaplas gamit ang Ho Wonder Herbal Oil. Aron matabangan ni mong kaugalingon, gikan sa magkapaaguroy nga panuhot. Sa iwan ang pagi, imo makabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwander manghililot, mga kahwander masista, unang-una tungod humot kay mahaplas, busa bisag sikin sa paman, ang mahimong customer, dili o dili ka maulaw, kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaon ini, ang siguradong manuhot suhot gayod sa kinahiladmang bahin sa imong kabukugan, busa gamit na sa Ho Wonder Herbal Oil. Mapalit kinidere sa tayasan sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy sa Ayungon, sa YNA Pharmacy o Butika Gel sa Himalalod, sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad, sa New San Sebastian, sa Manhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:26.
1: Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga balitang probinsyal.
1: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
0: Norpo og PPOC nagpalig-on sa koordinasyon alang sa kalinaw sa Negros Oriental. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Andos 38 Boyax Labio Karinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Andos Boyax sa lasig Andos og Labio simhang Balitang Provincial.
1: Andos Balita. Report. Live report.
4: Dagan salamat ng bunda ko sa way sa masukitik pa minaw. Gipakusgan sa Negros Oriental Police Provincial Office o Norpo og mga ahensya sa gobyerno ang ilang koordinasyon aron mapaligon ang kalinaw kahapsay o kaluwasan sa tibong Negros Oriental. Gisguran sa Provincial Peace and Order Council o PPOC ang kahintang sa peace and order o public safety sa probinsya ato sa meeting niya itong October 8 dito sa Norpo Maringal Hall Camp Lieutenant Colonel Francisco C. Fernandez Jr., Barangay Agan and Sibulan. Gitambungan ang mga meeting sa mga opisyal sa kapulisan, mga opisyal sa sangguniang panlalawigan o mga representante sa nakalalaing ahensya o organisasyon o mga miyembro sa konsil. Lakip sa gisgutan ang mga polisiya, operasyon, umaabot ng mga kalihukan o guban pang mga isyo na nagkinahanggan o hiniusang aksyon aron masiguro ang kaluwasan o kapsay sa mga komunidad sa Negros Oriental. Hininga balita, giatud pirano sa Astasan Herbal Capsule, Ayo Sabon Beauty Soap og Shiba Essential Oil. Nanukad digan sa Bago Pang School sa Radio. Alam sa sibiyan ang may tinugdan sa mga labas og tinuod ng mga balita. Matagkaroon o kunya, kinasi Hondos, Rintay Otso. Buyax, love you, Garina. Reporting.
1: Andos Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Daghang salamat, Andos 38. Buyax, love you, Karinal. Simuhang balitang provincial.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:28.
1: Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghando sa mga balitang provinsyal.
1: Balitang provinsyal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Mainitong gidawat sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Kanlaon sa papanguna ni Mayor Jose Chubasco Bacho Cardenas, ang opisyal og representante gikan sa Anti-Red Tape Authority ARTA Western Visayas Regional Field Office atol sila nga opisyal nga pagbisita sa siyudad. Kauban ni Mayor Cardenas sa pag-abi-abi ang kanlaunong administrator sa Dakbayan nga si Mamerto Metong Bermel Jr. o si Wilmer D. Magdayaw nga nagsilbing ARTA vocal person sa LGU. Ang mga delegasyon gikan sa ARTA Western Visayas Regional Field Office, gilangkoban nila ni Josephine Venus Castillo, Chief Administrative Officer Janen De La Paz, Project Development Officer 3, J. Jove Grace Albay, Administrative Assistant Ray Liza Sofia Babaw, Program Officer. Among pagbisita, kabahin sa badayon nga pakigalayon sa ARTA sa mga lokal nga gobyerno aron masiguro ang hapsay, paspas o bayo nga paghatag sa serbisyo publiko, sumala sa provision sa Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act kon Republic Act 11032. Pinagi sa maong katiguman, gipadayag sa pamunuan ni Mayor Cardenas ang tinuod nga commitment sa dakbayan sa kanlaon sa pagpatuman sa mga programa nga nagwagtang sa mga langan o dili kinhanglanong proseso sa pamunuan aron mas mapalambo pa ang serbisyo alang sa mga kanlaonons.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:30.
1: Balita, handos, balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
1: Balitang probinsyal. Handos, balita, handos, balita.
0: Napulo ka mga magtutudlo gikan sa nagkalanlaing eskwelahan sa 1st District sa Negros Oriental ang napili isip mga mananaog sa deserving teacher contest nga gipasigdahan sa buhatan ni Congressman Emmanuel M.M. Lemkay Chung Iway. Ang matag mananaog magkadawat og Robinson's Gift Certificate nga nagkandidat og 5,000 kapisos isip pag-ila silang dedikasyon kasing-kasing og tinuod nga serbisyo alang sila nga mga estudyante o komunidad. Lakip sa napili nga mga mananaog sila si Chudura Ataka, Rafaela R. Labang National High School sa Tagbino, Balyermoso, Jeremy D. Garsula sa Ili Elementary School sa La Libertad, Diolem sa Bayawan, Jovelen Bainusa Lara sa Tayasan o Baluh Amarante sa La Libertad Elementary School. Kabanusab sa mga mananaog si Nico J.N. Herrera sa Tagaytay Elementary School sa Bintoy, Dr. Maria Juana L. Bakunla o Silverio Tileron sa Pakua National High School sa La Libertad, Kevin Villasis Kadayday sa Amsilma si Gonzales National High School sa Apabangon, Himalalod o Michael Angelo Palomar sa Himalalod National High School. Giyawag na pulo ka mga mananaog nga mag-private message sa official nga panid sa magtiayon sa contest o isimeter ang ilang aktibidad kung aktibong contact number alang sa verification o koordinasyon sa paghatag sa ilang aganti. Ibang manonosab, ang mga mananaog o dilipatik sa comment section ilang contact number aron mapanalipdan ilang personal nga impormasyon. Ibang salamatan o subs sa buhatan ni...

0: iya nga mga sagol nga mo tambal sa mga nagkalaing mga sakit asama sa ubo ilana tuman pa nga mga grabing balatian. Amigos, Peptan in One Skinic Herbal Gabamex nga madungog na sa Star Radio tayasan nilang programa matag alasays hangtod sa alasays imidiantak na sa gabi Lunes hangtod Sabado o ba ni Kuya Angel Blaziason. Nasugbo, mapalit ang Amigos Coffee sa Malbual, Malbual Pharmacy o SGN Pharmacy sa Badyan, Butika Santo Niño sa Alegria, Chan Chan Pharmacy o Sinovet Pharmacy, Sinatilan We Cure Pharmacy, MP Direct Store o a Pharmacy Shell Mo Pharmacy sa Dalaget, Ready Pharmacy o H&H Pharmacy sa Malabuyok, Sinchid Pharmacy sa Runda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy o Butika Marga sa Alcantara, Butika Marga sa Mantalongon, Butika Marga sa Dubanhog, Bitoon Pharmacy, Zipura Pharmacy, Zaydis Pharmacy, Happy Drug o Crystal Pharmacy. Amigos Coffee o Amigos Capsule, mapalit sa tanang mga pharmacy sa Kalangsuran dire sa Negros Oriental o labaw sa tanan dire sa Tayasan, mapalit kini sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy o Inchil Pharmacy. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading na maligya sa mga RTW sa ubos kay nga presyo sama sa Divisoria o mga plasticware sama sa Durabox. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading kay panag-iaw ginamala ni Juicy Fernandez Samtan sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator kaban pa. Doon lang sa Sanjo and Nisi Dry Goods Trading kay nasab sila sa nasampit ng servisyo. Naimutang diha sa Bulong Gata Street, Poblasyon Tayasan, kilid sa Blue Baker and more kanito. Nga karon, ilan na sab nga giblihan nga laing branch sa San Dionisi. Sa pagkakaroon, nagpadayon sab sa pag-operate ang lain nilang branch sa San Dionisi. Yes, sa Broma Street nga at Bang Zamin Jules General Merchandise ngilang sapatusan o chinilasan.
1: Andos Balita, Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:35.
1: Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga police report. Duha ka mga suspek ang nasikop sa managlahing bayba sa operasyon sa kabulisan sa Bayawan City, Cebulan, Negros Oriental. Diin kapin sa 746 mil kapesos ang gibarakban ng kinitabukan kung kinatibuk ang balor sa gituhang Cebu nga nakumpiska sa duha ka operasyon niya doon nga Mercolis. Sa Bayawan City, nasikop ang usaka 27 anyos nga sales assistant o residente sa barangay Tinago Atol sa bayba sa operasyon nga gibahigayon sa mga personnel sa City Drug Enforcement Unit sa Bayawan City Police Station sa Barangay San Roque. Na-recover gikan sa suspek ang usa ka sachet sa gituhang Cebu nga gigamit isip bypass item. Duha ka medium size sachet nga dunay gituhang Cebu. 500 pesos nga bypass money, usa ka walay sulod nga kahas sa sigarilyo o lighter. Ang kinatibuk ang gibugaton sa nakumpiska nga droga mukabat sa 3.84 gramos nga dunay gibrabadang street drug price nga 26 mil, 112 kapisos. Samtang sa Cebulan, nasikop sa bang usa ka 33 anyos nga minyo nga lalaki o residente sa Dumaguete City nga gilas sa kabulisan isip high value individual atol sa bypass operation sa Purok 7, Barangay Maslog. Narecover gikan sa suspek ang gibaraba ng 106 gramos sa gituhang Cebu gadunay standard drug price nga 720 mil, 800 kapisos. Lakip sa mga nakumpiska ang usa ka sosye sa gituhan nga o gigamit nga illegal nga transaksyon sa droga. Upat pagka sosye nga dunay ituhang Cebu, cellphone, brown belt bag, motorsiklo o mark money nga gigamit sa operasyon. Ang operasyon ipigayon sa hiniusang puwersa sa Police Intelligence Unit o Provincial Drug Enforcement Unit sa Negros Oriental, Police Provincial Office Negros Oriental, Maritime Police Station, Cebulan Municipal Police Station o Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA. Human sila nga pagkasikop, ipahibalo ang duha ka suspek sa ilang mga katungod ubos sa konstitusyon o gidala sa tagsa-tagsa nila ka istasyon sa kabulisan alang sa booking, dokumentasyon o dugang mga legal nga proseso. Yan din lapasab ang mga kaso batok sa duha ka suspek tungkol sa giyon nga paglapas sa Section 5 o 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

0: lang sa tukmang proseso sa balaod. Ang mga suspek ila, inosente hangtod nga pamatud-an ang ilang sala pinagi sa katapusang hukom sa korte. Duha ka wanted persons ang nasikop sa managlaheng operasyon sa kapulisan sa Manhoyod o Santa Catalina, Negros Oriental. Di na mga kun ang usa, yatubang ang kaso sa paglapas sa balaod batok sa child abuse. Samtang usa gila isip, numero uno nga most wanted person sa regional nga level tungod sa kasong murder. Sa Manhoyod, nasikop sa tracker team sa Manhoyod Municipal Police Station ang usa ka 51 adyos nga lalaki nga residente sa barangay Lamugong atol sa Manhunt Operation sa barangay Poblasyon nito nga Miracles. Ang pagkasikop, ipatuman pinasikad sa warrant of arrest tungod sa giingong paglapas sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ilabi na sa Section 10A in relation to Section 3B2. Ang warrant gisyo sa Regional Trial Court 7th Judicial Region Branch 75 sa Baay City nito nga Agosto 10, 2026 og ikatagda sa korte ang piyansa nga 80,000 pesos alang sa temporaryong kagawasan sa akusado. Samtang sa Santa Catalina, nasikop usab sa kabulisan ang usa ka 37 anyos nga lalaki nga gila isip numero 1 nga most wanted person sa regional level atol sa Upland Tracker Operation sa sitio Mangulod, Barangay San Jose niato nga Martes. Ang mga lalaki, giatubang ang duha ka warrant of arrest alang sa kasong murder ubos sa Article 248 sa Revised Penal Code. Ang mga warrant gisyo sa Regional Trial Court Branch 35 Dumaguete City niato nga September 21, 2023. Walay girekomenda nga piyansa alang sa mga kaso. Ang operasyon gipagayon sini usa nga puwersa sa Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit sa Negros Oriental Police, Provincial Office o sa mga kapulisan sa Santa Catalina Municipal Police Station. Uman sila nga pagkasikop, gidala ang duha ka-akusado sa tagsa-tagsa nila ka-istasyonan sa kapulisan alang sa ustong disposisyon o duga nga mga legal nga proseso. Okay, pahinom mo masab, ang mga akusado isip nga inosente hangtod mapatud-an ay ilang sala pinagi sa katapusang hukom sa korte.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:40.
1: Handos balita. Balitan Regional.
0: Handos balita. Kini mosunod nga mga balitang regional, gihandos kanato sa Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Nagbaligya sa lamian ng mga pagkaon, nagbaligya usab sa mga dekalidad ng mga tambal. Mokitero usab sila sa tanang klaseng okasyon. Samtang ilang ex kamalig ang nadiha sa unahan sa karaang Rural Bank at Bank Second Hand Oil Barangay Kabulutan. Ang Ike's Pharmacy na imutang diha sa Tayasan New Public Market sa stall number ito number 14. Ingon man, aduna sila ay Ike's Garden Cafe and Resto diha sa corner Kalumba o Pabuga Street nga mokitero sa mga ginagmay mga events o nagtaniyag sa coffee, halo-halo, banpag mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa Ike's Restaurant o Bake Shop sa National Highway Corner Bromo Street o Poblasyon Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy gipan nag-iaw ginumala nila ni Engineer Enrique Istorco o Marites Largado Istorco.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:41.
1: Handos balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa ito nga mga balitang regional.
1: Handos balita.
0: Pondo sa bagong posisyon sa magtutudlo sa 2027 budget, gitataw ni Gatsholian. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng report ni Handos 38 Boyags Labiog Karinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyags, lasige Handos ug Labiog sa mga balitang regional.
1: Handos balita. Live report.
2: Dagos salamat yung boom, dagos sabay, sumusukitig pa, minaw. Human sa pagtapos sa mga selebrasyon sa National Teachers Month of World Teachers Day, gipamatugan ni Senate President Win Gatchilian nga iduso niyang pagahin og pundo alang sa mga bagong posisyon sa magtutudlo ubos sa Department of Education kun DepEd. Sa pagkakaroon ng gisugyot nga 2027 National Expenditure Program, walay gilakip nga pundo alang sa mga bagong posisyon sa magtutudlo ug ang hinumduman nga mihangyo ang DepEd og 4.29 billion ka pesos aron makakuha og 14,274 ka bagong mga magtutudlo ug matubag ang mga panginahanglan sa mga eskwelahan. Bisan pa man nga giklaro sa Department of Education sa Department of Budget and Management nga doon na pa'y magamit nga 31.22 billion ka pesos aron puno ng 64,530 katasamtangang mga bakanting posisyon, di pa si Uda ni Gatchelian ang kamahinong danon sa pagdugang sa gidaganon sa mga magtutudlo sa sektor sa edukasyon. Kiling ang balita, gatud nga na to sa Astasan Herbal Capsule, Ayu Savon Beauty Soap o Shiva Essential Oil. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibyanan ng itinugdan sa mga labas o tinood ng mga balita, matagaruno ko niya, kini si Hondus, Rintay Utso. Buyaks, love you, Karina. Reporting.
3: Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Daghang salamat, Hondus 38. Buyaks, love you, Karina. Si muhang balitang regional.
3: Hondus Balita. Hondus Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:44.
3: Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang regional.
3: Balitang regional. Handos balita. Handos balita.
0: Laing duha ka persona ang nadakpan sa kapulisan tungod sa ginadiling droga atol sa laing baybas operasyon sa Drug Enforcement Unit kon DEU sa Badyan Municipal Police Station sa Barangay Manduyong, Badyan, Cebu niadtong gabi sa October 7. Kini laing operasyon og lahiusab nga mga nadakpan human sa unang duha ka persona nga nasikop sa susamang kaso sa Badyan gihapon. Ang mga nadakpan mao ang mga alias Chelo, 30 anyos, o residente sa Barangay Bugas, Badyan, o Abe, 22 anyos, construction worker, o residente sa Barangay Manduyong, Badyan. Nasikap ang duha atol sa baybas operasyon, naghimo sa DEU sa Badyan MPS, base sa intelligence report o may koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA. Nasakmit gikan sa operasyon ang unom ka gagmay nga heat shield transparent plastic sa sing gituhang adunay Cebu nga may kinatibuk ang gibugaton nga punto 472 gramos o gibrabana nga kantidad nga 3,209 kapisos o 60 centavos. Gipanguluhan ang operasyon ni Police Lieutenant Elias Tablati Torres, Deputy Chief of Police sa Badyan Municipal Police Station ubos sa direktang pagdumala ni Police Captain Peb Abadilias Yaris, Officer in Charge sa Badyan Municipal Police Station. Gidala mga nadakpan sa Badyan MPS alang sa usto nga dokumentasyon o detensyon samtang anasakmit nga gituhang ilegal nga mga droga gidala sa crime laboratory sa Karkar City alang sa laboratory examination. Gilauman nga ang duha ka persona magatubang sa kasong gikaingom paglapas sa Section 5 o 11 Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
3: 7:46. Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang regional.
3: Balitang regional. Handos balita.
0: Balita. Musalmot si Gobernador Pamela Barikuatro sa Inter-Island Tourism Policy Forum sa Korea karong Oktobre aron. Itaho ang kahimtang sa tourism industry sa Sugbo. Kabahin sa preparasyon mao ang pagdala og Cebuano Chief Tour Operator og Performers aron ibida ang pagkaon og destinasyon, festival o cultural attraction sa probinsya ngadto sa international audience. Giandam musab sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang pagdawat sa labing minus 15 ka Australian travel agents og partners aron mapalapad ang promosyon sa Sugbo sa Australia Italian Market. Ang kagamahanan sa probinsya sa Subo padayon karon sa pagpalig-on sa tourism partnership o international promotion aron madugangan ang oportunidad sa turismo o lokal nga ekonomiya.
3: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:47.
3: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang regional.
3: Handos balita.
0: Namatay niyatong Miyerkules, Oktubre 7 sa Regio Personality o Kanhi Cebu Vice Gobernur Fernando Nandeng Celeste sa edad nga 87 anyos. Gipahayag sa mga higala o supporters ang ilang pasubo sa pamilya ni Celeste samtang ang Cebu Provincial Government nipagawas usab og mensahe sa pahasubo. Apan hangtod sa pagkaroon, wala pa magpagawas o opisyal nga pahayag ang pamilya bahin sa iyang kamatayon o wala pa usab, gipadayag ang hinungdan ni ini. Nailhan si Celeste sa iyang mga iconic radio roles sama nila ni Andoy Pordoy, Gigo Salvador o Maria Flor de Luna. Nagsilbi usab siya isip Cebu Provincial Board Member sulod sa tulo ka termino gikan sa 1989 hangtod sa 1998 ug napili isip Vice Gobernur niya tong 1998. Hilakan usab sa Promdi National Party ang iyang kamatayon nga gihulagway kini isip dakong pagkawala sa ilang komunidad.
3: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:49.
3: Handos balita. Balitang Nasyonal. Handos balita.
0: Kini mosunod nga mga balitang nasyonal, gihandos kanato sa Mimo Smart Capsule. Ang utok sa hamtong naginhanglan og sustansya aron magpabiling alerto og produktibo. Usahay tungod sa stress, kakapoy o lifestyle, adali rata malimot lisod makapokus og hinay ang pag-recall sa impormasyon. Ato nga gamiton ang Mimo Smart Capsule. Adunay kombinasyon sa natural nga herbal extract og essential nutrients nga clinically studied aron makatabang sa pagbalig-on sa memorya, pagpaayo sa konsentrasyon og mas klaro nga mga panghuna-huna o maghatag sa maayo nga performance adlaw-adlaw nga buluhaton. Para sa gustong alerto og sharp ang utok, Mimo Smart Capsule ang gamiton. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Yato, dusap ka na ito. Ginamusunod ng mga balitang nasyonal sa Animal Baita. Nindot alang na itong gihimong bisyo ang pagpamuhi o kahayupan. Magsilbing vitamina, purga o tambal sin mga binuhing kahayupan. Magkapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Makatabang aron ay inyong makahayupan ang makaangkor o bugat katimbang. Dali managko og nindot nga kalidad sa karni. Usa makatabang aron ang imong makahayupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok, bibi, pato o gansa. Makatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspa sila papagitlog o mas mapanagko ang ilang mga itlog. Kutsara lang nga Animal Baita ang isagol silang tibay kinunon o dilibaka silang pagkaon. Kinagba yung kantina dapat siguradong ginansiyado ka. Animal Baita mapalit diri sa tayasan sa Labis Agribet o sa tayasan Cockers. Sa ayungon Cockers Agribet o Brumpet Animal sa La Libertad sa Latika Agribet Supply.
3: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:51.
3: Handos balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa itong mga balitang nasyonal.
3: Handos balita.
0: Palasyo miingon nga hugot nga gibantayan sa DOH ang gikatahong plek sa Russia. Alang sa kompleto ng detalye, atong dawaton ang report ni Handos 38 Boyax Labio Carinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyax sa lisigi Handos o Labio sa mga balitang nasyonal.
3: Handos balita. Live report.
2: Dagan salamat ni Bunda po sabay sa masukit pa minaw. Gipahibalo sa Malacanang nga hugot nga gibantayan sa Department of Health o DOH ang gitawangan ni Monique Lake sa Russia o gisunod ni ini ang mga rekomendasyon sa World Health Organization o WHO. Madadan ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro nga gihimo sa DOH ang gikinahanglang mga pag-amping o andam kining muhimo o dugang mga lakang kung gikinahanglan. Samtang nangayo ang WHO dugang impormasyon gikan sa Russia bahin sa pagkamatay sa usa ka laboratory worker nga namatay human maospital tungod sa grabing pulmonya. Matod pa sa WHO nga gikinahanglan ang dugang o klarong impormasyon aron masuta ang posibleng risgo sa panglawas sa publiko. Tinigang balita, ganoon ka na ito sa Astasan Herbal Capsule, Ayos Sabon Beauty Soap of Shiva Essential Oil. Nanukad gigan sa Bago Fans Schools na radio. Alang sa sibiyanan nga may tinubdan sa mga labas o binood ng mga balita, managkaruno ko niya. Tinay si Handos, Rindai Utso. Buyaks, love you gana. Reporting.
3: Handos, balita. Live. Report. Live. Report.
0: Daghang salamat, Handos 38, Boyex, Labio, Karinal, sa mga balitang nasyonal.
3: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.53.
3: Handos Balita, Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal. Handos Balita, Handos Balita.
0: Nabayra na ni DILG Secretary John Beck Remulla ang 28,011 pesos na gasto ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio alang sa iyang drug test. Gihimo kinihuman gihagit ni Remulla si Respicio nga magpa-drug test human sa konfrontasyon ini sa mga opisyal sa barangay tol sa sesyon sa sangguniang bayan. Human makakuha og negative nga resulta sa illegal drugs, gipost ni Respicio sa Facebook ang iyang GCash QR code aron pangayon ang reimbursement sa iyang gasto. May tubag si Remulla sa post ni Respicio og i-upload ang screenshot sa iyang gipadala nga 28,011 pesos.
3: Handos Balita,
0: Oras sa Pilipinas, alas
3: 7.54. Handos Balita,
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal. Handos Balita,
0: I-appoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang tulo ka bagong Associate Justices sa Court of Appeals con CE. Samtang nagpahayag usab og kumpiyansa ang House Prosecution Team nga basura sa Korte Suprema ang petisyon sa duha ka senador nga nag-question sa desisyon sa Senate Impeachment Court kalabot sa gidaghanon sa mga botong gikinahanglan aron makonbek si Vice President Sara Duterte. Sumala sa Presidential Communications Officer kon PCO niadtong Miyerkules, October 7, lakip sa mga bag-ong gi-appoint nga Associate Justices sa Court of Appeals si Pia Cristina B. Bersamin Emboscado, anak ni kanhi Executive Secretary Lucas Bersamin. Kauban usab sa mga gi-appoint sila si Alan Batara Hipte o Glelani Marie N. Dakanay Grimaris. Samtang nagpahayag o kumpiyansa ang House Prosecution Team ay basura sa Korte Suprema ang petisyon nga gisimitin nila ni Senador Christopher Bongo o Senador Robin Padilla batok sa ruling sa Senate Impeachment Court kalabot sa buting threshold o gidaghanon sa mga butong gikinhanglan aron makonvict ang Vice Presidente. Giangyo sa duha ka senador ang Korte Suprema nga dili hatagan og bili ang desisyon sa Impeachment Court nga ang threshold nga boto ibase sa gidaghanon sa mga senador ganun ay kapasidad nga magka-appel sa botasyon. Matod ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, walay natabo nga grabing pag-abuso sa diskresyon o grave abuse of discretion sa diskresyon kon sa desisyon sa Impeachment Court. Gidugang usab niya nga sayo pa ang pag-question sa maong ruling tungod kay wala paghimo ang penal nga botasyon kon makonvict ba o ma-acquit si Vice President Sara Duterte. Sa pagkakaroon, nagulat pa ang publiko sa sunod nga mga lakang sa Korte Suprema kalabot sa mga petisyon sa amtara padayo ng mga kalihukan sa hudikatura o ang proseso may kalabutan sa impeachment case batok sa Vice Presidente.
3: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.56.
3: Handos Balita, Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
3: Handos Balita.
1: Handos Balita. Balita.
0: May appeal na si Senador Mike Villar sa Senate Majority Black samtang nagpadayon ang investigasyon sa National Bureau of Investigation o NBI kalabot sa legasyon nga kapin 2 bilyones nga cash ang giatud ngadto kang Vice President Sara Duterte. Sumala kang Senate Majority Leader Juan Miguel Meigs Sobere kaya po nga adlaw Huwebes, Oktubre 8, opisyal ng kabahin sa Majority Black si Villar nga nagdala sa kinatibuk ang ihap niningadto sa 14 ka senador samtang napulo ang nahibilin sa Minority Black. Napilo sab si Villar isip membro sa Commission on Appointments on Commission on Appointments o Chairman sa Senate Committee on Public Works isip kabahin sa iyang pag-apel sa Majority Black. Samtang posibleng musunod sa Majority Black si Senadora Loren Ligarda sa iyang pagbalik sa Senado. Matod sa iyang spokesperson nga si Attorney Tony Lavinia. Dili niya isilikway ang maong posibilidad tungod sa kanunay nga pagbag-o sa mga aliansa sulod sa Senado. Apan, hangtod karon wala pa'y opisyal nga kumpirmasyon nga mubalhin si Ligarda na pasiya sa medical leave nga gikatagdang matapos Oktubre 9. Sa laing bahin, ang abogado ni Vice President Sara Duterte ang matubang sa NBI aron isumite ang affidavit sa Vice President kalabot sa legasyon ni Rodolfo Gracioso Jr. nga nakahatod kuno siya kapin sa 2 bilyones pesos nga cash nga tukang Duterte. Matod sa NBI, susiyon o pamatudaan sa insya ang apidabit nga mga litrato o pa nga mga ebidensya nga isumiter sa kampo sa Vice Presidente. Una nang nagsumite si Gracioso sa iyang mga dokumento o mga litrato nga sumala kaniya nagsuporta sa iyang aligasyon batok kang Duterte. Nagpadayon ang investigasyon sa NBI aron mapamatudaan ang mga aligasyon o matino kung adunay ligon nga mga basihan ang mga ebidensyang gisumiter sa duha ka kampo. Sa pagkakaroon, ang mga aligasyon nagpabilin nga gimistigahan o wala pa matino pinagis opisyal nga konklusyon sa ahinsya.
3: Handos Balita.
1: Handos Balita.
3: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
3: 7:59. Handos Balita.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang internasyonal.
3: Balitang internasyonal.
1: Handos Balita.
3: Handos Balita.
0: Kini musunod nga mga balitang internasyonal gihandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kaso-kasuan, dili kaihi, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol, hubag-hubag. Wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan kauban ang astasan tina organic seaweed, mas tasog santon purity 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili saya nga makagasto para makaangkor og bayang paglawas tungod ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy og Aix Pharmacy sa Ingon, mapalit kini sa Boutique Girl og Loren Drugstore.
3: Handos Balita.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
3: Handos Balita.
1: Handos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa itong mga balitang internasyonal.
3: Balitang Internasyonal.
1: Handos Balita.
3: Handos Balita.
1: Balita.
0: Konsulado sa UK sa Jerusalem gimong UK mission taliwala sa tensyon sa Israel. Samtang Presidente Trump nakigsulti sa Russia bahin sa pagkamatay sa usa ka lab technician sa Siberia. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng report ni Handos 42, Handos Icon. Gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon. Lasig Handos ug labyog sa mga balitang international.
3: Handos Balita.
1: Live. Report. Live. Report.
2: Dagan salamat ng bundag po sa mga sumasukitig pa.